0: Enda chika zili kumi ya zaka itakusawe bili Ezo kumachago nako ruwalero Chenda mnya katonyeze nya Fama Radio Sapiens ya Princess Bamita King Sahari ne David Lutano Kaiba kukawa za kagara nyo I don't know why
1: Kaiba kukagara nyo Kubanga waluwa mtu mtufu ruwata ninga to be a nuisance No gamba no gamba banna Yes Hey. Omuntu nga biwali omusuubira muddalada nga yeekyusiza from nowhere
0: yali princess
1: yali princess nafuse nuisance
0: tukubuzizako omukulu ayitibwa Kibuuka Kibuuka Asaf okuva wali ku BBS Terefine batugambye nti obeerako nnyo ng'otuwuliriza
1: ku makya n'olweggulo
0: batulabira abali ku BBS Terefine yaffe
1: Mbusapiensi awekwatirawo bulungi okuva
0: ate
1: mwebale
0: n'okukavalinga omukolo gwa kabinkano ka katikisi
1: babaddeyo ku betwatanise paka
0: tulagumalirira mulimu mwakoze
1: gwamaani
0: BBS mwena big up ekintu mwakikwasaganyiza bulungi nnyo
1: tetubalinaako buzibu
0: ayadde n'akamu abantu bangi nnyo wano ha abantu wano Ronald Yekasenge webale kuuliriza Akimwe na Muranda omanyimzi no message olusi zisigala banji nyo wano waluo Fred Echiwau waluo Magi na webale kubanga Joli ouliriza waluo wese mtu wano Isekuli Magonza banji nyo Ivo Entebe Denise Mutundwe bonano bali baina triple wano jiba wandika Innocent Muzahure kamu ocha webale kuuliriza Isaiah Okuvezana Atata Toreze Muyenga Chef Benny Wakaliga mwena tubabuzako Anet Birunje Nansana mwebale bannaffe okubanga temusamu oyo Kasule Marcelino Chitebi na utukubuzizako Noelin Ensambia banji bambi amanya
1: gamwe
0: Imamu Nuhu webutambala uyuke hey, imamu
1: salamu aleikum
0: uliku sapiensia hey. Tukwagala nyo Imamu Nuhu bali ebutambala batula bide nyo bali ledalo kuuliza Radio Sapiensia mwena abasigalanga muwandika obubaka nebujja wano tubagala nyo tubagalira
1: dala naye nga njagala kugamba jeje nti ebintu bikyuse ku nsiku nena njagala okusinzira wano ne baza president yole kakuta mu 7 banange webale emirembe gikyuse tetukyabona abona okimanyi nti okumanya emirembe gikyuse kakati ato mulembe guno gweyongedde okutufuula abangalo bunani
0: edwachi
1: ndaza kigamba ngalo bunani obakigira okugamba
0: ngalobunani
1: simanyi okubanga tetuyina nnyo kyamaanyi kwega twagadde nnyo okufuna ebyokkakeeka ate omulembe gwongeddwa ebyangu gwongeddwa tuwa ebyakakeeka gutya okimanyi nti kati kkooti esobola okusinzira gyesinzidde oba omulamuzi asinzidde eggulu oba asinzidde wa ne bwaba mu Amerika naawe ensala ye n'agiweereza ku social media ne tugifuna bulungi nnyo ne tumanya nti Lukwago wakuweebwa bbeyiro oba nedda era kakati wenjogeda ba kanso bonna bali ku mitimbagano batunudde bati messages ensala weze president tugondeze obulamu bannange ensala wakatujifunira ku mitimbagano lwaki sikwebaza
0: kati nzavunani bwabwe mba siri ku mitimbagano mbimanya ntya
1: kanso wafe afuba okulaba ngabeera ku mutimbagano akubulire nti ensala etuse ogenda kuwebwa bbeyiro oba togenda gikola ki
0: kiwebwa
1: ensejuse
0: naye birungi okusinga okuddawo okwewuba mu makooti ne tugenda ne tuyimirira
1: tetugenda tufuula nnyo bangalo bunani
0: ate kuki
1: nkuganga tu oba okutufuula ekigambo ekitufu kyennoonya ndowooza kimbuze
0: bino obiwandiiko bakimuweereze babituweereze abasinga nalaba ne walukaga baabimuweereza ku mutimbagano
1: naye baabimuweereza ku mutimbagano
0: bangi ennaku zino babiweereza ku email
1: zino empapula zambaziira zeyajjanga nazo mabirizi najja ne ka pick up yali kuki
0: gyali
1: paka katera avunaanyibwa kunyweza mukulu omukulu tanyiiguru kukanga
0: atanamusoma
1: n'omukulu alwawo nyiiguru kukatamu
2: okyogera kuki ensonga nyingi zibaawo n'okukubaganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wonna kuba kungi nnyo naye gwe okyogera kuki kyogereko n'obuvunaanyizibwa tumanye w'oyimiridde okyogera kuki mu program sagalagalamidde
0: nze nalina jajja wange nga yakunyiigidde nga abeera bwati nga ne bwogenda ng'asobola okubuuza bonna abaliwo
1: gwena akuleka kubanga yakunyigi
0: ne Yesu kunana bakwita batya wano nakootakoota nga nno yeeyagala bitya naye nno sebo ng'owulira kikuluma
1: n'abuuza abala n'atakubuuza
0: olaba jajja ng'olina omwetondere nnyo
1: bannange nange jajja wange yanyiigira kuno nno yanyiigira kuki ng'atuma soda wa fanta kati bw'atuma soda wa fanta nga fetuwetamu wa kooko kubanga kooko engeri jajja gye yali akaddi
0: nga mufumita mu nnyindo
1: fetujja tumusaanukudde Osegeya.
0: Aisega.
1: Kati ata pengene chipajeba ya bulaka.
0: Mm.
1: Tosobola kulaba nyonti akende de. Fetwa janga tumusumuru denga. Tunyweddeko.
0: Hey.
1: Hey, katibu watu ukawa nungagwoko samuwa. Hey, pfff. Kaka.
0: Badema inga muongira kama.
1: Kukosa. Hey, pfff. Ngo mwamkwasa jaji anywa anywa. Tuya gala la betu mwako zeji.
0: Zazichikiza chisoda che wake chinene chibatu letera. Senga wafe. Sista ya chileta. Kati ne nchisobe deda. Christmas. Kati ne megula kote. Ne mima ko.
1: Teina tabu.
0: Mwano mreze waka. Kati ne nyongira
1: kotuzi. Atari de ranch.
0: Ne nyongira kotuzi. Kati baba serving. Bachi uli na vya.
1: Mwale na soda.
0: Baka nyaga. Soda wena kuzino.
1: Soda wena kuzino. Kampuni ya nerabi kaya. Ola abota kampuni.
0: Koma umu mudu.
1: Mkomi ya wase butukole.
0: Farmers Center. Tuonge roba kujukiza. Badna feba nubasangiba umachi indie. Gwe ayetaga nsigo. Okulima no kurunda. Ayagala okumanya na magezi. Bionobi jaku Farmers Center. Kakati genda wali emachi indie. Vam round about EJ buye yambo kilizanga genda mbitala vye machi indie. Jamba sango badafa ukumukono gwadio. Kuchizimbe chava China. Wache bai tanga chava China. Nkuba tonye tonye mchivuga Kampala wano.
1: Fuhiri deyo kukera kale.
0: Orufuoru. Tunaba uruadero tunasiba
1: siba. Nero tunaru umulamu.
0: Yade yadeko. Tugenze mkulonda kwa ba LOC. Basente bebe vyaru.
1: Yesebo. Kutulindi debanga. Babiri kumi na munana tuliawo tetulonda basente
0: bana ba ulire naku
1: naku chije ba ulire
0: ba kubajja mbipogoma nyeke ati baba
1: suza ne dabe umuze
0: goma nyeke ka percentage baba jaba kalia
1: si ka percentage ma
0: buli kyalo sebo china percentage
1: ora batayina mirimo kubyalo bakole ki nabala bajifuneko
0: obukwa kulizo bubuno 20
1: buli wa
0: obuteredwa wo abagala obwa LOC
1: Bonsomere mbuulire.
0: Akichiko kebio kulonda katade wu obukwa kulizo 20 kubaga lukwe simbao kukulonde wu ku LOC. Okuwa kubeda wu kuruwa kubidi ngena kuzo mweza 28 mwezo guwa musambu 28 Eda sentepe wakachiko kebio kulonda Simon Byabakama ya sinzide kuchisebe chaka chiko kebio kulonda na tegezanti. Okulonda kwa LOC 1 ne LOC 2 adobu chiko buwa bachara. Obwali wako mkulonde buwa mungumi 2018. Bwe kugenda okubeera wo omwezi ogujja kulonda akugenda kutandika n'okuzza obujja enkalala za balonzi ku byaleo ebiwerera ddala 2012 n'emiruka 1717 okwetulira eggwanga lyonna era nga okulonda kugenda kubeera wo kwa kusimba mu mugongo
1: gwango yogedde ku mukulu Simon Byabakama ne mujjukira akyaliyo
0: Simon
1: ngaba. Ngaba dasi lisei.
0: E nanti kati omulimo gwe gwa komye wo mauli.
1: Kati ndako mauli angaba musaba DR forms nte ziliko ku website ya bwene hinga teyenyenye.
0: Nera tezigenda ngako.
1: Tezigenda ngako kuona komo okumanya.
0: Ajazi tutera ko sanga.
1: Kale katumalize byokulonda ba
0: chairman. Kati byonayo tunabimala yondo za azipatereyo. Okuandikibwa mu register ye kyalo olino kubanga oli mutuze ku kyalo oli munansi ngoweze miaka 18 nokuda waguru olino kwewandisiza ku kyalo kuobera. So si Jeba kuzala kabasa tukenda na chiyo
1: Ateze nkola akavuyo jeba nzala bana Nkube ngombe nga nonya kaluka chia
0: Oba joko lera Joino kwe wandisiza Elanga weya galide Okuteke vwa kuluka lala Inakubanga weya galide sibi apaka Sibi apaka Okwe wandisa kujia kukule mberu wamu Omukozi wakachiko okuva nge nakuzo mwezi mukaga July kutusa nga 10 2 mukaga okuva kusawa zija kubeera emu eyo kumache okutuka kusawa 12 zolwe gulo batu wadde wano kwa kulizo bunji wabula okulonda LOC2 okulondebwa kwa basente ba LOC yo kubiri olukwo muluka kwa kubeera wo nga August 10 2 mukaga obuchiko bwa LOC1 kubyalo atebwe bujjo okukolo okulonda sente bwa LOC1 bajja kusoka kuddamu kuwandika register abalonzi nga July 29 n'oluvannyuma batimbe enkalala nga July 37 2020 abegwanyizo bwa sentebe bajja kuwandisa bajja kwewandisa ngenaku z'omwezi 3 August 2020 te campaign zijja kutandika nga nya apaka naku z'omwezi mwendera August omwaka guno gwenyini nga bwe bajja okulunga bwe bajja okulunganyizibwa abakozi bakachiko eyo nga tuvuddeyo
1: yesebo
0: obumukubu kwakulizo waluoke twagala okwesibako ennyo dadala omulembe guno ngakabasa botandise walingo ganti president nti ebintu bichuse nnyo tikati ensala ya court oluse jja kuchi
1: bajiku
0: weleza mu email lejja ku mitimbagano oba oli wakawo scrolling esimu ngakantu kwakola papa
1: ngomula mozi sala basemera
0: ngakuweleza
1: ensala
0: ensala kumulembe guno gwetulimu mulembe omutebi
1: yes
0: omulembe omuyivu okusinzira kumulembe
1: omuseveni
0: ii mulembe omuseveni
1: mulembe omuhozi omuyembo omulembe omusale
0: omuhozi tegunajja
1: kona gwe mixinze muli
0: ejiri muli chinta buli
1: tena jiri muli
0: omulembe omwaguranyi
1: kati oli omukulu yenva bantu ino butungu lwe nyanya carrot green pepper
0: bino birungo
1: birungo
0: okusinzira kumulembe gwe tuliko kicheetagisa omukulembeze atabugumizibwako okutukulembera
1: kulembera ekyalo
0: okusinzira kugwa omulonzi gwe bagenda okukulembera niwankubadde kyalo LC wano ogirabanga entono naye yamanyi nnyo
1: kubanga katenga yetuwe baluwe tu introducing nga jetulaga mu kooti
0: ne president bwabazize ku kyalo okimanyi nti nno sentebe owekyalo ayina omwaniriza
1: okimanyi nti namboze bamuganya okweyimirira lukwako lwakutaba na baluwa ya sentebe
0: thank you so much
1: kati ngojoga nti otuwa atasoma
0: nti kubanda labye omukulu Simon byabaka bangaga matya mbadde njogedde mu accent ye yagambye tebiriko buyigirize katunde
2: program sagala gramide olusomo lwatamwe yokubiri lutuuse era MTN momwe byokusasula school fees ebifudde byangu nokusinga bwe gwali gubadde kakati sasula school fees nga weyambisa momo wegate mu mukiso gw'okuwangula school fees wa mwaka mulamba essomero linafuna school fees nga liyita mu nkole ya momo nalyo lyakweta ba mu mukiso gw'okuwangula vani etambuza abayizi ekyo si kye kyokka omusaddo osobola okufuna school fees looni ng'oyita mu nkole ya momo nyiga stemu 65*800# obukozese app ya momo kusasula school fees obasaba school fees loni agogema nyiga momo MTN mobile money uganda limited erunga misibwa bank enkuru ya uganda enteka tekeni yokuvuganya yakirizibwa national lotteries and gaming regulatory board
3: business yoterikula gato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakastoma bayina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwa okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakastoma jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752897 6 oba plus 2 5 2 0 9 2 8 2 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba radio sapiensia tojja kwejjusa
4: The Catholic community in Uganda owns Pax Insurance Company Limited. Pax is our own company and its profits are used to benefit our own institutions such as schools and hospitals. Visit us for all your insurance needs such as motor third party, motor comprehensive, fire insurance, group personal accident, travel insurance, professional indemnity and other non-life insurance products. For more information, visit our head office at Christ the King, Platinum House, Plot 3, Colview Street off Kampala Road. Or you can visit any of our agency in your area. You can reach us on telephone number 0414-233-089 or 0414-233-096 and our website www.paxinsurance.co.ug. Pax is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Pax, our insurance partner.
5: Uyagara kwa saganya bia banka budikasera. Yesawa otambalini banka yungu kweza sa enkoda ya Sente Mobile okufamu Centenary Bank. Kacho sobodo kusindika obofu na Sente. Okukewe raka onti yo. Okusasua school fees ama sanyaraze owa amazi. Okufuna loni za mangu. Okutukile dela kubuka deutano na imidara vingi. Chino chetu ito kutambula ni banka yo. Funa Sente Mobile app lero. Okufaku Google Play Store oba App Store. Okuma nyeri siinga wo. Kube nama za pesita liza kusasulira. Noti munana noti noti. Bili noti noti. Tano ata Tano mutano. Oba, noti munana noti noti, satu asatu mutano, satu anamonya. Centenary Bank. Centenary Bank, member wa Center Group, efugiwa Bank Enkure ya Uganda. Sente zaba customer of tukirendera kubuka dekumi zikumiwa Deposit Protection Fund ya Uganda.
6: Fortune Sunflower Oil. Aline deki ende neto, evi sufu. Buto wa sunflower, awome sabi ofumba na suka. Chango kukikiriza, ngoko zize chitufu. Sunflower oil ajira mu bipimo vya mils 10 bibiri bitano ne litebo puto wa fortune sunflower akolebwa bidco uganda limited ngasangibwa mu maduka wonna okumpi nawe
7: otawanyizibwa ensiri ezireeta malaria, ebiku, ebiyenje, ensowera, munyera, oba nabbubi. Kozesa Mill Insect Killer. Ate ebiwuka byonna ebikutawanya. Mill Insect Killer akutuusibwako aba Farmers Center Kibuye. Tusange mita zinga 3 nga wakavaku roundabout ye Kibuye. Kukuba eridde makindye. Obubaka okuva eri abasawo wano ku Farmers Center Kibuye.
8: Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga stability emu muhashi wewole ensimbi okutuukira ddala ku milioni 5 eza Uganda nga weeyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa milioni 5 genda kutabira Centenary Bank lyonna.
9: Program sagalagala midde.
0: Eda chika makumi ya bidi mutano za kaita kusawe bidezo kumachaga arelo. Chenda mnya kutonyeze nya Farmer Radio Sapiens ya. Nkuruza ya magizi nsuru wa mziki. Nebia mizanyo Jimmy Jacobs, JJ Nekavasa. Wetuli mostagala grami depaka sawa nya. Farmers Center tupa kuzigiri laba na fabo. Beku watikuluwa makungula amarunji. Ogambo tia bigambo fazili neka kugube wa Bobby mwabale kuuliriza. Esara Erubaga. Abantungaba nyivu wanukubie vizigo. Abantubanyize nyo. Mpiti zibuzicha ikanga mazizi. Chiziko chigende.
1: Yuhu ni biesi. Mwetereze.
0: Waluwa gami wano. Baja wa chunguli. Nebatu za lila Bukingi Kongo. Okay. Tuli kunsonga yo kulonda kwa LC1. Obaba sente bebe biyaru.
1: Yes, sir. Ukena wero nga abidi munana.
0: Abidi munana.
1: Ogo musambu.
0: Omwezo ogo musambu. Ruja kubaru na kuruwa. Iyi banu wako ni
1: vati. Jonathan bazi chusiza.
0: Nenda.
1: Kankebele yao.
0: Kebele yao. Tuja kumanyoru na kutuwaga na kumanyoru na kurutufu. Okay. So, awetuli. Tuwaga na kumanya. Tutuluri denye echo yigirize buno. Oba kubugu mizibu wako kari. O, sentebe wa eroseso oka kucharo. Abafi. Tucheta aga sentebe ataita kwa kusomero.
1: Kugono mwende.
0: Ogoinzo kuwa inengili jochila mbulio mwende woza itujiwe chitibwa. Kubanga tuinayo abantu abata agenda kwa kusomero.
1: Ngateba bako zebi ama geru.
0: Bako zenye bintu ebirungi. Ebisingate abagenda kusomero no kuita u.
1: Hati napate tukunenye atasoma.
0: Aha.
1: Ntibana yetu. Atasoma te tumweta aga mochitumu.
0: Tetulimu kusenza ruti.
1: Oba kukuvola.
0: Chize jioli.
1: Yes.
0: Chize jioli kwe muna Uganda uliriza. Ocheta aga muna Uganda. Oba omukule mbeze. Kubanga. Biliko kusaininga.
1: Yes.
0: Nze njine chalo chena agenda konga tuine baruwa ya LC. Jetueta aga. Bine biye bivuru vya fepe tutambula. Chia mani. Sitampu na aji kubanga ajisulisi. Tugenda kupolisi gawa gamba. Ewe ino kubeiranga. Nafese tuwa chifako.
1: Kubanga ya uza chia mani ategera nyo.
0: Kutusi inga. Tumala kutuka kupolisi kwa watu gamba sitampu edo mjira wanti nebanji ingiri re
1: fatu walwewe tu watuka nga seku itale ya filu atari iwo nga chia mani ya wata sabola doku wandike barua inakulinda seku
0: itale
1: na henga te sitampu ajina na hengo kuwandika wano
0: ate tebagala sitampu zejiako
1: tebagala zejiako
0: ate nabanga tamanyibi ya kuwandika ila itamutaba ni abalala eitha mchala we oba mutaba ni oba muwala we bebatu wandiki na mabalu wa ye
1: na akubako
0: na anyiga.
1: Yo bo nyigira chinga te wawandise.
0: Ni wawandise. Nyige kwa sitampu. Era ne sente yazikwata.
1: Naye jeje. Nga ndaba wano July 28 luja kubera lwa kubiri lwaki.
0: Kisoboka.
1: Iyo mukuru yandi badatu walwa Sunday lwe tubere waka. Ne tuzoganya bulunje ekyalo.
0: Tuli munnaku enaku ezokola mwe balondera. Ai tosobola tuteka ku weekend
1: kicha. Kati public holiday nazo ziba zisusi.
0: Aka president nga mwaka runda. Kaliwo Sunday. Nga muzei mwamulonda. Na babaka. Wano wetuli kwe muna Uganda tubulile 0755 83737 ne 0788 9392 ne WhatsApp teka yo edobozi yo ngali mpimpi 0755 83737 tucheetaaga oba Uganda ekyetaaga ekyalo kyo kicheetaaga omukulembeze
1: in fact ekyalo.
0: Echaru chuo.
1: Chichi yete ago mkulembeza atasoma
0: kwa. Mwinzo kubanga mwemuli proud. Ne mkulembeze wa mche ya maani.
1: Chiyadete ya soma na ya atukole.
0: Atukole de.
1: Hali mengudo.
0: Eroli wadembo kumuwa na wanuwe.
1: Kade tukulina ako buzi.
0: Wevali nyo. Halo.
10: Yalo.
0: Wanji.
10: Kula msiza jine Jacobo.
0: Nangu kula msiza kansala.
10: Agamba cho mulonje kabasa.
1: Ndi skate chea. Madam ndi ku chea. Kansala.
10: Obugalo tebuvudde olero bulunje ku macha. Balimba lero bade lufumbera.
1: Obalimba.
10: Mwabugale mwuzema.
1: Mwabula mwukole na.
10: Kwa imu soka nalima nyi jeje ya runge ngaloza mweze zemi mpulu.
1: Eee.
0: zinone engalo zange nga ngomvu nyeo
10: era engalo za ambalese ngomvu
0: zikwata sente chechopka
10: zikwata kunduka kubayini kakati jime
1: yesevo
10: kinole kia maje wagenda kata miku baga stampu majidua ya yesibi wantogo
0: chee ya tuwa yesu lisi
10: kakati kankubuli lejeje okule mbeze wa talent Irobo kulembeze kirabo okuveri katonda.
0: Yeah.
10: Obola abakadde basabo mu katonda bafaza bale very fast. Bakitwa obalabange mpate yabwe yebintu yanja wulo kubalala. Obakye okusoma kuyamba kusungu obwo okubala. Ebisigadde muntu akwayo gaki? Ng'omuntu. So obukulembeze bw'ekyabe kino bugwano nga muzadde. Ngategeera abantu n'enkwata yaabwe. Ate jeje abasomi be basinze otudisappointinga. Kubanga neyagaba ebijanjaalo ebyalimu amayinja yali muyivu.
0: Nnyo.
10: Ye n'abiwa bannansi ng'okubifumba weetaaga loole y'amanda ate nga tuli mu COVID.
0: Awo.
10: So nze ndowooza abantu balonde omuntu abategeera. Tusobola okuwuliriza n'amanya nti nneddaka basovuma neyibawo okola kikyamu. Kubanga betebyetaaga kulaba oluzungu. Bino ebyokusayininga ababaluwa sigonna agajja nti ga luzungu ate kankubira ejjejje ebintu baabikoza bakiyamaani batayipinga ebbaluwa zaabwe ne zibeerawaawo. Gwe bw'ojja asayininga wali musayininzi n'amannyago wano ng'asitampinga ng'ogenda. Ndi muluka gw'ekitende gulimu ebyalo 12. Inamu bakiyamaani bange bana. Tebasoma era sijaga nti basoma ekiri awo naye ate be basinze okuweereza abantu mu bwesimbu ekisooka babeerawo balina obudde bayamba abantu mu budde abasomye bo baagala kubbira mu bipapula golwajjira nga waliwo oyagala kweyola nti agenda ofuneyo edduuka weekubisiza ekifaananyi ekiyogwa ebbaluwa so nze nsemba abantu balonde omuntu nga bw'ali obeere bulungi
1: ebyempapula tetubitunuulira
0: omuntu nga bw'ali omuweereza
1: ndowooza ye
0: abeera muweereza teyeetaaga nnyo bitabo
1: okusinziira
0: ku kansala
11: ntite ne kabasa mwasuze mutya ono bright naye okusinziira kati guno omulembe gwe tulimu ndowooza twetaagayo bakyamaani kale ne bwoba toyize nnyo naye nga olina k'omanyiko ko kuba kati ennaku zino abagezi bangi kyamaani nja kulonda kyamaani nga talina kyamaanyi ajja batonderako omukyalo agenda kujja omugagga asayininga empapula ebyapa babize mu mannya ge esanga ekyalo yakitunze dda singamba kale at least n'okuba ng'osomyesomyeyo kokoka ne bikaba katono naye nga at least osobola okuyiga osayininga nga n'obuntu obumu osobola okusoma n'otegeera kiki.
0: Hello.
10: Kabasa.
1: Yes, sir.
10: Dipisi mubangisi ekatwa kutumidde.
1: Nange mutumidde mugambe. Nti awo maso ge trade order teyatuuka wonga ndabawo container.
10: Yemza ke sagira bya kuze burundi yo kubima tya bwanja nyo.
1: Yes, sir.
10: Nene dipisi wange Esther eni wakati mchala mulungi bese mubira ja kubo dipisi Esther kimiti.
0: Eyo Esther.
10: Eba
0: bi moda bi de esta
10: ejepi. Akula watu sio watu nchara mulungi nyo.
0: Kwa kabi.
10: Nono bright di kunyo mami ya mpya we nsani. Nene mukse mubi kusonga je wubyo. Lansan nyo bright nsani. Na ye. Buku te kusonga ya che ya bache man. Ono baba mkwano kwa mwe. Manager wa Afrika ya adu ya mkwanga. Na ye. Jacobo, tumani marimu la vyoko kumauye nyata angeli tatu ya babeja kutawima kakuko. Nata kubono, ya liko kutawima mauli je. Yena gendo kuzula, nwache rubi, ubogu nyata andika, kutandiki dawa. Esana kuzula, umbo rubi kutandika kuchema. Ile kutuwa wale ngele wale akavuyo kaba sabo na wale nyano kurego ya shungu babbetaka. Amela chema ni akilimu. Nwache njogela wentu. Neka kubono njijukida ya kukwela kizani mwezi. Nwene wa wengi la gundi baka nilangayana. Kuma kujimwa mwuri. Kemaani. Kuma kutapo miyundi ya meka. Evidi ya miyundi ya tatu. Yetale chobuchi. Obuzibu. Yetale chobu ya temobu uziza. Kemaani cheta ajitere kemaani miya soma. Opato ya soma. Kemaani yeta ajitere kwela miya soma po. Batia. Nekumala wazi ya kule ta ogeza naka bugo. Nima jaka bugo na kemaani. Kemaani mtuba kuledi. ni wali kubiano hapa hindi ni wali kubiano kama chairman sa hini inga wano ni chairman jato mye leo chairman wa sa hini inga naka kubo chairman na hatu na naka kubo ina kwanga kutasoma kituku kwa chairman na kutu kwa niya soma ko alikuwa churu uji inyo leo chairman hatu kutu mafredi kumina mide inga dela alumi yozi mkata okuma na kapa mkule mizwa kwa hini naka kubo baba baba
0: kale baba baba
1: nkunyumiza yoka story jeje kubutasoma waliwo omoku bea kubantu bange benta ambuli damu ya signinga transfer nga tategedi mwami yeja na mgama njagala genda kwe wala senti na iba ngambi abantu abansemba anti ngapo watege tuine vyo kora nubinji kumbi transfer jia signing kumuchara katimpayo obufana nyobula ganti bichi bichi oli nga agenda chisa chapache amuni ngamalo chitu
0: gacheya atadeko mkono
1: no sibya cheya transfer zinezo kuchuse cha
0: oli ya
1: chapa chali manyaga amuchala kati omwami na amufera bambi lokubate yasoma nanga ngenda ko bola sente naye baden sabo nsayiningireko onna signinga ku transfer form zingatamani kakananga omwami atunze che takalye nga abuze bacha waganya ali nyenyonyo Baga na uja mga anti wano batu wanda wewe chapa chichi
0: Uwa wanu watika kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Chinze yosi yangi, nchi yaji ini.
12: Techicheta agisa muntu ataso makoba nange. Nse nko yede kuwe wafe. Tama nina vigenda mumaso. Tama nina kusoma mumu baluwa jebalese budikasera umuandisi nebaisi bebali ngangaba. Aba tukulembera boka. Nko yede kuwe wafe.
0: Akuba tutuwadde linnya ndi muddino onyanno
1: mubeko
0: muleke
1: muleke tomuchayi sabya kusimba
0: mbo njogede limu sigera kuogeda java
1: yeje totabula byalo
0: goreti eno program si ya kilo kitwalo munaku goreti jobera sogede yo nayinga batula bila bali
1: ndabaga tabula che yamani ku kyalo
0: just aja mutegeye
13: mukuru jeje ni madam kabasa mwe bali kutuweza siga waluna chamazima mbyonna kule mbeze ya libade ama nyoku wanjika nga bani nyoku somo yebi ntubibidi yebi kubi ate mwumukule mbeze kucharo echarachimanyi burunji nye wabate ya soma na inga ama nyoku wanjika ama nyoku soma nga naba ntu wabategi chichisingu wukuru kubenda kuzinu naba somi ibako lulumu kitu iteke
0: why lulumu wabamatai na wabatu disappoint igabula sajja
1: waduwe chibuze chabade mmoni teno wabawu ikirie wede nchiru wachi abasomi vivasingu wukubela corrupt.
0: Bahi no mururu obamanyi. Hello.
14: Hello.
0: Wanji.
14: Ono ba mwita Joseph Mukasa atiye na mbibiso.
0: Yes, sebo.
14: Okusoma kirungi.
0: Mm.
14: Yaka abasomira kozi kubi nyo.
0: Yeah.
14: Ate bana abasomira ko kitono.
0: Mm.
14: Bali no obuntu bola ma. Ne bakola bulungi nyo. Wofe no sima go baita Kete Anton. Owabuli. Kutaji asoma. Na jisike ngola do kubi ya kubunizia mwa abantu. Kubi nyo.
1: Nana ya temi manyamanya kawa antu.
0: Eee.
1: Temi na bujulisi.
0: Wabado buza mbu abasumiru wa chibi basingo kubeda corrupt.
1: Eee.
0: Baba bajayo fiziza.
1: Baba jayo fizi.
0: Batika.
15: Kwa masi mtia anzi mtuwa na kimwe na mranda mweba likuweleza. Kaba sondu miranga ku. Mkwa. Mkwa tuliva kukuvu lierimu wa dompi. Takwa na ugende ntebe na ye. Jeje. Kaba soya yaka yuku tama na ye.
0: Kaba.
15: Na yangiri weti. Kaba kule mbeza abatasu mako. Ode babi alo. Tuvalondo lwenso ngeriemu. Kubani mupala mentijevali. Hii. Tuali balonze buli mutendera wa dede basoma ko kubane mu parliament je bali ne bali kuwereza
0: mu parliament liyo na yaba tasoma
1: tebali iyo senior 6 nino kubango maze senior 6
0: naye tuna agame ndi wali
1: iyo ned
0: hala
14: kala sha
1: yesem
14: ndi mu bali kuwereza
1: na okuliza sebo
14: na mudoma mu graphic kitufu bade kazeba kia mali ya wasimiyeko na yate nga ba mama ba wakwete wali ya nyepta kanga wali ya mbuto mani mama uba kubawa ya nyepta kanga wali mbuto mbubo uli ya batunda matakaza wa antu atenga ya kuja wakawa uja wabuli kuku jisene kwa tiyeta ya kumu tunga asimiyeko
0: okay
14: mbuse mali wame mtu hamu waku baso nyeko
1: okay.
0: Hey, chovula, egrotuwa kubiliza wa vubuka, osomieko, mwesimbe wu, kubifo bino, mwesimbe kubano.
1: Nebobi asiba wa kubiliza, ba vubuka mweye mwesimbe wu. Mwetani debi ntubino.
0: Mwanyisi, abali haba kutugamba ngantifeba kulembeza avencha. Ate si ulidawe.
1: Tebachi aliwa.
0: Neda, si ulidawe watugamba kwe simbao. Natuwaso wanga mpraiman. Mweba kulembeza, nga weba jyo tucha alida kumasomele. Nga batu gamba kulembeza avencha. Na yeo tutuuse mumiake jikulembeza.
1: Nga avencha bachi aliwa.
0: Ate batu kubiliza kwe simbao. Mwetuja batu tebela kotaka. Kwa ntumire, ntumire.
1: Program
16: siya tumira. Mwiga nafumeza likuweleza. Na nsenge ndo Fredi nga aliwa no chiwawu. Tutuge nda kuru onda busobozi. Mwa wasoma wabate wasoma.
1: Mwiga kwa atako.
16: Kwe chisoka. Tibagi nda kujena mpapula zao.
0: Kitu.
16: Mwini wana chukwezi sa mkamwanti nzi nasoma. Mwimuta asabi mpapula zi. Hala utuge nda sinzira kubutia wasingo tutegera. Tutuge nda kuru onda. Kwe ni chiwawu tutumbu.
0: Kalia, chiwawu batulabi. Halo. Sebo yogera. Na ukutuuliza sebo.
17: Sebo zemu dirama kani kwa Toyota mundewa.
1: Yes.
17: Ni wadu funde chagulani senta mwenye presidenti wangu.
0: Esomero leba ita Centenary High School oli manyi mundewa au.
17: Ni manyi.
0: Mwana wawo ye ya wangu dao. Mpaka za katikisi.
1: Tetaka.
0: Ya tutetaka.
17: Oh.
0: Hey. Mwana mwara.
17: Wako vinyama dewa kwenye kitao.
1: Ah, gena masa tosa.
17: Kakati, napiki inakumula mwa.
0: Eh, seo.
17: Omanyo jatwego manga nyo kusomovu sao na mateka.
0: Hmm.
17: Atibosoma mateka munga umamisebe ni yafuga voso metibu ele.
0: Eh.
17: Kanti ubiote sa ya lagala avitege.
0: Eh.
17: Sovu sao tibakasua basao. Na yeye, chetike zike chino siwa no.
0: Hmm.
17: Kani ntibyo nabye tatabu yigimze. Katukie kontiono ya wanga alia wano ya manye kutundu cha wano ya kulikeo mwe kusa anga na ya wanga alikeo nga ya kula sumi ya kisi haba ya kani do kufugo wero siwa mekari kukonye kontia haba kufu kani wakuzi venja haba wumu kanda kuzi jisanja humpu jisano kutuna yo umuvuka atikiva kita jika na yenu ufunze nga mbali jensonga habero suwa na wama deba yu kwezi kwezi kwezi kulanti avye nari meba yu kuga nchipu saka na nacho abano kwewa lengi neji na lewa kutila nkanyo kwewa jakula kufuye huli kwenye kwenye kwa nai kwanda mugume kusimbira hivi ya mizi simba kwa wakani java nubu hivi neji ya lewa ale ni ale mugu
0: kwewa jani wakula kukunye
17: kwewa kwa kwa mulonzi
1: kwewa kwa
17: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa katika kono ya rune inga sisa ronde kwa kisa vetu mbezi kitevao hati kwa agala vangu kwa ndela kwa matakanga vetu mbezi ya mbise jirine ya chenyale mga wa ina kampi kivaba wa mutani utufu kazi vajie kwa mlo onde na vantu wa batufu kumbanga onaya na uli ya leni mbele genda hata wafuka kwa kuzirencha mlo onda wafuka avantu wa uli kwa mbanga wakadini mba ina mingi mlo onde kwa wafuka wali kuwaka
0: ni kale sebo webali kuuliriza waluwe ya ngamba nti echo chiba kugamba nganti gwe mkulembezo wencha bali bakugamba kulembera makago
1: kati nzi nawera kwa anti wange nga inawo mutabaniwe mutabaniwe nga atu botu jo kuumula nga atu gamba tufurumie susu nenga patu gafu patu wajia kuumula naga mwa umula kusoma simiribu
16: ejine kawa samwe wali kutuweleza cho chile mazili bachia manewa tasu mawamenya ono kasuse munna kasanga otunulira omulembeze nge kya mazima yiswa bwe siku sitampunga obweleza bwa mulema ngali mukulya sente na kwagala kusayininga ku ndagano za kutunda ewaawo mwe bale kutuweleza
0: kale tabo
18: bana eche ya mantu agala yasoma ko tuko ye tuli mukufa ne bate ya mani abatalita ko masomero bannange kaba sakulika emirimu gy'okusande nga wakola emirimu nali manyito gye na mprogramu gyo gojja yegaali tanka mifaliso nebambi mwebale nnyo mukulikeyo yo nekyekyo mukulikeyo nnyo okusande
1: nga
18: kye ya mani yetu agala yalabako ku lubaawo bannange onono enamutindi wano mundeba parish ekisomesa holy family assembly
0: okay
1: atulabira abo mundeba
0: Songa ba abamu bagamba tuwagala ayiseko ku somero abala bagamba nti twa tutegera kututambula
1: ne ngwe je je wande tazana soka ekale soko za nye
0: kasoke tulabono
19: yene ka wasoma semu ta kasozi si ku discount mole kitofu chairman ayino soma ko either senior 4 or senior 6 the council muwakanya 100% watia chairman afunye abagenyi abagenyi tokuli no mwama nyiruganda anayogera atya chairman ayi nokuwandika endagano muntu abanga tasomako ayinza to kuwandika endagano kati muli mwe mwe iba mu court nga chairman ayi nosoko okusomamu wabata manyi kusoma anachikola atya stofu chiri ndi chairman ayi nokuba nga asomyeko na yeta kisa magazi mazari na agesto mbogo na yeta kisa kukwea successful awangalisa wa sabi ya kawaka
0: kati ona yogede mutima gwa
1: kukwa kubade kugamba kutia
0: nze chaya manyezo kubati ya soma ngati ya genda kukusomero ya di
1: yes
0: na inga ino amagezi amazari na amagezi agakole mili muna amagezi agatutuwa na maso nga echaru chokate bombi baine birunji nebibi
1: yes
0: ya soma inzo bafu kila kagugu ne mgambo no ya somera.

0: Eda chika zili musambu zibula yukwede sawa Esa tuweso kumachango na kuruwarero Chenda bunyakito nyezo nya Farmer Radio Sapiens Ya enkruza ya magezen sulo mziki debi mizanyo Jimmy Jacob zinekawasa tukubuzako Netukua gazo na kururunji Era netukua gariza macha ama nyuvu Wa bandafe ya Farmers Center tupakusigirida Genda walia machindo jabasanga ukuruama kungurama runji Ukulima no kurunda Mwini mtia bandafe aba J Nexus Motel and Cottage Chirinya bukasaba kutumide
1: Hey, kuzi bana inagamba genda yodi
0: Wangamba wiki
1: Kamikano kawade kampu ba Kawede
0: Mchomo.
1: Ndowoza Friday.
0: Anga itayoba rabi.
1: Ndowoza Friday. Manyi Friday. Ngeri yeah. Saturday jema anga. Siri bize nyo.
0: Atusuwa nugambo mkulu.
1: Nega. Na
0: kutuwala yo. Kupanga ate. Baina.
1: Wabu ntupo tono.
0: Wali. Abana bali. Tupabuzi zako. Zaya kubuli.
1: Friday shuadil.
0: Friday. Bajita yoba lambule.
1: Mja kuhita yo.
0: Baku wagala.
1: Nange mbagala njiva nae mwebale kutuoliza. Mwebale kutuagala. Mama nike mudu matukutumideko. Manange mwebale njiva liyedela. Mwebale mayunige mwale tani mutona.
0: Mayuni.
1: Gaba de masufu banange. Wow. Mwebale njiva mwebale yedela nae wana mudu maba. Chukuru boyo gira putani kufo gira bafanzi kilabu. Budi mtu nga kukuru. Makawa sata tuogedeko. Abe kaluli. Atabe
0: nsambia.
1: Mukomo.
0: Ready ya chari. Nape wiki.
1: Nape wiki.
0: Program. Mteka basajja bammwe babamwe batata babana bammwe
1: kusonga yokuzala ntinza watali dwaliro bweriti sizala njagala nzalire mu dwaliro bweriti obabweriti obabweriti atenge enfuna y'omwami wo
0: okimanyi mutuguza abana
1: okitegeera omwana nabanga agenda omugula obuguzi
0: kitufu
1: nzate ne kisinga okuno mamwe nembeera babo kumwe babazalira mu bitoke bya Musa Niko gamba bwokuze mu bwoti.
0: Mwamenye njegere akutulanjegere.
1: Ngombwa akutulanjegereza Musa.
0: Nze banzalira mu Musa omwana anga muzalira ku. Noyogere dwali.
1: Noyogera amalwali sagala gamenya naye agebeyi mugamanyi.
0: Yes.
1: Okay? Agagebeyi mulegere ba ministers manya ba MP bani.
0: Naba koze mukusendeza.
1: Naba koze mukusendeza abo.
0: Kati enfuna ya yabalogira bwoti agwe ulaba esobole dwali leyo.
1: Esobole dwali leyo lyoyogera ko lyagala okuzalira mu. Anti mukwano gwange kabasaji yazalira. Kabasa.
0: Omanye enfuna ye.
1: Omanye mfuna ye.
0: Omanye vya akoro kufuna
1: sende. Usegera. Omanye icho baba asoka kwete gekiranga miaka etano nebaji plani ingila.
0: Yes.
1: Tutegeke milioni za fekumi. Tufunoge ndo kuzara omwana nga weziri. Tuzalie mudwali onale tukola chi.
0: N'olubuto olufunye otya.
1: N'olubuto olufunye otya.
0: Ine mfuna je walufuna
1: mbuna. Aliwa mkaza afuna olubuto mbisele biteta agisa. Zara vya COVID yofuna olubuto mkira kuzara. Seja na chia akola mamuseze kumirimu. So, nze chemba saba bachala banange.
0: Yeah.
1: Tote ka mwami wo kubunkenke bwakuzwalira mudwali atajja kusobola kusasula. Omalo kuzala omusajja mu kifo kyo kusanyukira baby aze ku nsi.
0: Abere kubunkenke.
1: Omutima gumutuje. Waliwo mchale yogwe bagano gati dwali lyogenda mu mami namuga sijja disobola. Tize mikwano ja jina ja gitege enkola na jensambia. Okulaba nganzali de kawempe. He? Jina ja gitege sambo kula nganzali de mukuredi byentebe. Nasanga bati ya kiruddu banange. Leka ambabuli ya mabachara bateka bami kubunke. Omwana ono bwazali. Teye wandi kakoli nya.
0: Ntize banzali la jindi.
1: Aya chike.
0: Ochitegeera.
1: Omwana tava yo mudwali. Nga ye wandi seko.
0: Nairobi Hospital.
1: Nairobi Hospital. Ntivude nakasero hospital. Nedda. Tava yo ntie wechi rudu. So orwezo nganti omwana tava mudwali ya lionga. Bamu wandi seke li nyari ya dwali ya jazali dwa. Leka kuteka mwami kubunke.
0: Kubunke.
1: Abachara abasinga mulimba.
0: Kuru nyo.
1: Yes.
0: Tuyanze kikabasa. Nsonga yo joyo gede nkuru nyo. Ere tutasiza nyo nyo kubachara abatu kaka. Ndinze kufuna olubuto nondofunye na ye.
1: Ya jengo ya garaka kwa chatu kako. Oh, yuta machi.
0: Beto machi onkole de. Kabasa. Obugaru. Obugaru bubu.
2: Mchisera chine chevita kuzidi na kuwekule. Sentinel Bank empereza za yezi fudenya angu. Hata kumiwende jia wansi. Tewali nsonge kutuwala mubanka. Wabula weyambi seba agent ya kanana basa sani de guangaliyo na. Elanga bakuli kumpia wukukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomu ngalonga weyambisa sente mobile ukuwele zensi imbi. Sasule bisale likuba anjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda. Oji sasule mumyeze satu. We wolo kutambula na insimbi enkaru. Gula biyo gula. Nga weyambisa sente visa card. Obudebo na mchifocho na wolo. woli ngabo nyumiru wabikujuko bie nakwe nkuru beda bulinda lebi yaba fede wewala masimu waka kukubirua messages kusindikirua obo whatsapp ngaba kusaba pini namba yo password yobibi kuata kwa akaunti ya banka kakatikolo kuwa wakwecho chonacho baweke nge dengo kube simu obo kuita mu message kunoti munana noti noti bibidi bitana tanu mutano Sentinel Banka banka ya fe Sentinel Banka erunga misipa banka nkuru ya Uganda sendeza wa customer ziku mbwe chitongo lecha deposit protection fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda. Mchisera chine chevija guzubia na kwenkuru. Sentinel Bank Empire.

0: Uchisera chine chepita kusubi na kwekulu. Sintina ribake mpereza za yezi fudenya angu. Hataku miwende jia wansi. Tewali nsonge kutuwala mubanka. Wabula weyambi seba agent ya kanana basa sani de guangaliyo na. Eranga bakuli kumpia wukukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomunga longa weyambi sa sente mobile ukuwele zensimbi. Sasule bisale likuba njibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda. Ozi sasule mumyeze satu. Wewolo kutambula na insimbi enkalu. Gula biyo gula. Nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifocho na woli. Nga wonyumiru wabikujukubia na kwenkulu. Beda bulinda lebi haba fere. Wewola masimu waka kukubirua. Messages kusindikirua. Obu WhatsApp nga bakusaba pini namba yo. Password yo bibi kuata kwa account ye ya banka. Kakatikolo kuwa bakwecha chonacho baweke ngedengo kube simu. Obu kuita mmeseji kunoti munana noti noti. Bibidi bitana tanu mutano. Sentinel banka banka ya fe. Sentinel banka. Erunga misiba banka mkulu ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mbwe chitongole cha deposit protection fund. Okutukira dala ku milioni 10 za Uganda.
1: Twesu se sawi ndala. Time check. Esawa siwe sitano. Esu kumaja. Time check kutusu wako.
0: Beda msigansi mbiwo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofuna magoba gabri dunaku. Atengo sabulo kujaya kasente kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nigastemo mukaga town star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.
2: Sapienza yo. Sapienza. Sapiencia. Medio sapiencia no va a volar. Nange kuno kwensibira.

0: na yenga omuwadde ekikwafu okusinzira ku ye kyayagala edekiika zo ziweredde ddala edakiika ziweredde ddala 29 ezibulayo okwera essaawa 6 program ndabirramu mwe tuli ate nga teweerabira nti Sendery Bank a bank eri wonna woyagala okuba ng'ogifuna nenyogera n'okuba nga nkugamba nti gwe ali e Kasamu njagere Kasamu abantu babuze Kasamu kiri eri kukuba eriva empigi ngodda ebuyege obanga edda e Kasanje ab'e Kasamu ab'e Mako ab'e Bume ab'e Bale ab'e Kalucha okenera bite ojja kunzijukizaamu wamma saidi awo Sendery Bank olunaku olwaleero eri ku church e Kasamu kati gwabadde agamba MPG wala nagenda ddi kati bagikuleetedde wano ku church e Kasamu we wali Sendery Bank olunaku olwaleero genda n'obufaananyi n'omutwalo gumu akawunti egiggulewo yes omutwalo gumu obeere nga ogulawo okitegedde bulungi ekyo bona okitukolera ojja kuba okoze makula genda bakuwandiike mwanange sente entereka ewaka nzibu nnyo ogitereka ewaka wakiri giteeke ku ssimu yange gwe onoomanya kitegeera naye nga amazima gali nti sente genda bakugulirewo akawunti obeere nga akasente akosobola okateeka ku ssimu yo amina osobola okateeka ku akawunti yo osobole okukatereka obulungi kya buvunaanyizibwa nnyo nnyini ddala tweyanziza nnyo Paul K omukono weebale nnyo omutima omulungi ogwo mukama akikubalire nyabule nyaanya akuteremu obwangu mu byonna byonna byokola of course butereevu ngenze leero mu mulamwa gwaffe olunaku luli last week twatunuulira ebintu eby'omuntu byakola n'onyiiga twogera ku mwagalwawo ffenna tumanyi nti ebikuma omukwano tebibeera binene nnyo boolyawo luli twayogera kubitta omukwano era mwayogera ensonga nnyingi nti nze communication bwebula mpulira ng'omutima gufa nti nze omuntu bwannimba mpulira nfa neti waliyo obuntu ntobo obubeera obutonotono obusobola okukuuma omukwano ne gusigala nga gukyalimu akaliro ne gusigala nga gugenda mu maaso leero bwe njagala tutambulire lwaki obuntu buno obulumu mbuleeta si lwakuba tetumanyi byakkola naye amazima waliwo ekintu nga gw'oli awo nga tokirowoozanko nti osobola okikolera omwagalwawo ne kimusanyusa naye nga wano omuntu bw'akikolako nga ekyo nakyomuntu akyagala kiyinza omunyumira oba mumusanyusa ate akumbadde sikalowoozangako oyinza okuba oli muyiiya naye nga tolina kotalowoozangako okitegedde tata nabale ndi kumpewo nga tokirowoozangako banga okitegeera kaakati obwo bwe njagala tuyambaganemu gwali eyo mbuulireko gwe kaki omwagalawo kaakola n'owulira nga yes nga si kinene nnyo tuve mubintu by'okugula emmotoka tuve mubintu by'okugulira omuntu ennyonyi tudde mubintu bino ebyaffe ebyokumpimpi ebya bulijjo naye nga ddala senga osanga omuntu akikoze oba omuntu bw'akikolera omukwano gw'owulira ng'ate ayina levo kwaguteeka omanyi omukwano gwakula gusobola okulinnya oba okukka muntu asobola okusala omukwano gw'obadde naye asobola okusala omukwano gwe gw'obadde naye gy'ali n'agusala bwekya olw'ekintu kyayinza okuba ng'akoze so tasobola okugulinnyisa okusinziira ku ki kyaba akoze tasobola okukukolera ekituga tinda this person ddala anjagala oli butumala abantu nga tetuli sure oba ali serious oba anjagala oba ankozesa oba sinze ebibuzobuzo ebyo olumu bibaayo naye omuntu asobola okukola akantu nogaayiya kaakoze kino ono omuntu anjagala ebiri real tambuzaabuza tukubaganya birowoozo ku 755 4 73 8 9 43 02 WhatsApp message ku 755 4 83 73 awo wetuli mpola tukubaganya birowoozo ennaku zino nina omuntu gwe nali njogera naye naŋŋamba okimanyi nti birthday yange mbadde nagyerabidde naye omwagalo wange yaginzijukiza he's a friend of mine alina gy'ali somewhere mukyala we ali wano yeŋŋamba omanyi nti yanzijukiza kati waliyo omuntu oyo asigala akuumye ekyo katono nnyo naye kayinza okukola amakulu butuufu omuntu ono afaayo olaba akyajjukira n'olunaku luno kuba naawe kennyini nnyinirwo oyinza omanyi nti waliwo bafedde etuuka n'ekuyitako nga n'okujjukira tojjukidde kati waliwo nga katono nnyo bwe kati nga talina nakyakuwadde naye oba oliawo n'akeera nagamba happy birthday just that n'owulira nga ye omuntu ono be caring hello
1: mukadde
0: sebo
1: nze nkusoke demu
0: yes sebo
1: sija kulanda ganyi
0: yes sebo
1: mbwe cho chovuziza atanya
0: yes sebo
1: mpromu ina kulikenda mbuza nga mburi ya mazi nye wangamba kushawa mkaza nyeze kuwa no
0: yes,
1: na inga manisha sila kwa matari imba
0: the
1: transport mmo
0: mbufundi nange mpereza silimba
1: sagala nimba
0: choya gala akulimba
1: yogera mazima mzikirize uvanga hane
0: Deyaziza zike weba lenyo mkua anobera bulonji kuliza ya mageza sulio mziki na hivyo mizanyo umutu wa yogera mazima sana huli tuachikona kwa ntichinyi za amazima umutu wa yogera mazima ina wakusa umutu naganti ngezechi ndika no musange ika ntisina tu ukaka no kubesimu ekanga dalatana tu kanti wali ruda wanti ngeze wa sister wangi no kubesimu wa sister wangali wa sister wangi omanyo yu mtu wa inengeri kwega akujamu wa toma wendabu wabadenabu kwa bisala bisinga bantuba nabu na inga toma nyo vamu hata nimbu ba. Na hii waliwa mtu wa akujamu wa toma by the way no mtu magone gukaka naga kastayo gera bayo gende mazima hello blunji sebo sivyo cha sebo yes sebo
2: nirango muntu omulimba atama muntu omulimba atama mwani na
0: echo cho chitufu
3: na muli nako yee baba ya mpistani
0: na yabami mwe mtero limba nno
3: wangi
0: yabami mwe mkale mwe mwe metaniro kulimbe nyo
3: mazima abana baba kwafa kwa ni obwongo sisi ikonde kikazi kikitonde kikazi
0: yes sir
3: so na tulibari ima ako omuzugu ya gena na akona yukini mtu no kama ambo oli nisambia uwa na yungu olika wendo kutelera
0: pulira
3: kwebali kuwele
0: kale mkua anu neyaziza
3: mbato nja kuwa gara
0: ono nyako laita
3: ono imbola uwa mwanzo
0: kale sebo kama sa namu gambi ya kubide
3: mbwe namba ya kubide ba
0: kale kamu kale sebo
3: mkwa kwenye koto mire na
0: kale sebo
3: salamu alaikum wa
0: rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh kale nja mugamba rekaba sauli rekaba sambu anzungu wakuno nyamku vire ko una ngambi enti pai nza mchala wange yalise kukulu yanji wamu obwambalo nga sisuubira kyansanyusa nnyo ne mmanya nti andowoozaako surprise my goodness kintu kyebaita surprise mukite ekintu kyebaita surprise mukite kirina we kiteeka omuntu walala nnyo ate abakyala mwagala nnyo okuba surprised but you never surprise your spouses banange buli muntu wabeera surprise teri atanyumirwa ka surprise mbunene bwako oba mbutono bwako nze didi ya nine buwande ya telaka suite wabu chinkolebe. Nze. Kati, ame tuma galobu ntuobu. Wende like, mtono, you know, atutu wabude na ndoza aku. Kuma mtu waku surprising, ate kwa kumanga loza kuchiagendo kuwa. Na achikuwa. Hey, wanji, muigwa kusurprising abantu muja kula bensibu wenyuma. Teweta wagana binene, oiza nukudaika ngu genze na katambala. Neche chokeche wakubanti, okatute, chima lukuwa mtu esanyo. Hela. Wanji.
4: Hello, Madam Lillian.
0: Yes, sebo.
4: Hello.
0: Wanji, sebo.
4: Hello.
0: Kale nkuhuli la munange.
4: Hello.
0: Nkuhuli la sebo.
4: Hello.
0: Onemere di. Naya temba de nkuhuli la. Katibwe kuwa tanga tuampuli la. Gena maso yogire. Nze wanumba nkuhuli la. Clearly. So, wechite wechiri. Simo echengera agambi enti ya mazima giga singa. Kale, biyona, by the way, it's a combination of bintu bingi. Amazima malunji. Na ya atene, gokate gama laka ambabuli de, wamba muna atambula. Get aga kevi, ila lebispa isinga ape chintu chino. Hello. Wanji.
5: Wanji.
0: Hello.
6: Hello.
0: Wanji, sebo.
6: Kamalidi, ya niwewa le tuweleza.
0: Sebo na yewewa le ukuuleleza.
6: Ona baba Peterson wale amtrago mindi kingite bindi wili kwe.
0: Yesebo.
6: Ababu yukwe tukwagala nnyo.
0: Nange mbagala nnyo bwenzi.
6: Naye Zomundu nchenda wechisinga mazima. Omundu oba mazima na oli mazima jendi nange nita ukubelo wa mazima joli. Na enze mbele wa mazima joli. Gwena utaba wa mazima zendaba wa wabula
0: kukutama.
6: Chita ategata ambula kuka.
0: Chitofu.
6: Amazima
0: nobwe sigwa. True.
6: Obwe sigwa na chetu kulu chupita ambulila wa mwebio. Echo wabizukola amazima sigwa ina kufuzibu.
0: Yes, sir.
6: Webale tu wedi.
0: Neyansi za mkwano. Webale nyo webale jalabeda bulonji kuruza ya magezi. Aina kakwenyeka kwa obwe sigwa. Omuntu gwada utinga amenya. Ngomuntu alia omuda utinga. Kwa alinga atategele kika. Aba amenya. Na yo omuntu alina amazima. Hey. Omutima guba mukaka munyo. Chechitufu. Waliobadeko na omuntu. Na kugamba. Nsuzeyo. Katugeze. Nsuzeyo. Kubanga mukwano gwange yafiridu omwana. Mutima no gamba. Che. Eyo yo. Kati obaya dala yafiridwa. Oba nimba. Omuntu akuleka awo. Eh? Nembamu omuntu akubira na ganti. Mukwano gwange afunye obuzibu. Mwerekeddeko mukyalo. Noba mukaka munyo tikyayogedde kyekyo. Oyo omuntu omuvangako. Hela. Wanji. Webale nnyo kale ddamwogezeko mukwano ndowooza nakufuna.
5: Hello, madamu Lidia niyo wali kutuweereza unawena mbasa da pade maani kwa yali mpuliriza.
0: Hello, mtu kwa fana yedo
5: kwa mazima. Gwo mukwano tegwandi wendemu kulimba limba. Singa obanga gwoya kalanga naye akwagala. Lwaki oba omulimu tugeze nti oli ku mulimu nga okomyewe waka. Nakubira essimu nti oli lidda wano mugamba nti oli waka. Ate nga sijulinga yo wali. Ekyamazima kati awo olowooza ye abeera awulira atyo.
0: Tukubaganya birowoozo. Ekyamazima abantu bakyesibyeko. But waliyo n'ebirala bingi. Mtu cha sobo lo kula nunga. Mtu wano. Hello.
7: Hello.
0: Wanji.
7: Mna ya nkula msipende mkwano.
0: Nange wenche sebo.
7: Baba ya kuwele za.
0: Na uwa kuwele za sebo.
7: Mna ya nze mchini wa mwese nkubu gejuma.
0: Yes sebo.
7: Mtuonzu ama kufumba. Kutu asini za kuwomu na mkudu wejo na.
0: Yangu ya mama tokutuka konga luli.
7: Kutuka kule yereko. Kati mna anje.
0: Yes sebo.
7: Munani bintu iba munango abantu baba abagalana.
0: Yes.
7: Omukaza ayinza okukuba kutukuba kugulisha motika.
0: Eh?
7: Ee, ngazo tsubira kugulisha.
0: Nakulira motika
7: kugulisha. Awo atota bamubiri nyo. Jogola ngaze gaza mukindo kwande. Kubanga nani mukaza tsubira ndoza.
0: Yes.
7: Nangu ya kakale, nangu ya kakati, nangu ya kakatele nisi wa makantu uka. Muna na nangu ya kakadu anga. Ya
0: kakadu
7: kama sobo gomisi. Na wauliza sapesa. Muna alete sapesa mpaka niyo mkwano ya yesu.
0: Webale niyo mkwano. Mbera bulonji kulize ya magesa sula ya mziki newe mizanyo kuli. Kuda chikana kumina mkaga. Zibula yukwere sawa omkaga. Program David Ramu. Nga tambla ni Sendary Bank. Okulo woza kumuntu. Chikulu. But chichia chiraganti umutu omlo woza. Abaganda bagamba. Manye abazungu. Action speak louder than words. Mtu asola kuwa ina bigambo. Hera, hera, mkwa gara nyo. Mkulo woza ko. Lululula. Na yunga biko mambi gambo, manitebe bigambo yusa bire kau. Kupa tu wali chukufu vinga ntifriyo, ofaye ni muno. Te wali, hela.
8: Wani.
0: Wanji.
8: Weba lukueleza.
0: Saba na weba lukueleza.
8: Ugambo tu mamaliri yani.
0: Sina tabo gamba chidia.
8: Aje ndi.
0: Yesem.
8: Kutia wanyone inga baku ngankuliriza.
0: Weba lukueleza yo.
8: Ela sima nyaba uliriza muna abiyamu.
0: Yesem.
8: Ondo zote get. Wane la vila nata. Umangisipa vila nesha kwe. Mbita Nicholas.
0: Bilanji ranji. Yawazi mbada mpulira ngandi mbani. Yesebo.
8: Mbita Nicholas. Bilanji ranji. Elinyo maniri ashu katisiki ali Nicholas. Mbaka mtoku za hilo. Katisiki Nicholas. Bilanji ranji. Nakati.
0: Yesebo.
8: Mbiki umkwano vili mwenge. Yedi.
0: Mbaka
8: tinganze umwaku kukujila. Tegeka gomesi omwaku
0: ukuji. Yeah? Tuka enda masala?
8: Eee.
0: Chiwede.
8: na tichikola na mwana kuna yetu kwa kula mkolo nga ambasada gachi alimulujia
0: chitufu
8: wanga tuine nyebe saidi ya angene saidi ya mkolo jaka kwa kula mkolo
0: ee
8: wana wakua alia nyebe wana mkolo wangwa
0: chitufu nyo
8: nyebe bagina zimu bagina saa ya mkwa kumi na gumu kuna mwaka na mkwa kumi katika kumulujia
0: yeso kwa
8: vi na ye mkwa nga tu ya galoti ya mkwano kuo kwa wandi kunye mkwano kuo nga mwe ya gala kwa mchia alipali kaka uo mwere ite na vera mbaka kati kukuda ino mwana mkanya mtia yei saatia wei saatia ikili akulo uzako ikili akulela ikili akulela mkwano mwere ite umu isi wadu mlo uzako utia kati inganze manyiti umuchara haino kwa mbala kwa isi wa sista ino kwa mbala kwa mkulu wa kwa ino kwa lachi
0: kwa
8: mbala atinga afane kubewa we akatono kwenye kwa lachi nga mbula kati nabe wa mwe
0: mbafaku
8: mbafaku mba kwa hivyo ina mwana bali ino mwana yoni ino kwa kala nga naimu kwa lachi
0: na naimu mwagali deko
8: na naimu mwagali deko
0: yes
8: ulusi ya kina mama uba tata we ulusi ya machala mwe balinga wa ulusi mfunzi baba iti kwa mwene kwa iti kwa ama ili ya iti kwa kati ino musika mwagaze enseno omwagaze embeera ya wakana buli kimu mubirenga muli kintu kitya
0: kimu
8: era asigala okwira akayimba

0: nabuze.
1: Webali kubangu tega seko mkasera kano. Kade kasara ya Maria Gachamisana. Ela Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda. Amazo kutula mteve ye. Kubanga atukule mbera musala ya lero. Nenyongero kugamati. Sigala kusala. Tweja kugoinga wrong. Obabiyo nabija kubanga kutambuli na bulonji. Tuwega teko. Tugende musala ya.
2: Ulinyari ya patri. Neri ya mwana. Neri ya mwe mtu kirifu.
1: Amina.
2: Mkwebuli ya kwa foruwa lero tulambikiwe vanjiri, evude mu Matayo omutu ogwe kumine nya, olinyole kumine satu okutuka kuluwa abiri mwolumu. Mchitu ndushino, tusinka na Kristo afayo kubwetavu bwaffe, ani ataina bwetavu, fena tubulina. Ekikuba gizo noluwa lero tuchifuna, nti Kristo afayo kubwetavu bwaffe. Kakati Kristo ngabu afayo kubwetavu bwaffe, faba tuwadde kyakulabirako kyayagala naffe tumufaanane obwetaavu bw'abannaffe be tubeera nabo tuleme kubutunuulira butunuulizi bannaffe abo be tubeera nabo tuleme kubafuula kizibu wabula Kristo atulaze ekyokola nti ye nga bwe yakola ku bwetaavu bw'abantu abaaliwo mu budde obwo ng'abaliisa nga be tugenda okulaba nze naawe abantu enkumu abatwetoolodde nga balina obwetaavu tuteekwa okubeera ku kye tukola. Mu bw'omuntu bwaffe, ffenna tutambulira mu bwetaavu era ffenna tuyina okusoomoozebwa kubanga situwemala. Tulina bingi ebitulako. Otusoomoozebwa mu bintu bingi, okugeza okubulwa ekyokulya. Waliwo abamu, bambi nga bo tebalina wa kusula. Waliwo abalala, nga nabo ekyokwambala tebakiraba. Okulwala, nakyo kye kimu ku ebyo ebitusoomooza. Emirimo gyaffe emirundi mingi gitugootaanako n'ebirala bingi. Naye nga bwe bagamba nti twasuze taba wa bonna, abantu abamu bo bali bulungi okusinga ku balala. Kakati bano abagamba nti bo bali bulungiko bafeeyo ku bwetaavu bw'abali abali obubi. Naye ate tukimanye nti n'oyo ali obubi alina bingi by'asobola okuyamba mwoyo gwe tulowooza nti ali bulungi kwe kugamba. Nti ffenna ku nsi kuno buli muntu yeetaaga munne. Ekyo olwaleero Kristo ayagala tukiyige nti buli omu yeetaaga munne. Era singa abo abali obulungi mu byenfuna n'abali mu bifo ebyo eby'enkizo mu buweereza basobola okuyamba n'okugabanyaako ebyo bye balina n'abali obubi okubonaabona okusinga mu nsi kuno. Leero kaŋŋambe nti twandikukendeezezza. Bwe tuyambagana ffenna tubeera bawanguzi era eki kitwagala tutuukeko bw'oyamba oli omuntu ali mu bwetaavu oli ali mu bwetaavu abeera muwanguzi ate gwe ayambire kakulowooza nti ofiiriddwa naawe obeera muwanguzi ffenna tubeera bawanguzi. Abali obulungi bangi bajja kugamba nti bo bakola n'amaanyi gaabwe bakola n'amagezi gaabwe bakola na busobozi bwabwe. Sigana, bayinza okubanga bakozesa maanyi gaabwe, magezi gaabwe, busobozi bwabwe. Naye abali obubi tekitegeeza nti bo be banafu, nti bo tebakola n'akatono. Ate nno bambi abo abali obubi be basiibira ddala ku musana n'akeera nga gye buvudde okutuukira ddala enjuba okugwa ng'ali ku mulimu akola nabo bakola nnyo. Naye bambi lwakuba nti ebyabwe tebiyitamu. Aba abali obulungi bye bayita ebyabwe mu butuufu si byabwe Katonda yabibawa era yabasobozesa. Awo nno bw'oba weebalira mu ttuluberi eri abali obulungi nga weegerageranyiza n'abalala Mukama mwebaze kubanga Katonda yakusobozesa kubanga Katonda yakuwa omukisa gwe. Tumaze okulaba bali abali obubi nabo bambi bakola nnyo nga bwe ngambye basiibira ddala ku musana. Gwe nno oyinza okuba ng'otudde na butuuzi mu woofiisi ng'oli ne mu SC naye ng'ate munno ye ali ku musana obudde bwonna ng'akola nnyo ebibyo ne biyitamu ate bibye bambi ne bibanga bigenda mpola. Katonda ng'akutadde mu mbeera ey'okubeera obulungi mwebaze. bandibadde bano nga bwe ngamye nti bandibadde beebaza bwebaza Katonda okubateeka mu mbeera eyo oba okubateeka mu bifo ebyo n'abaana obusobozi obusukkulumye ku bw'abalala. Kyandisobose Katonda okubateeka mu mbeera ey'okusabiriza ng'abalala abangi abali obubi. Ani yandikyagadde ekyo? Mwebaze bwebaza, twebaze bwebaza. Akali katusooke tulabe engeri Kristu gye yakola ku bwetaavu bw'abantu be abaaliwo mu budde obwo, ng'atuwadde ekyokulabirako naffe bannaffe tuleme kubatunuulira nga kizibu, wabula naffe tubeeko kye tukola okulaba nga tubayamba mu bwetaavu bwabwe. Banjiri yaffe gye tututte evudde mu Matayo omutwe gw'ekkumi n'ennya olinyoole ekkumi n'essatu okutuuka ku lwabiri mu olumu. Yesu bwe yawulira ekyo n'avaawo n'asaabala n'agenda mu kifo ekitaliimu bantu ey'ebbali. Abantu bangi bwe baamanya ne bava mu byalo ne bayita ku lukalu ne bamugoberera. Yesu bwe yava mu lyato n'asangayo ekibiina ekinene ennyo n'abasaasira n'awonya abalwadde baabwe. Obudde bwali bugenda okuwungeera, abayigirizwa be ne bamusemberera ne bagamba nti wano ddungu, obudde buyise, siibula abantu bagende mu byalo beegulireyo emmere gye banaalya. Yesu n'abagamba nti tewali kibatwala, mmwe muba mubawa ekyokulya. Ne bamuddamu nti tunaagulawo emigaati tulinawo emigaati etaano n'ebyennyanja bibiri. Ye n'abagamba nti mubindeetere wano. Awo n'alagira abantu okubatuuza wansi ku busubi, n'atoola emigaati etaano n'ebyennyanja ebibiri, n'atunuulira waggulu n'agiwa omukisa n'agimenyaamenyamu n'agiwa abayigirizwa be bagigabula abantu. Bonna ne balya ne bakkuta. Awo ne bakuŋŋaanya ebyalema ne bajjuza ebisowero kkumi na bibiri eby'obutundutundu. Abaali abyo bonna nga tobaze bakazi na baana baali abasajja enkumi ttaano. Bw'atyo Kristu bw'akoze ku bwetaavu bwa bannaffe abo enkumi ettaano nga tobaze bakazi na baana. Naye Kristu teyakoma ku lunaku olwo lwokka, n'okutuuka kaakati Kristu akyakola ku bwetaavu bwaffe nga bwe tuwulidde mu vanjiri eyo. Kale no mu vanjiri eyo tulabye Yesu ng'asazeewo agende wamu n'abayigirizwa be mu kifo ekitaliimu bantu ey'ebbali, bagenze bawummuleko. Abantu nabo ne bamanya mangu ago wa gy'alaze era ne bayita mu bukubo obw'amakutu. Yesu n'abatume baagenda okuva mu lyato ne basangayo ekibiina kinene nnyo. Kaakati jjukira nti bagenze mu kifo ekitaliimu bantu ebbali eyo bagende bawummuleko. Kati kansooke enzigyeyo ensonga eyo. Abantu bangi nga babadde bakooye tebaagala kubatawaanya, abagenda gye bali babalaba ng'ekizibu, babeegobako mu bukambwe obuyitirivu kubanga baagala okuwummula. Kristu si bw'atyo bwe yakola, era abantu abaagenda gy'ali teyabatunuulira nga kizibu. Tulaba wano ebibi eby'okuwummula abivuddeko n'agamba nti nteekwa okubeerako kye nkola ku bwetaavu bw'abantu bano. Twefaananyirize, tuba kubanga ffe twali mu lyato lya Yesu, oboolyawo bangi ku ffe twandimugambye nti ssebo tugende ewalala bano situjja kubasobola, anti obwetaavu bw'abantu nga tubudduka buddusi. Olw'okuba nti Kristu afaayo ku bwetaavu bw'abalala, obwetaavu obubwe yabussa ku mabbali. Vanjiri etugambye nti Yesu bwe yava mu lyato n'asangayo ekibiina kinene nnyo n'abasaasira n'awonya abalwadde baabwe. Olaba ebibi ebyabitadde ku mabbali, ebyekuwummula abivuddeko. Kaakati agamba omulimu guli wano kati kuyamba abalwadde bano, okuyigiriza abantu bano. Era batugambye nti nno n'abasaasira n'awonya n'abalwadde baabwe. Kwe kugamba nti Yesu ebyokuwummula ebibye yabivaako. Abantu bangi tufaanana ng'abatume mu kwagala okwesamba abo abali mu bwetaavu Vanjiri etulaze omutima abatume bano gwe balina. Egambye etya, egambye nti obudde bwagenda buwungeera, abatume ne bagamba Yesu nti wano ddungu n'obudde buyise. Siibula ekibiina, siibula abantu bagende mu byalo beegulireyo emmere gye banaalya. Olabye abatume nga bwe bali mu kwesamba obuti obuvunaanyizibwa obw'okubeerako kye bakola okuyamba abantu bali. Abantu bangi tumanya obwetaavu bw'abalala we buli, ate oluusi nga tulina n'obusobozi obubayamba, naye ate le tuteefiirayo. Tuli ku kimu nti buli omu aferulwe. Guno nno omutima Kristu gw'ayagala tutereeze. Beerako n'omuntu gw'oyamba. Okuyamba tekubeeramu kufiirwa. Gw'abadde alowooza nti bwe nnyamba mba nfiiriddwa, okuyamba tekubeerangamu kufiirwa. Okwo kwe kweterekera obugagga mu ggulu nga tukozesa eby'omu nsi muno Katonda by'atuwa. Abali mu bwetaavu ate naddala nga banyweredde ku Kristu naye tabeegobaako. Tulabye bano abantu babadde bawuliriza enjigiriza ye olunaku lulamba, kaakati obudde buwungeera bamunywereddeko. Kristu tasobola kubeegobako, era abo abamunywererako Kristu naye ababeererawo. Kale n'ekirowoozo ky'abatume eky'okusiibula abantu bagende beegulire emmere mu kyalo, Kristu ekyo teyakigula. Nedda Yesu abatume yabagamba tewali kibatwala, mmwe mubawa kye banaalya. Kristu yayagala abatume babaweko kye bakola ku bwetaavu bw'abalala, baleme kuwoza nti tebinkwatako ng'abasinga obungi bwe tugamba ebyagondinze tebinkwatako. Buli omu afe ku lulwe, buli omu afe ku mudaala gwe. Kristu si bw'atyo bwe yali. Kristu yayagala abatume nabo babeeko kye bakola ku bwetaavu bw'abalala. Wano naffe abooluganda we tuyingirirawo mu kukola ku bwetaavu bw'abalala.

radio sapiens enkuluse ya magazine esulo yomuziki nebye mizanyo chenda munyaka tonyezenya fama radio sapiens ya omulunja uliriza bwenti onkwaniriza nyonyini dala mu program ya favi appointment era nganze Lilian atudewo kulwa Francis Junju atasobode kubanga abera wo kwebaza yonna gyosinziira era nkwebaza okuba nti otwegaseeko mu kaseera kano eddakiika ziri 18 ezise ku ssaawa 7 nsaasira nti nalokinga ezise ku ssaawa 8 era nga tuli ne Council Francis Xavier Jemba gwe tugenda okuba nga tutambula naye olunaku olwaleero olw'okubiri okimanyi nti tubeera naye n'olunaku olwaleero gwe tugenda okuba nga tutambula naye asobole okuba nga atuliiramu oba atuyisa mu nsonga ez'enjawulo nzikiriza nsooka enkola ensimbi nja kubanga nkomawo ate oluvannyuma tusobole okubanga tugenda maaso naye atubuulire leero tugenda kukwata ku ki n'ebifaananako bwe bityo.

0: Omulangira egitta bisasika nga mpawa ddaabirisa.
1: Leero ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omukaaga, nnyaffe Ekereziya atuwa Yozefu Kapasa omutuukirivu. Yozefu yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Gatonnya mu mwaka gwa 1811 mu Yitale, era yazaalibwa mu maka amagagga. Yozefu yali musaaseredooti omuyitale mu kyase ky'19 eyeewaayo okuyigirizanga evanjiri ya Katonda. Yozefu yamanyibwa nga profesa w'empisa ng'ayita mu by'eddiini, era yali muwabuzi mu by'omwoyo eri abasaaseredooti bangi okuli Yowaana Bosco omutuukirivu. Newankubadde yazaalibwa n'obuvune ku ggumba lye ery'omugongo ekyamuviirako okubeera omulema, obulamu bwe yasalawo okubuulira ekigambo kya Katonda eri bamulekwa, abaavu n'abasibe, era yayambako abasibe 68 okuzuula ekisa kya Katonda. Yozefu yafa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1806 ku myaka 49 ng'okwerumya n'obukoowu byamuviirako okufa. Yozefu yalangirirwa Papa Pius XI mu lubu lw'abeesiimi mu mwaka gwa 1925, ate Papa Pius XII n'amulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1947. Yozefu Kapasa omutuukirivu yawolereza abasibe, amakomera n'abakulira amakomera. Yozefu Kapasa omutuukirivu, otusabire.
2: Oli ku nkuluze ya magezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Mu studio ndi Noa ne Kanso Francis Xavier Jemba, era nga tudaivatinzeko katono yadde nga tuwunzisa obaolyawo kitututi oba kitukutte omugamba. Kanso, wetugendedde ng'otugamba nti etteeka liyinza okumenyebwa ate eyandibadde alikwasisa, kiringa kyekitegeeza mu kulaba okwangu kinaggwa kityo? Akagayinza okuvaayo n'awabira gavumenti?
3: Asobolera ddala
2: kuba nawulira luli besigi ayinawe omuntu gwe yali ayagala okuwawaabira.
3: Asobolera ddala, waliwo oba yali 2013 mu biseera ebyo waliwo omukulu eyaloopa yali IGP mu biseera ebyo, General Kale Kayihura. Yamuloopa tocha kubanga Enforcement of Human Rights Act, Prevention of Torture Laws zigamba nti omuntu ono violating the rights zo musuwinge ng'omuntu. Gavumenti ogisuwinga naye n'ono omusuwinga ng'omuntu, asasule damages
2: zaba kutusesa,
3: compensating ire tocha gyakoze, obudde, emotional harm, physical harm, bingi ebyakoleddwa ku lukwago. Yamanyi yajja kuloopa.
2: Katulabe omuntu ono alabika ayina kyagala.
4: Eriya niwe bali okuweereza ono Kansala Mwaina Jemba. Kanso Jemba, mulamusizaako. Kyenjagala okubuuza Kanso, kijja kitya okubanga ekyapa kimu kiriko abantu nga basatu ate bonna balagire nti ekyapa kibalina kituufu, nga kuliko omukadde agamba yali ssenkunka gamwena, kuliko omuvubuka agamba jajjawe yakimulekera, ate kuliko n'omuntu omulala omusajja nga naye agamba ettaka lirye. Ensobi ebeera ludda wa? Ono Kansala Mwaina Jemba.
2: Weebale nnyo Mwaye. Unfortunately, leero tetukutte ku byapa, makyasi twakikonyeko. So ndowooza Kanso olw'okubiri olujja ojja kumuddamu.
3: Ojja kumuddamu. Yes.
2: Katulaba ono kyagambye. Hello.
5: Lili.
2: Yes, sebo.
5: Weba kuweereza eggwanga.
2: Yes, sebo.
5: Zedi gamba fazili liwa nekatwe. Kanso mulamu kizaako. Naye ekibuuzo ekisooka, watu kimanyi bulungi nti kazina amateeka gali okumenyebwa, era nga abantu bangi nammwe be tubadde twenyumiririzaamu nnyo nti osanga munaita mu mateeka abantu ne bakwatanga bulungi, naye ate kati ekiba kituuka okubanga omuntu amukwata webu, kiba kitegeeza nti ffe abantu abali enonge waffe kate bantu bangi abayinza okubanga bakwatibwa nga tebamanyika. Menga bannamateeka, mugenda kuggyawo mutya ekiwamba abantu? Ekirala, statement zino ziri mu mateeka, kubanga okusinziira ku NTV nga yasomye kuyiraayo agambye nti ekimu ku bifo kakati biri nti ebiri mu mateeka bigazetete osanga biyinza okubanga bitono, nti kyekyaviiriddeko okubanga kati bateekawo obukongo obwo. Ekyo kiri kitya? Akasembayo, omuntu yenna ng'oli mu gavumenti Simanyeti bulimuntu ye nabu avayo ne yesimba.

Oke, ocariko chenda munya katwenze nya redi ekerezia radio sapienza mwebale kubantu kwa mwriyo na jemu sinzireyo mwebale kubako. Kujukiza wa full time half time odds. Oke, kendo fune mpire chuangu la vaji kutera yo kusimio, vaji kutera yo kusimio. Kare kendo suru kwanto fune mpire chuangu la nyinga sita bibili kumista, makumi abili sita makumi abili mnya ash. Stavi vili kubista makumi abili sita makumi abili unya ash. Simu yo kwete kukwela kaya time wa sinu chikuma abili. Atali wa chuka ya kuyambo funa message yechungwela. No nyinga stavi vili kubista makumi abili sita makumi abili unya ash. Nofune mpire juangula. Nofune mpire juangula stavi vili kubista makumi abili sita makumi abili unya ash. Oke, okay, nga ngenda wali mu transfer speculation Gabriel Aguibonoha yaliko musambu asumbira agambye omusajja Lionel Andres Messi unsamba ja samba mu World Cup akulaga ndo wa miaka 38 akyasubira okusamba mpira paka ku miaka 43 mbapa agambye nze byokuwangula engatti ya World Cup si kikulu era sisamba nga avuganya Lionel Andres Messi ebyo si byendiko nze kulange ndi ku kintu kimu kyakulaba nga nyamba bu Faransa tuwangula World Cup eno eringalange agambye nze mukama Katonda ya mumba era yantonda kuteba magoro ebyo kuteba magoro ogwe mulimu gwe nagunjukira agambye nti mukama Katonda bwe yali ambumba nange mbutofu yampa kitone kya kuteba magoro waliwo buli omu mulimu gwasobola okukola nagugusa ababyiriyo ngoli yagunjukira byakubba nga yemmo omulala nga yagunjukira bwa dereva bwa food omulanga dereva wa motoka yagunjukira buli omu alina omulimu gwe yagunjukira gwalimmo nene eringana naga nti nze mu byokuteba magoro awo ndimo awoneka kasa wenda bilo rudeya we ruli nompo mpira chama zimangu tekayo. Okay, bwetubanga tugenze mu transfer speculation nga sina tuka bulungi nnyo kiri confirmed over. Omusajja Genaro Ivan Rino Gattuso ye mutendesi wa klabu ya Lazio omuja. Omulimba maze okubanga bagomoa. Genaro Ivan Rino Gattuso omulimba okutendeka klabu ya Lazio. Kati ya mutendesi wa timu miaka 48 asobola okwanga yegatta ku timu ya Lazio ogenda maso okwanga akitendeka juice yasobola omulimu gw'okubanga atendeka timu ya ggwanga lya Italy nga alemeddwa batwala mu World Cup kakati bamuwadde omulimu gw'okutendeka timu ya ggwanga lya Lazio ye musajja wa mutendesi wa timu Genaro Ivan Gattuso ye mutendesi wa Lazio moja agaba kebegali kale bwe tugenda mu transfer speculation klabu ya Manchester United yagala kutwala muzibizi wa timu ya Borussia Dortmund Michael Carrick agambye muleto muzibizi oyo mugiri manager kora muleto muzibizi oyo ajja kubanga akora mumuleta ajja kubanga akora bamuita Valdemar Anthony bagala kwanga bamutwala muzibizi wa timu ya Borussia Dortmund wa miaka 29 timu ya Borussia Dortmund egamba tena katika ya kwanga etunda Valdemar Anthony nenga weta agava gatiza anti Manu haiko Carrick agambi yo center back amweta agava Valdemar Anthony mumuleta benga atogata ko klabu ya Spurs elimu kulondola eranga yagala muutanya amanyidwa nga manukone bagala kumuja mu klabu ya somo mfalansono ama timu nga mweta aga PSG mwagara Arsenal yavudeo netikiza anti Manukone tatukana na mutindo gwamba utanyi wetu etaga mutimu ya Fuja kaiga tena mpira gwa kuwane babi vako kakati otimu ya Spurs ganti Manukone fetu mweta aga soro kwa nga atwega tako atenga Real Madrid bagala kutwala namba 3 wa Arsenal jokila Ricardo Carafioli ya wagwa kono na abalima kakati bagala kutwala Pierre Nkape go bagala kwa nga watu alo musambiono asoro gena basto kwa nga abega tako Pierre Nkape bagala kwa nga bamutwala bana asoro kwa nga bamukutura awato mweke dono bana asoro kwa nga bamutwala bate bamutwale awato Pierre Nkape bagala kwa nga bamutwala bakubile kanamba 3 wanage nubata agende tunaka tuinde kiri confirmed over club ya Barcelona emazo kwa nga sainga akavuka bakaita Hamza Abdel Karim akavuka kano kasaini zendagano paka mwaka nga bila abili mwenda basobodo kwa nga bakafuna paka mwaka nga bila abili mwenda nga kakwila chimano kegata kutimia Barcelona mjanuari nga kavawali mkwanga lia wanafa wa Misri mwaklabi ya Al Ahly Jekaba kakati waka gulide dara kavuka kano akavuka kano aka Misri kama zo kwegata kubasona Amuza Abdel Karim basone sobodo kwa nga kasonjola na yembera were atiwe tugenda kumitimia wanafa Barcelona Sandro Tonali agame nzo sagara kwegata kuspans ya gara kuanga negata klabi ya seno klabi ya Srome Gambie omusa masulungenu bate katiku kuanga wa musonjolo kumuja mwali pikimase nenga sente

0: mutwe ngo tugeze oli ku load waka oyinza n'okudduka emaire 10 nga totegedde kati jangu gule digital forte tuberenga tukuwerako ekirabo ekya digital headset zino ziba zabwerere tozigula tuyina esimu endala bagiyita digital 7 eno storage eri 128 GB ram eri 6 GB neno ya 4G internet kakati eno tubadde tugitunda 19.99 ne tugisaze bei kati eri 17.99 neno ubanga ojiguze tukuwerako ekirabo kya wireless earphones tuyina esimu endala bagiyita digital 6 kakati eno storage eri 64 GB ram ya 6 GB tubadde tugitunda 16.99 naye kati tugisaze bei eri 13.99 tuganti n'okuwa boda boda kasito jano tugulako esimu tugenda kubeera nga tukuwerako ekirabo ng'oggyeko bino ebirabo ebirala byetukuwa tugenda kuba nga tukuwa ne reflector oyambale gw'olimanya kyolituwa naye nga of course buli kika kya simu kyewetaaga tukirina abatagaza ze Tecno abeetaaga ze Infinix Samsung ze iPhone ze Oppo ze Redmi buli kika kya simu kyoyagala mu Trust Funds Uganda tugantiyo tujja kusobola okuba nti ono tukikutuusaako nenkola emanyiddwa nga ya top up omulungi atateka enkuluza magazi fefeka abagyettanira in fact eno enkola emanyiddwa nga ya top up tosobola gisanga walala wonna okujjako mu Trust Funds Uganda enkola eno ekoleta ya top up tugantiyo oyinza okuba ng'oli eyo olina essimu essimu oyagala kuba nti nno ogitunda obeere ng'ofuna essimu ekika ekirala n'essimu gy'olina ogikoye oyagala ssimu kika kirala kati onoonya agikugulako tomulaba tugantiyo tewebonyabonya kwata essimu eyo gitwetere mu Trust Funds Uganda ogituwe ffe tukuwemu ekika ky'essimu kye weetaaga bibeera nno byakwebala tugantiyo essimu gy'olese ebalirwamu 10,000 kyokka ate eyo gy'oyagala ebalirwamu 12 kitegeeza ki ojja tuwa essimu eno otwongereko 2,000 ffe tukuwe essimu ekika kyoyagala otulekere eno gyolese then ffe tukuwe essimu ekika kyoyagala eyenkola gye tuyite ya top up banaffe aba Trust Funds Uganda bagamba nti n'amasimu ag'ekibanja mpola weegali oyinza okuba nga weetaaga okuba nti n'ogula essimu naye nga akasente kaganye okuwera kati gwe tugamba nti no jangu nga bw'oli leetako ezo z'olina ffe tugenda kuwa essimu tukuwe ebbanga lya mwaka mulamba ng'ogenda maaso n'okuba nti n'osasula ebyetaagisa nno biringa bisatu byokka okuba nti n'ofuna essimu ku kibanja mpola ekisooka jangu olinawo akasente akatonotono naye nga akasente kano kali ku ssimu ekyokubiri jangu olina enamba y'essimu gy'ogenda okuba nti n'okozesa otusasula naye nga enamba y'essimu eno erimanyago n'ekyokusatu kwetaagisa National ID naye nga bulijjo bwe nkugamba National ID tetugitwala just ffe tujjako bugenine namba gwe nga tugikuddiza nga tukusimba essimu gy'oyagala nga tukuwa ebbanga lya mwaka mulamba ng'ogenda maaso n'okuba nti n'otusasula kyokka n'okutusasula teweetaaga kkomawo ku dduuka osinziireyo ffe n'otusindikira akasente kaffe betwagala sente tetwagala gwe osinzira eyo n'osindika akasente ko ninga of course tukola ne delivery wonna w'oli tusobola okuba nti ono tukutuusaako essimu edduuka lyaffe liryawo ku kizimbe bakiyita Qualicell Business Center bakiyitanga Qualicell Bus Terminal in fact edduuka lyaffe litunulidde ddala mu Ham Shopping Grounds oba mu parking mpya ne bw'otuuka ku dduuka obuuza Salongo Robert Kiwota oba n'obuuza assistant manager bamuyita Mike naye nga nkugambye nti tukola ne delivery wonna w'oli oli wako oli mu dduuka oli mu ddwaliro wonna tusobola okuba nga tukutuukako kati kubira manager waffe Salongo Robert Kiwota ombuulire kyonna kyoyagala okuba nti nno omanya essimu ya Salongo Robert Kiwota eri nooti 7-8-2-7 noti ngambye eri noti 7-8-2-7 then ya Mike assistant manager eri noti 7-2-9-4-6 babayita ba Trust Funds Uganda
1: 9-4-5 Radio Sapientia inkuruza ya magezi ensuri y'omuziki n'ebye
0: Chana mwenye katonye zanya famedio sapienza nkruza magaza nsura yomu ziki nebi mzanya mukaga azesi gadio kubanga tuingira musawa ekuminemo zaka ungeza kolu na kolu walilo tulikubizi inga vye kalanga lukurunda kwa luna kolu ancha aba NUP bako uode bajaja ni bako uola ni katondo mulundi gumu vana ange muko uole komu
2: uba bajaja uba katonda
0: eka nakali vana ange nampala kowola komu
2: oba bajaja oba katonda oba bani batuyambeko muno olutabaalo kubanga luno olutabaalo bannayuganda balutaddemu odde tusituse ne tuva yonna gye tuli nga twagala okuyambako bannayuganda okulaba nga bafuna obwenkanya
0: twagala okuyambako bannayuganda okubanga bafuna obwenkanya kati batiisatiisiza n'okukazira ebagambye bajja kazira enkya nti singa ebokisi ezo zibasanze nga nsumulule akakiiko ebyokulonda tekabaako kye kakolawo bwe bagenda kazira awamu bamugize
2: era ffe nga NUP tetugenda yingira kalulu nga tebatereze

0: ekibiina kya PLU ekya Muhoozi lwaki kabanda baamugoba?
1: Ebyo nga bikadde. Kuba tonnamanya lwaki baamugoba tokyategeredde ddala nga byadda. Hallo?
2: Hallo?
1: Wanji?
2: Jebale ku bwana Lubwama.
1: Yesu bunayo jebale ssebo.
2: Ono teyafandi nkazibuku wano omulira n'omujulizi Noa.
1: Nisumye okuwuliza.
2: Lende nkazibuku eno gyewazaalibwa Noa.
1: Nisumye okuwuliza ssebo.
2: Kaakati bwana Lubwama waliwo olugero olugamba.
1: Ye ssebo.
2: Nti abasajja basatu baagendako wa Katonda.
1: Mmm.
2: Katonda n'abuuza omuzungu ononye eki wano namuganyize kumpa magezi.
1: Mmm.
2: N'abuuza omuwalabu n'amugamba gwe ononye eki namugamba nze kumpa bugagga.
1: Mmm.
2: N'abuuza omuddugavu gwe ononye eki namugamba te mperekeddeko ku bano.
1: Mmm.
2: Ehe, makolo kavuma mutumidde.
1: Ye.
3: Omwa Richard weebale kuweereza amannya Ntambi Media Makindi kambuuze ku bantu bange. Kojja wange Kabonge Ben ye Busolomu.
1: Ferre, waliwo akubye WhatsApp. WhatsApp tokubako. Ng'okubako ng'amaloboozi gonna gabuukako. Gw'osembyeyo tuve wano. Halo?
4: Ono baaba maneja wa Afrika yali mu Lukwanga.
1: Mm.
4: Ngesooka okwetoolola kuba jjo butampulizaako. Nabadde n'omukiikakini mbabaze wa kiso ono komanda w'aba RDC nali mu kulondoola enkula za gavumenti awo mu Lukwanga wa kiso. Amazzi agakisoba okusinga amazzi okubonaabona manyi mukyalo yalondera nnyo ebintu bya gavumenti kera mulungi nnyo mbabazi era yambye muntu w'abantu ku nsonga z'ettaka awamu ne poloti ate olw'amaze ne nnyingira mu mmotoka ya musajja w'omuwanga mukyala ya RDC deputy okugalatiya tuyinza okumanyi bulungi nnyo Lubwama
1: nkuwulira ssebo.
4: Mwanga kya yakutumidde nnyo era nakuta mu mmotoka ye pulumo naye mwanga panja mwebaza tugaana ku gulawundi nalaba ekiriko ne kulembeza ssente nayamba nnyo omuntu w'abantu ku nsonga z'ettaka ate mwanga kya yasiima nnyo omuntu wati ate RDC mbabazi n'agamba
5: Mwami Lubwama weebale nnyo okutuweereza. Bannaye size Bulaya zeesiimye bannange zo. Abantu balekulira n'okulekulira. Naye ko akalulu keekalangala ku bannange tusabe. Nga Nampala bw'asabye bajjajja ne Katonda. Era ntumira Ronaldo, ne ntumira Maama Tuusu, ne ntumira Nnaalongo Olugala. Netumira Lukia, netumira Netusu.
6: Ensi nga bweyimiridde. Eyo yebadde program The World Today.

0: Alright, wabali nyo gwe na jekumideko chenda mnyakto nye senya Radio Sapiens akaunge zako na kuluwa lero. Ziri abiri mutano zaka ita kukumi na piri zaka unge nge mchima nyitu wako miyeo tuwe rao kufa kumi na piri nga maori yekawe tepaka sawem ya kaungezi mtuwe rangate tutambula nga bulijo mumbereyo. Yenze pade siruma gombebez tukenda kupira nga tuwe pira mpula mpula ne 22 bet nga we tambula. Gulao account osubulo kupira ngo siba ne 22 bet. Chio ino kupira ngo kula kwe kupira ngo gulao account kuanga 22 bet egenda kupira nge kuwabio na. Na kule gulo nabade wano neba gamba Mbappe ajja kutegula. Ii ni kugamba gwe rumbao uberingu ya kusendi. Neba gamba Mbappe ajja kutegula ni Messi ajja kutegula. Kwa Messi ya tima ye akanya ni kamulema. Negugwa biri bwerere nera ya tebi. Kakati abatebi wano gwa sivane 22 beti abatebi waga waka sente. Kastobe rango gobele abatebi oja kube rango ya kusendi. Kastobe rango sibisa bufunanyi siwa. Nguweza vili mwetano kudagulo ja kube rango tambla ampla ampla. Kare chobo kula chirichim soko gende musimu yo. Wogende ku internet oja kuteka 22bet.ug website ya fe ya kuperange jao kusimu yo kende wali chigambo register chinye game juza mdiye bakusabu ukuli amanyago nini namba yo namba yesim katuwali awagenda promo code uja kuperange otekao akatimba awagenda promo code uja kuperange otekao akatimba then nyiga mchigambo register oja kuberanga wega taku 22 bet ensonga zona zibiringa zitambla tanaweza abiri mwetanto krizi wa kuberanga usiba chukana wa siba berango usiba nobu vunanyi ziba asiba berango usiba nobu vunanyi ziba ensonga zona zibiringa zitambla kusaidi yeyo nurecho wega taku 22 bet emipira jona league zone zigenda maso ensanji zino option zezenja uro njagala kusiba kubatebi njagala kusiba kuba sawa abajanja babasambi kisahawe egala kusiba kuma kona egala kusiba ku red card byonna oja kuberango byegattako atera oberengu wangula kasente manyina gamba uli oberane options nyinge zo kusibako no kuwangula kubera oje kuli egulo nabade kye nabawadde nimba wira kaba tibi nimba wira ko bwerere kati lero poti go kusawa bilie ze kiro bagenda kuberanga bazanye kwangira Uzbekistan manyi omukubaliko banachinku mukube diba aitiwa Fabio Cannavaro munanswe gwangere ya Italy yatendeka timu ye gwangere ya Uzbekistan kakati ajjane gwangalie batungene timu ye gwangere ya Porti kugwapi gwobire ze kaungeze kusawa zigenda kubera 5 ze kiro bungereza yakuberange samba timu ye gwangere ya Ghana bungereza bazanye gwangere ya Ghana then kusawa zijia kubira mwenda ngabucha in fact kusawa munana Panama wajia kubira ngabaza nye gwangere ya Croatia kusawa mwenda ngabucha Colombia ya kubira ngetukane timi ya gwangere ya DR Congo kati ya mipira jitu kumye bize na kuzino tetuchebaka tubira mkulaba mipira kati labe mipira ngabu wangu lango sibani 22 bet kastogulao account changunyo kugulao account wagenda bugenzi musimu yo wagenda ku internet noteka mu 22bet.uk website ya feneja kusimyo dogera no nyiga mu kigambo register no jizambio na wali awagenda promo code oteka wakatimba byonayo bakusaba obiru biina enamba yesim nini namba yo amanyago iyo byangu jakubera ngo bijizamwa awe bigenda wali awagenda promo code jakubera ngo oteka wakatimba mpozi kone confirmation code emanyo kubera ngo batawanya confirmation code woteka mwe namba ye sim eja kuberanga ejjawo ku simu yo then obirengo jiteka muweraga tuberenga tambula mpula mpula so che kire kya lero ediba linji tutandika ku biri eze kiro ku tano bungereza najja ku munana timu ya gwangere ya Panama ne Croatia ne bajja ku sawa 10 ne munga bucha Colombia na zanya DR Congo umanyi njogede ku game ya bungereze eyo nyina waluwo esawo owo musawo owe chinansi wiki dokita sibo akutte wansi ne waguru agamambu Hurricane bino byakuba Croatia mu game yagulawo nga bakuba Croatia goal za nya ku bili mbu limutaddeke ekikolibu mutagenda kuteeba gwanga lya Ghana manyi bungereza bazanye gwanga lya Ghana mu kiro kya leero sawa zigenda kubera 5 ezekiro kati mbo musawo oyo munansi we gwanga lya Ghana bano ba wiki dokita ye agamba keni obakyo bakyi tajja kubera nga ateeba gwanga lyange musawo ono oyo nno bamuyita nana kwaku ii aliyao msajja akajjadde yetimbye ebintu byagamba Hurricane tajja kuteeba sebo yajiyo nekyo okulabirako n'agamba mbu ye yajanja ba Cristiano Ronaldo injale ye VV mu 2014 kati n'agamba wekiba nti nawonya Ronaldo injale ye VV oyo Hurricane tagenda kututeeba kati yoyo musawo w'ekinnansi eno oli kapu ya byasa kubanga bingi ebikyagitambulirako kati wuno musawo omunansi w'eggwanga erya Ghana agamba mbu si ngenda kukola kyonna ekisoboka ngenda kukomonte mindi okulaba nga Hurricane tateeba ggwanga lyange nga lizanye erya Ghana kakati awo abagenda obusi baleero wamu n'agenda ku saidi y'omusajja yagambye ebirala byonna bibeewo ne Bungereza terina kuba ggwanga lya Ghana Keni gwe manyi ya singo okututiisa yayinza otutegula ngenda muteekako ekikoli tajja tuteeba ate ngaza akalenzi akandimula kangamba Keni ayina okutegula manyi njagala nnyo sente ze tulidde zonna oba ze ndidde nga World Cup eno bukyanga etandika ndidde nnyo sente mbateebi nze nzikiriza nnyo muteebi nga eggwanga ne lifuna akanya kati ng'eggulu lina bagambye nti message akuteeba kale akanya kamulemye ne namala n'ateeba mbagamba nnyo nti nzikiriza nnyo musambi nga kasita bafuna penalty yaguteeka mu nkwawa ii awo tuba twasibye anytime goal scorer ali 22 bet tubeera tulya sente kakati esajja unako leero tugenda okulaba wanyina mbagamba akapiira kalimu eddogo abachina balo aba China simanya bakuba mpira nola befumu ngali lijja kipa nagwewo makumbe mpira gwe gunywa kakati ledoki tulabi msajja wuno yagambye Bungereza tisobola kuba timu egwangire ya Ghana agamba mbukeni oyo gemanyi kebayina ngenda muteka ke eryanyi oba arekedi era nalwala sebo lyatisiza notisiza neligamba sigena muteka ko injare tajafuna buvune na ye ogogwagana ne Bungereza tagenda gusambanga ategera ngali ku nomo ye ne na ya Afrika toli chete kuzi kati se ono oyu na ye ayitidde wa wakajja kakubi tetumanyi oba byayogere bya Ronaldo okumujjanja be VV mu 2014 mbwira lili mufukite ekizibu oba bituufu oba si bituufu ne yabifulumisa ona kolajjo ati omupiira gwa Bungereza ogwa bagenda kuyingira gwe bebera n'omubebezi tubere nga tambula nga bwe tulina okubeera nga tambula ku saidi eyo kale Portugal ku saawa 2 ezekiro bagenda kubeera nga bazanya ttiimu y'eggwanga erya Uzbekistan Portugal gemu yaggulawo baakola amaliri ne ttiimu y'eggwanga erya DR Congo omupiira gwagenda emu mu gemu yalina ebigambo ebingi muganda wa Cristiano Ronaldo n'atukogamba mbu abasambi ku ttiimu y'eggwanga erya Portugal mbu baali basibira Ronaldo ekikuukulu ne bagaana okubeera nga bamuwa emipiira mbu Fernandez buli yagufunanga ng'aguza mu senta agamba musambire mu midfield mpola mbu nga takiriza kuriyetingira Ronaldo manyi Ronaldo ne World Cup ewe esembyeyo ebadde ekyasembyeyo eyali mu ggwanga erya Qatar era naye teyakuba akapiira kaali kamusuubirwamu ekisooka akuze kyakubiri akyali aggressive nnyo yalaga nti akyasobola okukuba kati tulinze line up esawa yonna wensi buli awane genda kubeera nga efuluma tulaba oba omutendesi wa ttiimu y'eggwanga erya Portugal asibye omutima n'amuleka ku bench kubanga abasinga bagamba Ronaldo yayina okubeera ng'ava ku kisaawe ttiimu ebeere ng'ekola bulungi ogwaggulawo yazannye eddakiika 9 talina kye yakola ky'amaanyi kati mu gemu yonna kuleero buli omu alindiridde oba Roberto Martinez mutendesi wa timu ya kwange ya Portugal anamuleka ku bench naleta kubana abatu ediba nirivuka kusinza kujia kola ku game ya DR Congo abasajja bagamba ekimala kimala asoka sigale ku bench ebintu biyingiddemu ne family mutowe omuwala aitiwa Kathy agamba abasambi bigwange ya Portugal tebagala kuwa Ronaldo mupira mbu bwe bagumuwa mbajia babako shu ninga umusambi wa mkulu bakule mbiza ya umusambi ya Bruno Fernandes noloecho katulindo na kulaero Portugal na biyo webiri then utulinde ogwa Bungereza kulaveri nesajja erigamba mbu Bungereza yote sobola kuba timu kwangeri ya Ghana neka tikuwa tambla no mwebezi zina gamba ndi wokusa kila tuberenga tulia kumacha atira tuwangule netu beti kwa siba tuberenga insonga zona tuzitambuza mumbere iyo omupira gwa Bungereza ogwagulawo Bungereza yakuba goals za linya kubiri ngaba kupa timu ya gwange ya Croatia omupira ogu twagulya ko sente mulo ogwo mupira ogwa Bungereza ne Croatia twagulya ko sente kubanga bonna abatambula n'omubebezi naguga ba collectisco Bungereza kuwa nyapi munsi yonna nze yagaba collectisco bweyityo kubanga nageza ko kunonyereza kuba bonna ba predicting ompira ogwo abasinga nga bagaba biri bwerere abasinga nga bagaba emu zero n'abalala bibagaba oluna yaguga bemu emu kati nabagamba nyina transformer yange mpozi kongo mwana jemu fuse nenga tena vamu tujja kusigala tulya sendi wiki twajitandise tuli kumite ni tuli akatambula ni tuli ekibimbo luna ko lwaju ngabwe twali ompira gwa Bungereza ogwagulawo ekibinja kya World Cup nga zenze ka kumpi munsiyo ne yagaba nti Bungereza kuba nyabiri ndese siko yompira gona ko lwalero ndese kolektisiko yompira gona ko lwalero njagala mbawe mipira jonesa toje ekibinja kya Bungereza nga kolektisiko nga bwenji bala bwejja nga kolektisiko nga bwenji bala bwejja kati njagala gowe nali mukumpulirize sawa zino ogende ku docket yoberengo ufuna VIP genda ku docket yoberengo ufuna VIP yeriko kolektisiko yompira gwegwangiri ya Bungereza gwegenda ku VIP yoberengo ufuna VIP nga bwe twalya nyapiri neguno ngulezi genda ku docket yoberengo ogufuna genda ali 22 bet yoberengo siba bobo siba siba na buvunanyizibwa atana weza abiri mwetando kris bakubera ngo siba njagala buli oyo eyalya collectisco ya nyabiri mugwakulawo ali ne sajja owali epanga kati umubebe zineka abepiri nabagamba umubebe zitali akataka bwe tuli atuba tulite era bwe kigana kiba kiganya genda ku docket yoberengo ofuna VIP omubebe eriko kolekisiko yompira gwa Bungereza gwe atalya guli ogwa nyabiri nga bwe nagugaba genda kati ujeni ngulagireko bwerere genda ujeo kolekisiko jenta diyo genda kutuwe ntubeti yobirengo tekama kebisi sibisa buvunanyi ziba tuku atasente ya achizibu gwe siba kasente kaka mfisi tuberenga tutambla oje kunyiga sita bibiri kumina msangu sita bisatu mwenye hashi njagala oyo eyalya ku sente gwe ne bw'otajja njagala abo abagamba omubebezi yagaba atya kolektisiko mukaaga wiiki ewedde nagaba kolektisiko mukaaga weziva wakyali kumite postiko nga waliwo atwa ijakinze wakyali kumite kati njagala ogyeyo kolektisiko y'omungereza omupiira ogenda okubeera nga guzannya ekiro kya leero ngutadde ku VIP wekwata akemfisiko olina teeka mugenda ku 22 bet yoberengo nsiba bobo siba siba na buvunanyizibwa atana weza abiri mwetando kris bakubeera ngo siba ojja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hashi tuberenga tutambula mpolampola ojja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hashi njagala ojjeyo VIP kwe kuli kolektisiko y'omungereza ku VIP kwe kuli kolektisiko y'omungereza lulina jireetera ku kipimba netu wa sente na jirejea kuchibimba nebirange tuwa sente na gambie gwenye kuatako transformer ya ferimu eweleza mpozi kongo mwana ajikudemu fuse echa weleza kiria wegena kudoke tiyoberengo funa VIP VIP kwekuri kolektisi kwe mpira golo na koloero kwa bungereza wike wede na kuwa kolektisi kwe ya nyapiri na yekuata kati jayeno jenta deyo wegusibenga weguri gena kutentu beti oberengo vipira ampura ampura kodi elista bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wovo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuberenga tambula wovo siwa siwa na vufunanyi siwa atana weza habiri mwetando krizi wa kupena ango siwa lisiti ya kule mbede ye VIP ye VIP VIP kuliko kolektisiko yo mungereza azanya liru ku VIP kuliko kolektisiko yo mungereza azanya Ghana abasajja wa debati za tisa mpira gulimu enti za tisa simanya atajia kuteba simanya ono bichi wegendo berengo jeyo kolektisiko eriku VIP gira kutentu beti oberengo siba tulitu walia olichina na musatu kunyapiri na katilumba oberengo fune mpire ogo gina walia kutentu beti oberengo siba kati bojayo VIP lisiti endale dirira aba ekibimba kwa ekiri ku docket ne areba ne late bird kwa ekiri ku docket VIP yakulembedde muzonna lumba oberengo jifuna kenda oli 22 bet oberengo siba kasito berengo sibisa buvunanyizwa ngwezi 25 okudagulu tuberenga tambula ampula ampula oja kunyiga star 217 sita bisatu mwenye hash tuberenga tambla uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo itawu gwe kwata akatono korina gwe yalia wike wede bera gumite tuberenga tambla kasitoberango silisa vunanyi ziwa kugambie ngawe tuagaba wike wede umungereza okuba nyapiri nila tulese kolektisiko yomungereza eri ku VIP genda ku VIP oberengo je VIP uja kufuna ka collectisi ka ko genda ri 22 bet oberengo katika musende week wede na gaba collectisi ko mukaga ne zibiranga za kwata katude mu tuberenga tubebira ino week na kagabe jena tanise na yobwenti we kapa yatuwa damage kati genda oberengo ja yeno genda ku 22 bet oberengo osiba bobo osiba siba na bubunanyi siba atana weza abiri mwetantu krizi bakupera ngo osiba uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wobo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash agamba atia chiberu aivani echireko gambo utia chiberu aivani agambia mwebezi bwekola nge ya wike wede bwekola nge ya wike wede oine chirabo nze nakula gira kubwerele ne gambo mungereza kuwa nyapiri nekati ngulezi lero sigwa nyabiri lero ngulaba kugendo kuyitira akalenza akandi munda ne transformer yange weka nyuga kugenda kudoketi oberengo funa mpira kugenda ku 22 bet tuberenga tube mpira ampula ampula kasito berango sibisa buvunanyizwa tutambuli gukwata just jeu VIP ogendo waliyo jiteke mwakaja bo sirike obo otaddemu bitanu obo otaddemu lukumi gwe teeka mu kyosobodde tuberenga tambula kodi elista bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuberenga tube pira ampura ampura tanaweza habiri mwetanto krizi wa kupera ango siba atina wa siba bera ango siba na ufunanyi ziba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere tubebere tubebere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kati njaga loyu agamba kolektisi kote soboka hii abajiri deko bachimanyi wike wede na gaba kolektisi komu kaga nizikuwa hata kati eno wiki chiru njiri lulu wakubili tuberebu lunji kumite buli omwali kusende onakola jo nagabye kolektisiko yabadde kuchibimba nekwata kati lero ketuyitire mu Ngereza ngabo yatuwa senta demo azituongere bino simanye ebyo yona agawa mwate kenta jakutewa katuketulinde kukindo kwa tinga wa yungkwate kina kutu ntubeti uberengo teka maa kemfisi tuberenga tamblo jakunyikasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu wabo itawo jakunyikasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu kampe kumbu waka puno nzije kulawe kugwa Englandi kugwa Portugal tukenda kubiranga tukunzi kazeni Dennis je kugwa Bungereza ngaba sambi kwangiria Ghana guli mwa obunkenke bunji ne kanzije
1: Black Day wasuzotia Uganda kuloko koyake amachago gavusa manyuvu ngate no lunakuruo rweyonge dokubero lwakabi wambulizganya nunji kula voice bando ya MTN yonna wakati wesawe mune bilezo kumacha wefunile dakika 3 wezo uwerere ezikuba MTN kwa MTN nga zima lunakururamba niga star emunoti noti stabili emuhashi ofune dakika zezo uwerere buli lunaku sumulule chibozi cho kebera kukabite kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumulula umulilo kukulimu neda chikezo uwerere okuvamu MTN ngatuli wamu inkura gana ya fitere mesebwa
2: MTN
1: irunga mizwe chitongole chi Uganda Communications Commission
2: singo umuntu ye na kusabebi kuata kwa akaunti yo kuotele kila sente mu bank singo umuntu ye na kusaba sente mu bao pini ye chama uba pini ye joko zisangu ugenze wa agent omuntu ye na singa kusaba sente visa card pinio obe namba password ye kuzi sebo mrundi gumu OTP ngoyagala kuteka yo obo kujia yo sente singo omuntu ye na kusaba bebe yo kuzi sebo kugula wa account yongo kuzi sebo mtimba gano
3: bera bulindari yaba fili towa muntu ye na bikwata kwa account yo nga kubide oba ku email nga waligo chogula oba chotunda kubiluma vya ATM oba watundi kwe bintu bulira bintu kumtimba gano ngo kuzi sebo kutuja website ejesidika mbori na chobuza kuwa kunamba za festali za kusasulia ku MTN noti munana noti noti bili noti noti tano tano tano ate ku Airtel noti munana noti noti satu satu tano satu nyanya oba wele za email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank ngabakula gani da wamune Centenary Foundation ama company gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizi wa banki nkuru ya Uganda sente za ba customer zikumiwe kitongole chi deposit protection fund HR Uganda okutukira dala kukade 10 amateka no kwakulizo bigobererwa
4: buli mwana gwani dokutandi po bulunji mu bulamu wabulu mwana wo ne bwabala bikabulunji acheta go bukumi okugema yengabe kuma mwana wo obutakwatibwa ndwadde za kabi ngomusujja gwa mulalama polio n'ekifuba ky'omumawu gwe oba pneumonia nga tezinnaba kumulumba mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna olina luyosezaamu teweeraliikirira genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo okyali n'obudde okukuuma omwana wo kebera kadi y'omwana wo leero mugemese mu bujjuvu era mu budde kubanga okugema kutaasa obulamu obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu
5: Centenary Bank etegeza ba customer ba yokuwe walo bufere okubirizibwa obutagabwe ebikwata ku bank account yo ngapeni ne OTP eri omuntu yenna ngoita ku email ku WhatsApp oba ku simu omuntu yenna nga kusabye ebikwata ku account yo okugeza pini ne OTP tobimuwa era okubirizibwa kumuwabira ngokuba ku simu ezobwerere noti munana noti noti bibiri bitano atano mutano oba ku noti munana noti noti bisatu asatu mutano bisatu anamunya webalo kutendekane Centenary Bank Centenary Bank member wa Sente Group Centenary Bank erunga misiba banki nkuru ya Uganda sente za customers zikumibwa kitongole cha deposit protection fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda enkola nobuko kulizo bigobererwa
6: Focus Construction Company, ye company yekagatsi bokole mirimu jonna, ejikwatagana n'okuzimba, okuba plans za mayumba, n'okuziyisa mateka, council approvals, architecture and structure plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukola enzijja, compound designing, ne gardens, ebisale byaffe birungi nnyo, era bisoboka mbuli mbeera, twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki, twagala otandike naffereero. Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mukaga. Munana tano munana, bili zero mukaga. Atiku WhatsApp, tusange ku noti msambu noti emu. Munana tano munana, bili zero mukaga. Oba noti msambu tano bili. Satwe musatu, zero mukage emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
7: Fetching the Munyakatunyisinya Fama.

ekibuli webale kubera ngoliza Radio Sapiencia. Ibrahimu ekibuli abadde agamba Fabio Cannavaro wa Mombebezi teyawangula ko balondo. Hey, sewo yo balondo wina Fabio Cannavaro mutendesi wa timu yegwanga ya Uzbekistan abagenda kubera nga bazanye gwanga ya Portugal yawangula balondo eya biri mukaga. By the way, eyo balondo yavuganyizibwa akaba Italy babiri okwali Gigi Buffon nga kolokipa nga avuganya n'omuzibizi aitwa Fabio Cannavaro. By the way, Cannavaro ibi bisera ali ku timu ya Real Madrid we yawangulya balondo eyo era yafuuka omuzibizi mu byafaayo okubeera nga wangula balondo kubanga bino bye tulabyeko ba Luka Modric abawutanyi oba ba midfielder nga bawangula balondo eyo. Juicy Rodri yagiwangula kyali tekirabika nnyo ebiseera ebisinga ebaddenga ewangula nnyo abasambi abasamba maaso abateeri oba winga ne Cannavaro sebo biri mukaaga yajja n'agiwangula kyokka ekyasinga okwewunyisa yakwata ekifo ekyokubiri era yali golokipa Gigi Buffon oli yali defender kati ate yali amuvuganya ali golokipa Gigi Buffon. Henry n'akwata ekyokusatu Pierre Henry kati sebo waliwo ba defender ababadde gumite nga jja n'avuganya ne ku balondo bino bimulabye Rodri bajja Rodri n'avuganya n'agiwangula n'ogiwangula Luka Modric n'ajja n'agiwangula ng'asamba mu midfield Cannavaro yagiwangula ku babaka nafuka omuzibizi yalina record okuwangula balondo nga defender kyokka era ogwo omwaka ababutagiwangula yali giwangula yali badde golokipa ku mulundi guno golokipa ki asobola okuwangula balondo. By the way, ntera obagamba nnyo ne mbagamba bano bagolokipa b'ennaku zino balina okukola ebintu bingi mabegako wali bagigi Buffon. By the way, ndowooza niwa bwavaawo wayinza okubula erinnya lya golokipa erigenda okubeera nga lisaawundinga ennyo mu matu g'abantu. Ibrahimu ate kati ontutte mpirala naye Manuel Neuer ye golokipa sawa zino goyinza okwogerako gwogamba nti omanyi inayo golokipa gwomanyi nti Manuel Neuer naye Gigi Buffon abasajja babaddewo ba Oliver Kahn ba Iker Casillas nga baserebu olwedde amannya gaabwe gavuga naye sawa zino osobola n'okubuuza omuntu n'omutirawo sente n'omugamba ani golokipa wa Arsenal kituufu nga Arsenal akiwagira ninga erinnya terisaawundi nga bwe lyali emabega ani golokipa wa ttiimu ya Chelsea Peter Cech ani golokipa wa ttiimu ya Manchester United Edwin van der Sar kati bakipa balina nabo webakwatira trend nga bakipa sebo nga kizibu okumenya ttiimu ez'amaanyi mu Bulaaya nga tomanyi kipa waayo naye osobola okubuuza omuntu kati ani kipa wa Barcelona nga tamutegeera ne luli nga abamumanyi ani kipa wa Madrid nga amumanyi Juventus nga ina Gigi Buffon nga akikuba naye ennaku zino bakipa akatindo kagenze kakka obwaserebu bwabagwamu abateebi kati abateeba golo bebadde babeera mu kkono y'akantu naye sebo Fabio Capello omutendesi wa ttiimu yeggwanga erya Uzbekistan egenda okubeera ng'ezzanya ttiimu yeggwanga erya Portugal mu dakiika nga ttaano okuva kati kwa game eyo egenda kubeera ng'etandika ku ssaawa zigenda kubeera bbiri ez'ekiro fakti mu dakiika nga mu ssaawa emu ne dakiika ttaano okuva kati ejja kubeera ng'etandika Portugal nga bazanya ttiimu yeggwanga erya Uzbekistan kati Capello oyo musajja aligumite balina kochi nga balondo wina yatendeka ttiimu yeggwanga erya Uzbekistan mu mbeera eyo kale katulinde tulabe ng'ebijja okubeera nga bitambula akadde kaddukanje kalobeere ng'osiba ku mipiira gw'omusiba emipiira genda oli 22 bet obeere ng'obebbera mpolampola kugambye kwayagala okubeera ng'olya ku ssente kawungezi k'onaku olwaleero genda obeere ng'ofuna VIP wiiki ewedde twali akulekitisiko y'omungereza nga tumutumye nnya bbiri wiiki eno mukomezaawo katike mukakase mwana yagamba mujja kutegeera kireva yani mujja tegeera omubebezi yani gwegenda obeere ng'ofuna genda obeere ng'ofuna VIP eyo kuliko kolekitisiko mpiira gumu ey'omungereza si mupiira mulala gwegenda ogyeyo kolekitisiko ku VIP ey'omungereza genda oli 22 bet obeere ng'oteekamu akempisi.

0: tobeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 25 okudagulu tubeere nga tubebbera mpulampula nyigasita 217 6 3 #. Woba oyita ojja kunyigasita 217 6 3 #. Era gwa Bungereza ogwo tujja gwogerako ali ku mukaaga omupotigo ye wasawa 2 kajje kati ogwa Bungereza engeri akadde gye kadduse tujja gwogerako ali ekiro kujja kubira gwa kagwa mukaaga paka musanvu ntufakti kujja kubira mu half time njja kutandika guli mu half time tubere nga tuguyitamu mpola mpola nga bwe binaaba bizze kati ogwa Potigo gwo kusawa 2 kugenda kubira nga gujja mu mbeera eyo kubere nga kutambula kusaidia yo. Kare, gwe na agoberere mbebezi, era atambula na ange, nogena li 22 beti nobera ngo bebera, njagala ogendo berengo jayo, VIP omubebezi, ya lero. Nisiti ezikule mbetemu, ye VIP, late body kweri, then ne ordinary kweri kudoketi. Ne VIP yo, gujije kolektisiko, wiki wede na gaba kolektisiko mkaga katikendo berengo jie VIP eriko kolektisiko wawa angereza iwa watu wa sente wiki wede neno wajajituwa ngeda kutentu beti oberengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba hata na weza habiri mweta ndokrizi wa kuberengo siba uja kunyika sita 217 6 3 # ubo itao gwesoko ufuneka VIP kusita 217 6 3 # tubiringa tambla bobo siba siba na bubunanyi siba atana weza habiri mweta ndo krizi wa kuperangu siba kusita 217 6 3 # wubo ita uja kunyika sita 217 6 3 # katambla kwe kaliku docket ichibimba kwe chiri late bird kweri VIP kweri ne ordinary kweri neyo kulembedde mu kweko kuri kolektisiko yo mungereza kale pinake tulire wa musende gende ojifune gina ori 22 beti oberengo siba tuberenga tambla kusita 217 6 3 # wobo ita uja kunyika sita 217 6 3 # asigala atala amasagala koma wali ekiro nkugambe tusabiria yo gole munga wetu wali wanuruli nga tuli ya nyabili nga toyi ina lisiti kwa taka mfisi kwa ina kubote kamu bobo siba siba na bufunanyi siba atanawe sabiri mwetando krizi wa kupera angu siba kule mbede mwa delisiti zuna kweziri ya katambla kwe kalipi ya ipi kweri echibimba kwechiri late body kweri ne ordinary kweri jayo vya ipi kuliko kolektisiko eyo mungereza sijiru mamu genda ku 22 bet teka mwaka MVC tuberenga tambla kusita 217 6 3 # ubo ita uja kunyika sita 217 6 3 # tujja kwatagana wali ekiro mukaga paka musanvu kirungi ogwa Bungereza kujja kuba kugenda maaso tujja kuogerako nga bwe kusanyibwa tusoke tugende mu gwa Potigo kubiri wano ebule sawe mugu berenga kutandika yenze pade sinema gombebezi kangwa galize akaunge za kalunchi weraba
1: atoke kaba daka timba kevye misanyo extra mutuko susulide de misanyo vyona akatimba kevye misanyo extra kakutu usibu ako 22 bet 22 bet ya runga misibu ya chitongole echa rotaries and gaming road rotary gaming board okubeti nga kualifu kwa muze elata kilizibwa ediabali wansiwe miaka avili mwetano mchisera chine chevija guzubi na kwenkuru Centenary Bank empereza za yezifu denyangu hata kumiwende jia wansi tewali nsonge kutuwa mu banka wabula weyambi seba agent akanana basa sani de guangaliyo na elanga bakuliku mpia wukukuyamba kuku empereza za banka kozesa simuye yomu ngalonga weyambi sa sente mobile kuweleze nsimbi sasule bisale likuba anjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanwe za Uganda ozi sasule mumieze satu we wolo kutambula na nsimbi enkalu ulabiyo gula nga weyambi sa sente visa card obudebo na mchifocho na woli ngabo nyumirwe bikujuko byenaku enkuru bera bulinda leri abafere wewola masimu agakukubirwa messages kusindikirwa obo WhatsApp ngabakusaba pini namba yo password yo bibikwata ku account ye ya banka kakati kodo kuwa bakwecho chonacho baweke ngedengo okube simu obo kuita mu message ku note 8 bibidi bitana 5 Sentinel Banka banka ya fe Sentinel Banka erunga miziba banka enkuru ya Uganda sende za customers ikumibwe kitongole cha deposit protection fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda.
2: Kweso ze sawi ndala time check esawa eweze emu eyaka ungezi time check kutusi wako
1: bena msiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunaku atemo sabulo kuja yaka sentika chisera chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali nyiga stemu mkaga town star mkaga hash orondeko investor oboko zese MTN momo app

0: Sale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia enkuru se ya magesi.
2: Tukwaniriza mu program Omulongooti ensulo ya magezi okumanya n'okutegeera ku byobulamu, ebyenjigiriza, eddiini, ebyobusuubuzi, amateeka, ennono n'ebyobuwangwa, obufuzi n'obukulembeze, eddembe ery'obwebange omutali kunyigiriza balala, amateeka n'obutebenkevu n'ensonga endala nnyingi mu program Omulongooti nga n'ekigendererwa si kusimbulula wabula okuzimba eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu. Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Inkuruzi ya magezi Insuri ya muziki Nebye mizanyo
3: Radio Sapiencia Inkuruzi ya magezi Insuri ya muziki Nebye mizanyo Kwa niliza kaongezi kona kuruwa liru Junju Francis Gemanya nzembera kusoko kula antino program Yomulongo tetambula Blunji kulika yoyo na joise Mirimu jokoze Omuka maja kusoboze sezo kutusa kwa ingaluzo Oimiliza we guangalio Omuka mamwebaze ne namusaka bubonna abeewaayo okusobola okulaba nti basomesa abannayuganda okuba abaagala eggwanga lyabwe ate ab'emirembe ekintu ekyo nno kikulu nnyo newankubadde musoomoozebwa newaba basokaasoka abatumbiza obusungu naye gwe n'ogamba nti munnange nze kansomesa emirembe kankubirire ku bantu naawe wenyini omuntu n'ogamba waayi kambeere wa mirembe ekyo nno kikulu nnyo kubanga eggwanga ery'emirembe lyerisikiriza abantu kubanga tulaba abalala amawanga agali mu buzibu teri agenda yo n'abalambuzi tebagenda naye ffe wano ewaffe mu Uganda bajja newankubadde waliwo ebisoomooza kakati abatambula ab'ebidduka banne mubeere n'obuvunaanyizibwa abaddayo awaka mu batuuse bulungi agamu ku mawulire enkya kalulu akeekalangala baddamu okulonda omubaka alina okuddira omukyala Nakimuli Bambi yali mpya yatufaako jjuuzi ekikwatukira enkya basuula kalulu kulonda ani anadda mu bigere by'omubaka oyo abantu bataano be baliwo omuli ne muganda wa Nakimuli gwe baaleeta ng'aba National Unity Platform ne NRM omukyala aliyo sima mamita mama mazzi sima mama dwaliro ebibiina bibiri byebiri NRM ne NUP abalala ba independent naye akalulu enkya kali eyo olunaku olwaliro ebibaddewo bingi naye feekereza katolika twafiiriddwa Father Feviatore Muvunyi olwaliro aziikiddwa wali ekisubi kitalo nnyo Ssaabasumba era yaabaddeyo bannange kitalo ddala okuviibwako omusaseredooti waffe oyo kibi nnyo nnyo nnyo ate newezigidde wano ku mpewo nga tumaze okitegeera nti omukulu Lord Mayor Elias Lukwago tebakkiriza kumukkiriza kweyimirira oba kufuluma kakalu ka kkooti baabadde batuwadde essaawa 24 essaawa 24 ziweddeko ku ssaawa nga 8 awo naye omulamuzi Basemera ndowooza ye Basemera ow'ekkooti ento wano emakindi afulumizza oluvannyuma awo gye buvuddeko mu ssaawa nga emu oba mu ddakiika ng'ana nti okusinziira ku kifo kyalimu eky'ebyobufuzi tasobola kuweebwa kakalu ka kkooti kati kufuluma naye ajjanjabibwe abakugu bamwekebejje n'ebirala jjukira nti no baamuwadde omusango guddamu kuwulirwa nga ennaku z'omwezi 30 sirwe ramanda olujja ku lwokubiri nga ennaku z'omwezi 3 next Tuesday ebaddamu okuwulira omusango gwe Radio Sapiencia enkuluze ya magezi mu studio z'abagenyi bange baatuuse dda njagala bakubuuzeeko bulungi tusobole okulaba engeri tutandika okutambulamu yes aha ani asooka
4: amanya Sekabembe Kato Faruku chairpersoni w'ekyalo kye bayita Owino View Village mbalamusizzaako mwenna abatuwuliriza
3: Owino View Village
4: yes.
3: Kisangibwa wa?
4: Kisangibwa mu Kampala Central okutandikira ku mwala gwa Nakivubo nga bwe gutambula okwetoloola ku amu wonna kupa kompleksi ekyo kyekyalo bwe kityo bwe kyetoloola.
3: Good. Sekabembe
4: Kato
3: Kato Faluku
4: yes.
3: Omulongo
4: Omulongo
3: yes. Aha ate omulala
5: erinnya kikomeko Ivan Batte Sentebe wa Muzana Zone esangibwa mu Kabalagala Parish mu ggombolola ya Makindye East mu kibuga Kampala.
3: Kikomeko?
5: Kikomeko Ivan Batte.
3: Ivan Bate. Owenjovu kojja wange. Kifoji
5: chairperson, chairman LOC 1 Muzana Zone.
3: Muzana. Muzana Zone kisangibwa wa.
5: Kisangibwa mu Kabalagala Parish.
3: Kabalagala. Okay, mwebali nnyo. Awebali de la bakulu wano tubalese olunaku lwa leero jukira nti olunaku lwegula kati ko kebyokulonda kafulumiza enteekateeka y'okulonda. Basente bafa byebyalo. Tubalonda ng'enaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu. Lwe lunaku lwe tusuula akalulu. Akalulu ako tukasuula nga tusimbye mabega waabwe. Ha. Mulongo kato.
4: Wanjise.
3: Bakakulonda emirundi emeka nga basimbye mabega.
4: Omulundi gwe gwakasooka.
3: Gwe gusooka.
4: Guno gwakubiri gwe tugendako.
3: Guno gwakubiri.
4: Esebo.
3: Okaagala ako ak'omugongo.
4: Ak'omugongo. Ke kalulu akasinga okubeera akamazima n'obwenkanya. Singa bakuwangulya mu kalulu k'omugongo obulwako kiweekwasa era omanya nti nno mbadde mukulembeze mubi era abantu okuwangula oba neesimbyewo ne batakampa bamanya abantu bakuyinako bubi bwo bwe babakola. Ky'ova olaba kalulu k'omugongo kalungi nnyo nnyo. Era bwe kataba ka mugongo fawamu tetuba bamativu nga basente b'ebyalo.
3: Oli wa kibiina ki?
4: Nze ndi independent.
3: Oli independent. Yes. Okulonda okuwedde wakulaba?
4: Okulonda okuwedde nakulaba.
3: Wakulaba.
4: Yes.
3: Abe NRM wabalabako nga bali mu kamyufu kaabwe?
4: Akamyufu ke NRM nakalaba.
3: Tekaali ka mugongo?
4: Kaali ka mugongo.
3: Biki ebyaliyo?
4: Sebo era nnyinza okugamba. Akamyufu ke NRM. Byo bye baali balonda byawukana ne bino eby'ebyalo. Bali balonda muntu gwe baagala. Awangula bagamba tawangudde. Bo bayisawo gwe baagala kokosi kalulu. Naye kano ak'ebyalo. Abantu ababeera ku byalo banjawulo baba ne pate zaabwe za njawulo. Kati abantu abo tebasobola kussa kimu nga BNRM. BNRM balondako n'agamba nti kaakati nze. Nsaze ogundi. Era wogende kyaddondo nyinza okugerezaako. Nyinza okuba nali nkyuse. Nenetaba ne mukalulu ako. Naye era bagamba oyo si we NRM. Era nakawangula. Emala okawangula. Ne bagenda balondamu owaabwe gwe baagala. Ekyaddondo. Nengenda nwanagana ne bangamba ne bw'onaakola otya gwe tojja kuwangula. Ffe bye tusalawo byebyo. Ebitakwatagana na kyalo ate ebyekyalo byawukana n'ebyo.
3: Yesebo.
4: Yesebo.
3: Okakasa?
4: Nkakasiza ddala.
3: Kubanga bangamba wano baleeta abantu abatali ba mu kitundu ne beeyiwa ku gundi ojjukira n'akabavubuka. Akabavubuka otekeddwa okubanga wakalaba.
4: Yesebo.
3: Akabavubuka ng'abantu bajja ne beeyiwawo tulonde tugende nga batali baawo ne babala ne biggwa. Kati singa ekyo kibaawo.
4: Era n'akalulu akabavubuka. Tekaya ukana koko na KNRM. Kana akalulu ke najjiramu naka okujambere sentebe w'ekyalo ekyo. Najja ndi independent. Waliwo NRM, owa DP, nange independent, n'omulala atalina kibiina. Ne tugenda mu kalulu, era NRM oyo ne bagezaako nnyo okwagala okumuwa feva akalulu ako akatwale. Naye okusalawo kw'abantu kwabalemesa kuba abantu baali bangi nnyo nga bawagira nze nga ne boogamba nti okabba tekasobokera ne bakayiwa olw'okuba oli yalina ebyali bisobosesa amaanyi gonna agayina naye amaanyi g'abantu ne gasalawo ne tudda mu kalulu ako enkeera era ne nkawangula naye sebo lwakuba abantu bwe basalawo ako ko tebakavuluga. Ko tebakakkiriza abantu bennyini be beesalirawo omuntu waabwe gwe baagala. Bwe tudda mu bokisi eyo siyonze ku kalulu k'ebyalo sijeegombera ddala. Kati omanyi otya omuntu akwagala?
3: Gw'ofadde akwagala.
4: Anti kati wonaawe kennyini w'omanyira nti nno gundi oba abadde tanjagala kitegeeza neeyisa bubi. Kantereze wano oluggya ndikomawo. Naye oba mu mativu era n'ogenda ng'oli mu mativu. Ak'omugongo oli bw'agamba nti banzibye ensi yonna ekusekerera baba bakubiddewa ku bantu abakwesimbyeko ne babala omu babiri kumi nga gwe oyina babiri ng'ono ayina kumi oyinza otyogamba nti bakubbye
3: mulongo kakasa te kifo kyo kiri dedicate nyo kirimu abantu bangi bonna balonzi babo betulaba kumwala n'okwetoloola bonna balonzi bo singa beeyiwa mu kisere ky'okulonda
4: neyanza nnyo n'omulundi guli abantu abo baaliwo naye twakozesa ligesita y'ekyalo ligesita y'ekyalo eyo omuntu agenda okulonda bamusoma mu ligesita y'ekyalo nga basibye obulungi akaguwa abasirikale we bali tewali muntu akkirizibwa kubuuka kaguwa ako kugenda kwetaba mu kalulu ako nga tali mu ligesita era ekyo kye kyakola n'akalulu kango kawangula ge gaali amaanyi gange
3: oyina abantu nga bameka mu kyalo
4: ekyalo kyange ninamu abantu abawera olukaaga ne abalonzi baamu
3: lukaaga tewali wetulabira kulonda kwonna nga bagasse polling stations nga tuli ku byalo buli omu aba mu kifo kye kimu kimu tewali we bajja nti no bali basatu bakyamaini bano tubalondere wano bonna
4: nedda ssebo buli kyalo kyennyini polling station yaakyo ebeera emu yeyekyalo buli kyalo kiyina ewaakyo webalondera essebo
3: omaze emyaka emeka ng'oweereza
4: gyegina emyaka omunaana ndowooza gye tukongodde kati egibadde gibulako ebiri tuweze ebisanja bibiri
3: kubadde kubulako ebiri
4: tuweze ebisanja bibiri
3: mulina kuweereza myaka emeka
4: gibya myaka etaano
3: myaka etaano
4: essebo
3: kakati okubula mwawereza etaano ne batandika okubongezaayo
4: essebo
3: gwe muli obadde okyenyumirizaamu okubongezaayo
4: otwongezaayo tetwali kyenyuminkirizaamu nnyo ate tekyalibadde kibi lwansonga enkola ya LC wano lwakuba tulina abantu abagufuula omulimu naye buli buweereza bulinga bwannakyewa kubanga batuwa siringi 1,000 ate gwe batatusasudde kwegamba kiri okikola n'omutima gwo okuweereza abantu bo bakwagale naye nga gwose gwalibadde mulimu era nze tukola bulungi nnyo era tukolera eggwanga bye lyagala kuba ffe tusookerwako era ffe tutegeera abantu baffe naye eby'omusaala gwe teguliiyo okwongerayo tekirina kye kikosa muntu wa bulijjo tekirina ffenaffe kye kitukosa kubanga tukolera ki bantu omuntu akolera abantu okuleka ababifuula omulimu era gavumenti byajjanga eyongerayo tekirina kye kyakosanga n'abantu abategeera ebyobufuzi tekyabakosanga bamanyi obuweereza bwero si wano kwekubiriza n'oleka emirimu gyo n'ogenda mu nkiiko n'oleka emirimu gyo n'osala emisango gy'abantu olw'okuba oyina omutima ogwagala abantu abo
3: oyina emirimu emira gyokola
4: essebwa ndi musajja musuubuzi era ntunda ngoye enkadde
3: kakati mulongo gw'oli musajja musuubuzi naye nga tulabawo bakiyameni abatuula mu ofiisi awo yakiyamani tavaamu kakati ekyo ate nogasi mulimu buweereza ng'ate abamu tulabanga gwe mulimu
4: neyanziza abantu abo abatuula mu ofiisi nga tebavaamu balina emirimu gyabwe nga gyanjawulo nyinza okukakasa nti kati ngaffe mu nakaserofu okuba gwe muluka gwe tulimu nakaserofe buli kyeyamaani alimu ayina omulimu gwe naye waliwo etayimu gy'oyinza okugamba nti kaakati eno yo nina okubeera mu ofiisi nsobole okuweereza abantu ng'obuweereza bwe obususu obungi nga bulina kusibamu emirimu gino bwe tuba tugikola tugirekera abantu abatuyambako ne batukolera ku mirimu egyo abagufuula omulimu tetujja kuwakana nkoze mu kyalo naye ab'omu kibuga wano balina emirimu gyabwe era sijja kubawaayiriza kuba sirabangako kyamaani atalina mulimu nzize tubeera nabo era oluvaawo ng'oli agenda ku mulimu gwe oba agulekera omukozi
3: bwetubetubeeraati gwe bwoba ovaawo leka wan
4: nze bwemba nvaawo mu ofiisi mulimu omukyala abadde asigalamu kati nina vayisi wange waliwo sekulitale kakati abantu abamu binalonda nga kulukiiko bo bajja ne balowooza nti bazze ku mulimu bwe bamanya nti mulimu bagenda okwaba nga si mulimu nga buweereza ne beegoba bokka ne batuweka mu ofiisi nga tugisigaddemu obuweereza ne babututikka nga tetukyalina kyakkola kuba twalayira nga tugenda kuweereza abantu era
3: kati olukiiko olubaddeko naani
4: olukiiko luliko omukyala bamuyita Nampeera Semi era oyo mukyala mwebaza nnyo anyambye nnyo okubeera ennyo mu ofiisi kuba ebiseera byembeera mu mirimu gyange abadde bambi tumusibiraawo era naye yakolerangako awo olwakubeko bajja ne balijjawo twakolerangako ne ku kkubo mu bumenyi bw'amateeka naye nga tetugamenya
3: tematensubira
4: nga kyogenda okuzzaako ekkubo eryo lyajjanga omuntu n'olonya ekyokkola ng'oli mukulembeze ng'alina kukolerawo okulira n'ofiisi ye naye nga tabeeza ddala mu kkubo abeera eno ku ofiisi ye n'akolerawo asobole okuweereza abantu obulungi nga talowooza byakubabba ku bubbi ti ate omuntu bw'anaakima ebbaluwa musabe emitwalo oba emitwalo ebiri ng'ate naye okima ebbaluwa olumu bakima genda kujjayo basibe mu makomera olumu agenda kusenguka olumu omuntu agenda kunoonya kalooni kwewola ate agenda n'omugaata empaayo emitwalo ebiri olumu azize nga talina yadde n'olukumi kati fe bwe buweereza bwe tubadde tukola nga ne gavumenti tetuwa mpapula era nga fe tuzeekolera netuweererezaawo abantu baffe
3: kansogenzyewo obulango mulongo naye olukiiko kati luliko abantu bameka temulina kuba mwenda
4: tulina okuba abantu musanvu
3: musanvu
4: esebo
3: kati muliko bameka
4: vaisi kyeyamaani waali nze kyeyamaani ne muwanika
3: vaisi kyeyamaani n'omuwanika
4: ne sekulitale ajjawo era n'amala n'agenda kujijje kuba makanika
3: abalala
4: abalala defensi yeegoba ow'ebyenkulaakulana naye ne yeegoba kale twafunamu
3: obuwabaana vaisi yatwala ekyabaana
4: vaisi agatta ebifo awo tulina ebifo bye tugatta kuba byalinga mwenda batulekera musanvu kati ebimu ne babinyigiramu walingamu bino ebyabanoonyi b'obubuddamu ebabijjawo
3: obutonde bw'ensi kati aliwa
4: kati oyo waali naye era mu mateeka wali taliiwo
3: kansokenzyewo obulango buno tujja
0: bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya woosangibwa kizimbe kiwookolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino nooti 752 897 6 8 oba plus 2 5 6 2 9 2 8 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba radio sapiensia tojja kwejjusa
6: twekwase katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala ssappule essaala ya nnyaffe biikira maariya jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya
7: buli mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi okugema yengaba ekuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama pooliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba numoniya nga tezinnaba kumulumba mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna olinalu yosezamu, tewera likirida. Genda kudwa yoli ya government yedikulio kumpi, ogenu maso no kugemesu mwana uo. Uchari nubudu kukumu mwana uo. Kebeda kadiyo mwana uolero, mugemesi mwujufu, era mwude. Kubango kugema, kuta asobulamu. Uwaka mwune kutusibu wako, ministro yevi obulamu.
8: Hello, testing microphone. Wow!
9: Wow!
8: Unaonye yume yogiro bulunje nina kuwese kitiba kumukolo. Jangwa nukwelio sapiensia in Zambia. Echechizi utuwa chigonjo lada. Tuina machines. Ezikola kuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukosobu tebe, netens.
10: Tukubide kunoti msambu tano munana. Na utiemu, msambu, kuminanya.
11: Nkulamu oni wano otundolo za tatisoboka. Tisoboka, na otisobola. Atono ya tisobola.
12: Ensonge liemu, kuzuku sabuongo.
11: Ogula mutimu, kuzuku sabuongo. Choka.
13: Obute buwebu no, ohulilizomu kugumu business. Ante, buna buwebu tebu omukozi waku no.
14: Omukozi waku na kutusibu wako.
15: St. Cyprian High School Chaba Kade. Esumeru ya Felisangu wa mukono. Musaza liye kerezia, edie rugazi.
16: Baaniliza nyumu kanyumi rokano akokuwe kula akulanya. Nenkoze saye sente nevi ndugye tufuna. Urusi tujikoze sabubi okukakana ngate tusudde busuzi. Abazungu wemula babazi mbengudu. Lati bazizima angaziriko webafugiro obugali. Abazungu abasinga jivasula wabafuga gali okujja. Usanga memba wa parlamenti mulamba ngat laptop wajitade kumugongo. Elimukasa ungavuga ugali. Urue songa asobolo kukekeleza. Kubanga agenda kutuka mbude. Atene chiyari yali wa dafurumia atisigaza na achikula mwevi ntu hevi dara. Neka kati gwe osula wanumachi hindi. Osula salama. Osula nadiana nkumbi. Osula chibuye. Osula katwe. Okolira Kampala. Na kaseru. Owinu. Mchikubo. Mchiembe. Oina moto kasatu eziva waka. Oine iyo. Oine iyo mchala. Ewine tuwala wana kusomero. Ugendu ukweka nga gubo bala mafuta gona mugusa mumoto keyo. Nga mafuta gubo gabaru umu akatega tandikira umu lala business. Chukangu ugamba. Nganyu kula akula na. Simanyo ba chiche lendiko. Nsubula ne senti siziraba. Situfu senti toziraba. Toziraba luachi. Ama kuba agazi tuwala manji. Okusinga ama kuba agazi ingiza. Chivanga tibobo ina jova josura. Osobola na yoku banga bugenda. Kankuwe chokula virako. Waluwa baboda boda baganda bafi. Na gandhi zi sijia kusula katwe. Kusula mbuyumba bugenda kunko kansule na kawuka. Wa kansule na muranda. Kansule ntebe. Nga mafuta gavuga. Abasaba ze bajana bobe bagagula. Nga naga muzayo. Basaba ze bebe bagagula. Oyaja bulungi mulugendo oru. Neka kati gwe. Jova yona mafuta guoga tekamu.
17: Ako kitaba kia katundu. Omukosi wako no.
18: Omukosi wako na abadaku tuusibu wako.
17: St. Cyprian High School Chaba Kade. Somero dunji erio mwana wo. Omulezi no omuwala. Kubanga lili kumusinji kwe kerezia katulika. Baso misama somogo na aga arts and sciences. Tutu mbule vitone vya abana. Ngatu itamu music, dance and drama. Kosane vye mizanyo. Aba some sabafiba tendeke. Ngateba kuguka mungkwata ya abana. St. Cyprian High School Chaba Kade. Tusome sabana ku O level. Ngatu gubereda new carriage. Kusanaba elevo. Esumeru ya Felisangu wa mukono. Musaza liye kerezia. Elie rugazi. Tukubile kukusimu ya fe. Noti musamvu noti nya. Musamvu nya satu. Emu bili munana. Oba noti musamvu musamvu mukaga. Muenda nya satu. Emu bili munana. Tulina ne UNEBU center number.
7: Uli wakati mu program. Omulongoti. Tienda mwenye katanyeze nyafama. Radio Sapientia. Inkurzi ya magezi. Insuri ya muziki. Nebiye mizanyo. Inkurzi
3: ya magezi. Insuri ya muziki. Nebiye mizanyo. Kwebaza. Kubantino tutambula fena. Nyongero kwebaza. Banafa Bastila Tube. Uganda Limited. Ya bakola imitayimbo. Bakola imisumali. Bakola ibiuma. Bakola ma. Ama batibaga kolan. Bakola tanks. Stainless tanks. Beku atetoja kujulidida. Tuina banafe. Aba. Ba Honda by Mark, ba Mark Investment. Gwagala pichi pichi, enunji yukola sente boda bodo veyo kutambulirako bubanafi aba Mark Investments oba Honda by Mark boba wekwata kwa yagali taka jangu tukutwali mubanjelu Properties Uganda Limited ofune taka edunji chiko mekoko jawangi.
5: Yes,
3: ouli domulongo nga bwatubulide.
5: Mulungi nyo.
3: Gwe bakulonda di?
5: Banonda mu 2018.
3: Yesebo.
5: Era mu kifecho ekya Muzana Zone. Ekifecho kimanyiddwa nnyo okubeera mu Kimeseka Institute of Catering abayigiriza ebyokufumba. Ekyo kifecho. Era gwe gumwaka gwe banondera musebo.
3: Oh. Okay, kakati okuva 2018. Jemia kejo almost munana ngo weereza yemu abalonde bwa mumuyaga ngabantu bakoye abalala bali ba chairman abakadde
5: neta sebo
3: nze
5: gola bandi musajja muna NRM
3: okay
5: era ekitundu kyange okunonda tebannondera mumuyaga ekitundu mubanza alidde ekitundu mubanza alidde mwensomedde mwenkulidde banonda
3: kubanga abalala balonda abantu bagenda okumaliriza okulonda ngo mutasola na mchitundu asuleri abalala ne bagenda simanyi
5: abatuze banonda
3: abalutuze bakulonda
5: omwana muzale wawo
3: obuweereza obusanzu otya
5: obuweereza okusinzira nti ndi masekati ga kibuga twalize wamu nti mulimu abantu abenja ule nnyo buli muntu akunganira mu kabalagala yaffe kulinganga abali mu sente w'omukulu na ya tene wafe chisuka kwa uwele za teuba devu vinyo katuunda abadde nangi banga lionari
3: banga lionari kakati tuyambe utumenyele bifo bie mubana bio
5: tuina chairman tuina vice chairman tuina treasurer tuina secretary tuina wa information tuina wa defense tuina wa environment nitugira nuwa wabubuka. Ezo special cases. Tuino wabavukuka, tuino wabachala, tuino wabalema, tuino wabakate.
3: Oh.
5: Yes, sir.
3: Kati ekitegeeza bali.
5: Abana abo, wabakate, nuwabalema, nuwabachala, nuwabavukuka. Chetutanaba kulonda ko kimu, iwabachala. Niwa wabakate bamulonda, wabavukuka bamulonda. No. Wabakate, wabavukuka.
3: Nwa balima.
5: Abuwa balondo. Urede bowe bali nze kachiko kafe. Kapia.
3: Bali nze kachiko kamo. Wabachala bagenda kulonde
5: kwa. Wabachala bagenda kulonde kwa.
3: Mkulonda kuno.
5: Mkulonda kuno.
3: Kakati omugate gwe gwa abantu bameka.
5: Kuminomu.
3: Kuminomu. Kubanga fetu enu tuba la musambu. Na ye bali abana bajja. Okay. Bajja buzi.
5: Special department zijja buzi neze gata kachiko.
3: Zijja buzi. Gwe wocha abalina.
5: Ewange
3: mulonga tugambi bakati basatu abadukanya abakachiko.
5: Ewange muzoni yange ya Muzana Zone owa environment ya senguka. Owa environment ya senguka abasigadde bonna. Mbaina.
3: Okay.
5: Yesebo.
3: Abasigadde obalina.
5: Bonna mbaina.
3: Oli Muzana Zone we wali Jimeseka sibwe ntunulawo. Bwemba ngende eri
5: Senti Janani
3: ku Senti Janani luumu
5: kugenda ku Senti Joni
3: mba nzikirira wano ku somero kyeri eddene enonga ku mukwano mba ngenze wala
5: oh yo genze wala jangu wano mu Senti Kabalagala round about yambuka yambuke muyenga
3: ne wano ukwatawo wano tuitawo tutyawo
5: mukataba mukali wenyingirirawo iyo Pantaleo Zone. Muruka kwa feguli muzoni zikumi na sato.
3: Yesebo.
5: Katie moku zoji mkule mbira.
3: Mufana ganyene mulongo. Kubanga chairman. Abantu abo bakwatu otya babali
5: aba. Abantu abo.
3: Mkatabo.
5: Ekikulu ekituufu wenkulide somba manyi. Wembadde mpitanga nzijo kusoma ku St. Peter's. Mbadde nga mpitawo.
3: Yesebo.
5: Nzijo kusoma ku St. Peter's. Somba manyi. Iramba kuwasa ganya mungeri yangi. Aba singa baita banyinaze.
3: Yes sir.
5: Aba rabaganda ba.
3: Yes sir.
5: So bakuwasa ganya mungeri yobuntu n'tutambulana.
3: Abalala bo tubere eno tugamba ndi banango omulimu ogwo muzibu mubi abantu abo babulirirwe baveewo. Naye mwe ba chairman na bakulu bakati kubantu bafe mbalike babereo bantu bafe mbalike babereo chichi
5: nino munange njagala okubulira ebiseera ebisinga abakolamu operation ekiro kwata abantu abo tugendo bus screening emisana nga abasinga bavudde mu centre abasinga bavudde rubaga nga temuli mwana waffe n'omwabeera nafaawo
3: waji
5: iwe chitinga temuli mwana waffe n'omwabeera awo abala bavudde muyenga na kololo
3: waji
5: nga bonna bali awo naye nga ab'omu zoni zoni zaffe nga tetulina mu baana baffe
3: So ba investor bajja mu bitundu byako
5: ba investinga kirao
3: naye badange chikome kakati omukulu yalangiride eteeka eritekawo lya local government tuyambe otujukizeko emirimu kati nga gwe chairman mirimu kye okusinzira ku teeka baba asomesa
5: badira ne batusomesa badira ne batusomesa ne batuwa n'omusaala sebo
3: Ogwo mutwalo?
5: E, tufuna omutwalo omwezi emyaka esatu ssentebe kati tufuna bakusasulwa. Emyaka esatu tebana batuwa ka sente kaffe naye nga tufuna mutwalo.
3: Mbwe mujja kufuna
5: ate ne batugamba nti stamp eyo kintu kya maanyi nnyo mukikozese bulungi.
3: Yes,
5: naye nga tebatusasula mutwalo. Naye ng'emirimu gye tukola nkiwajja nkizo nnyo okusinziira ku bintu ngeri gye bitambulamu. Okumaya jankizo, abantu betu singo kulaba, obabe tutegera nti bankizo nyo mugwanga, nga olaba omulamuzi. Asindika omuntu wa chairman.
3: Ere baluwa ya chairman ino kubana yonzi.
5: Kamu sindika wa kansala wa dewa MP. Kamu sindika wa chairman, yendo lete baluwa ikakasanti obela kushitungu echo.
3: Yes.
5: Na hini mpuno mtu waro, ndi musanyi funze, umulimu gwenkola, kwa ampereza bantu banki.
3: Gwokola chi?
5: Nzo umulimu gwange, ngwe nyumirizamu, ndi jenore bala. Ndi jenole bala na inga nasoma bya kukanika masimu kudata mine na inga ndi jenole bala buligumungu pwasa
3: kakati sigwe chairman ya siva kwa office
5: sina office nti abatuze bakola office yange nina dukali yange sina office nze nina duka yange lienkera ninsasura ni license So, nze mbeda honga chairman. Wabula si ofisi ya
3: batu. Kakati, duka li okolera mwebi ya chairman.
5: Kwa chairman, si mtipulikasero inakubela chairman. Si mtipulikasero inakubela bantu stamp. Si mulimu ogwo, wabula wanachie wanti tukolera bantu bafe. Nenga nafe tuine mirimu ejafe kwa tuina families.
3: Nihendi pakusanga uwa.
5: Webansanga oru buje ku mulimu nsanga obo nsanze chama
3: kakati mulongo yuno yatugambye dawo tawuluze misango biki bano bazze babatuzawo
5: mbatuza kuduka waliwo space we nsobola kubatuza naye nga tukwasaganya nnyo n'abantu baffe olumu twimuka nze nyimuka ne ngenda wali kusini ngenda kusini ne nkwasaganyize eyo n'olukiiko lwange
3: amateeka gagamba kinga babateeka ko temuyina kuba na office
5: tewali kitulagira kubeera na office kubanga tebagisasula
3: mulongo
9: wagiseko
3: temuba na office
9: era office za LC wano zirabika government tiyatuwa office kubanze nange omuntu gwe nebaza ayimiriza office eyo kubeerawo amuya yateka office yange Ila ye vice wange ye teka office ne te tuina office za kala kali
3: ya mulongani
9: minsi kigundu
5: ye vice wo
9: era ye office yange eri mu mikono je eri mu mikono
3: neka kati mulongo kakati hapo bwana akole enso byo no mukwata kote
9: adewe tusengira dalo kole dalo nange ye nyini ya mvunana we mazizo musango nange ya mvunana ndi vice ya ino vunana chiyama
3: Naye badaye molongo.
9: Naye era
3: kubanga ekyo ndaba compromising.
9: Naye era ekifo kyetaagisa ekyamaanyi nnyo kya byankulaakulana. Tetugenda omuwa. Singa tumala okufuna omukisa ne tukomawo, enkulaakulana gy'aleesera kulinamu ekyankulaakulana.
3: Kubanga byamanyi.
9: Nye byenkulaakulana bya bitegeera nnyo.
3: Yesebo.
9: Era ekyenkulaakulana ayinza obutakisimattuka.
3: Olukiiko olwogeredde eno nga temunnaba nako naye
9: kati yakudda
3: naye mulongo kakati bwe bataakulonde
9: ate kati omuntu omulungi bayinza obutakulonda
3: otugambye wano
9: abantu abantu nali sazeewo nga ngamba okulonda nga bwe maze emyaka 8 ndoza ne wesidde abantu bajja mu ofiisi ne bagamba abakusema nti nno okomewo ne bawandiika ne basayininga nga baagala nkomewo tiyali nteekateeka yange nnyo naye olw'okuweereza obulungi eri abantu era ne wentude nekakasa nga ngenda kudda.
3: Amateeka agamu ge baatugambye mulongo olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo.
9: Kakati amateeka ago olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo. Kati ffe tulina obuzibu erosi za Kampala wakati. Erosi za Kampala wakati tyobola batugamba omuntu ne waba alina endagamuntu nga ye Busia naye ng'akolera awo oyo gwe gw'omanyi gwe olina okuteeka mu ligisita. Kakati ffe ab'e Kampala we twawukanira twawukanamu ekintu kimu ffe okulondebwa kwaffe tuwangaalidde awo nza mumazeewo emyaka giweza 3 nga wenkolera wembeera okuva lenatandika okukola nga wenkolera kati kitegeezo y'omuntu oyewaawo bwe butiiko bw'e Kampala erosi z'e Kampala owaawo olina kuba ng'owangaaliddewo era nga w'okolera naye oba towangaaliddeewo naye nga w'okolera kikukakatako okuba nga oli waawo kati ffe twawukanirako
3: ebyokusula tebibakwatako
9: ebyokusula tebitukwatako we twawukanira ne kojja wange Kikomeko ono we twawukaniramu
3: kakati bwe mugendeeka e Kawungeezi ekitundu mukirekeraani
9: bwe tugendeewako e Kawungeezi kati ffe ebiseera ebisinga erosi zaffe tuba ne poliisi zitubeera kumpi kati ofiisi ya poliisi eri wali eyerosi eri wano kati bufe bwe tuba tugenze abasigire bebyokwerinda era bwe tusanga opalesoni ezaakolebwa ekiro ng'abatuuze bakuyita kyamaani ng'ojja nga oyo muntu oyo mutuufu oyo si mukyamu twawuliramu awo ku makya bwetwaliba tetukola ekiro tubirekera poliisi n'ebikola era nsuubira ne kojja wange ekiro ndowooza ofiisi yo tekola era ffe tukoma ssaawa 12
3: nze mbadde mmanyi kyamaani okola throughout kubanga waliwo emirimu egijja olina okubigoberera kakati
9: nkozi ng'omuntu afiiridde mu kitundu awo ne bwemba ntuuse ewaka kyoba wa pulezidenti atugamba tuwaayo obupikipiki ng'obwo obw'obugaali omuntu bw'afiira ne bakubira essimu onookavuga mangu emisinde n'odduka ojje ku siini awo egyo gyetukakatako okuba ate nga w'oli kuba lipooti olina ogikola kati awooka we tusumbuukaniramu n'oddeeka n'okomawo naye ng'ate kirungi nnyo mu Kampala wakati okubeeramu LCs kuba abantu b'e Kampala ffe wakati beekolera byabwe era Katonda yatuyamba ne babeera ng'omwalo ogwo bagukoze naye lulinga gukyali nga bwe gwali ffe twamanyanga bye twakeeranga okulaba ku makya. Kampala ebizibu bibaamu bingi nnyo nnyo naye ate LC ekirungi n'abantu abasembayo bubi bategeera LC omukulembeze bw'ayogera bamuwulira kuba bamanye nti ojja kubanga akwetaaga bajja kumutwala mu kaduukulu nga bajja kudukira ewo bakime ebbaluwa eyo omulamuzi gy'ajja okugamba nti kiyamaani bw'aba amwogeddeko birungi byereere kitegeeza mulungi ne bw'oba mubiira akukkiririzaamu.
3: Kakati nyamba emirimu gya kyamaani gyegiruwa gitulambikire bulungi
9: emirimu gya kyamaani ndowooza ekifo kya kansala ekyo baali badde basasulamu ffe kuba emirimu gya kyamaani kwe kutabaganya abantu n'obabuulirira era omuntu ogwo omulimu ogusookera ddala kyoba nga tugamba tuli bannakyewa batufula bannakyewa abantu bwe bajja nga basowaganye bezizzaako emisango ffe nga erosi tetulina kukomera we tutuukira okugamba omuntu nti bamusibe aba afuuse mubi ffe emirimu gyaffe emikulu ku bantu kubabuulirira kubatabaganya kubajja mu mbeera mbi oba muyaaye oba kiki kale emirimu gya kyamaani n'entandika ogimenyanyiza n'okumalako pulogulaamu eno n'onnyongeramu n'essaawa endala
4: je mirimu ya chairman je gisinga obungi kati fetudda ne wakano notu ne webaka natosowa na kugolokoka kumacha fe mu town tusiba tutawana na mirimu ya bwa chairman egisasulu omutwalo naye nga twenyumikiriza mu mirimu ejo olw'okuba obuweereza bwe tuweereza abantu basigala batwetaaga nnyo era ne bakwagalira ddala n'owulira kale fe kyejo emirembe gye twasigala ofunamu naye nga tutereeza butereeza bantu abasowaganya abezizzaako emisango n'emisango eminene gye tutasobola kukwatako ne tugiweereza poliisi nga kati defilement madda bakkute n'emmundu ono akubye munnamu amwasizza omuntu ebyo tetubikolako ne waliwo obubalebale obutonotono nga beerwanyeemu abo n'obabuulirira ebiteetaagisa poliisi ng'ebyo gy'emirimu gyaffe emikulu naye nga gyo mingi
3: kubanga wano bwe mbanji yitayitamu mangu balaga political head of the area preside of executive committee meeting monitor the general administration of the area jurisdiction oversee the performance of persons employed by the government to provide the services ekyo mukikola mutya okutunuulira abantu government bewadde emirimu abaweereza mu kitundu
4: abaweereza mu kitundu era tusinziira kati nga bwe nkugambye ffe kati olumu abantu abaffe tebasulamu naye tukitunuulira okusinziira omuntu era n'abamu olumu tumanyi okubaloopa bwe tuba nga sajja kuweereza bulungi bye tutajja na kwogerera wano naye okusingira ddala twali badde balamuzi kubeebeera kkooti era yeetegereza ew'ensala y'amateeka subira ero situli mu kkooti yennyini
3: kojja wange yongeza akawo
5: okwongereza kwako kugamba fe aba grassroots abatandikibwako wansi ku nkizo ya buli kimu mu security fa batandikibwako bu conflict sobo na arwanyo na koze echi fe abatandikibwako n'ekisembayo kwecho fe rutindo oluli wakati w'omuntu owa wansi ne government fa bagattaawo era sebo tulina kkooti mutabani tulina kkooti fe kkooti yaffe ewulirwa LC1 kanso ewulirwa era bwe mba mpandiise ebbaluwa ne mpandiikira omulamuzi nti twasazeewo omuntu oyo kiriwe newekyomulamuzi akikola ki agiwuliriza sebo
3: kakati Mulongo yagambye yasigaza abantu babiri basatu oba bana basatu oba bana olukiiko olwo lwogambye singa baawo omusango mulina kuba bameka
5: kakati olukiiko olwo ekitono ennyo omukaaga
3: ekitono ennyo mukaaga
5: mukaaga
3: ekitono ennyo
5: mukaaga
3: kansokenzi gyewo bulango
19: bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino nooti 752-897-6 oba plus 2 5 2 0 9 2 8 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa
20: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary. Participate in the celebration of Holy Mass and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
21: Ebijjulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu enfumba ensufu esinziira ku birungo ebituufu ebijjulo eby'omulembe obifuna na Cowboy Special amasavu g'ebimera amakenenula obulungi agassa mu by'ofumba ettekende essufu buli kijjulo ky'ofumba ne Cowboy Special kijja n'obuwoomi obw'embala Cowboy Special afunika mu bipimo bya grams 25, 5, 10 n'ebibiri Cowboy Special akolebwa ba Bidco Uganda Limited ng'asangibwa mu maduuka wonna
1: sembebo kanango ajaganye mia kabili mwetano silver jubili mkosa teya manji Ganya July 12 mukanga kupopo hotelo emirango samwe nejakwa jikudwa wo baka sawa satu okwingira mtwale satu VIP mtwale kumi atembeze mukanda bubedi Richard Masembe mukalang omukatuliki omiwe nyimbe zitendeleza katonda muekelezia kati emia kabili mwetano wendu mujetu mwekati kunga tutendeleza katonda uluo mweleza habache mukalango musanga lomo mutegela jia simba makanda eleja weleleza haba naba maria mamukomba mudali mujetu wa Giro Musanja wafe Awele kiduwa kairi na matobu Mechino na mukasa Divine lava Father Musala Irene na mutebi Bale Samuel Navala na manji Kabiwa kiduwa Radio Sapinsa Sanyuka Waraji St. Jesus Hospital Wachiso Wilson Supermarket Nansana Bukalango TV Nandangila Angalia Wamusako Sid Hotel Tere Chitoro St. Padre Pio Elation Center Chiba No Heme Mazongo to Furniture The Sound ya JJ Events
2: Lero ngena kuzo mweza abili musatu mwezo ugomu kaga Nyafe ekelezia atuwa Yosefu kapaso mtu kilivu Yosefu yazali wange na kuzo mwezi 15 mwezo gwagatonya Mumwaka gwalu 18-18 muitale Era yazali wa mumakama gaga Yosefu yali musaseredoto muitale Muchaseche 19 Eye wayo kuigiriza ange vangiri ya katonda Yosefu yamanyi wanga profesa wempisa angaita mubye dini Era yali muwabuzi mubyomoyo eri abasa saseredoti banji okulio wana Bosco mutukirivu ne wankubadde yazaliwa n'obuvune kugumba lyeryo mugonge kya mubira ko kubera omulema obulamu bwe yasalawo okubulira ekigambo kya Katonda eri bamulekwa abavu n'abasibe era yayambako abasibe nkaga mu 8 okuzuula ekisa kya Katonda Yosefu yafange na kuzomweza 23 omwezi ogwa mukaga mu mwaka gwa 1808 ku myaka 49 ng'okwerumya n'obukoowu bya mufira kwa okufa. Yosefu yalangirwa Papa Pius ow'11 mu lubu lw'abeesiimi mu mwaka gwa 1925 ate Papa Pius ow'12 n'amulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1947. Yosefu Kapaso omutuukirivu yawolereza abasibe amakomera n'abakulira amakomera. Yosefu Kapaso omutuukirivu otusabire.

0: Nga mpawa David sa Uli wakati mu program Omulongoti Chenda mwenye katanyize nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magezi Nsule ya muziki Nebye mizanyo
1: Nkuruze ya magezi nsule ya muziki nebye mizanyo Tulese la chia paso nzibatu yambo kutegira Emili mjino ngawe bajukola Irano kwe tigikiru kurunda Kwebala angiri deda Ukujanga avidi umu nano mwezo gomu sambu kutugendo kulondi la bachea persons gwalie ya uliriza nsubira wategedi uva ujukira ebintu ntuwe vya afurumizidwa akajuko kebio kulonda omukulu Simoni vya wakama omulamuzi kubanga okusinzira kubi ya tunyonyode ya tugambi nti okuvange na kuzo mwezi kuvange na kuzo mwezi okay tuina nominations tuina nominations wakati we 15 ne 19 na ye tuvanga mukaga tuvanga mukaga paka nga 10 abagala okwesimbawo kubwa LC okay bajja kuba batandika okwewandiisa abagala okwesimbawo bajja kuba batandika okwewandiisa era bajja kuba bewandiisiza eyo mu bitundu byabwe abakulu bajja kuba bajje abakakiko k'ebyokulonda okusinziira kakiko k'ebyokulonda tuyina ebyalo 7,112,214 byebyalo bye tuyina abalina okwetaba mu kulonda kuno balina okubanga ba myaka 18 Ordinary resident in the village. Kakati mulongo kato cha tunyonyode nti wano mu Kampala ate byanjawulo. Ne batuka ordinary resident. Resident ya ina kubanga abeera mu kitundu ekyo. Ate era ayina okwewandiisa. Okusobola okulonda tugambe bayita register. Okay?
2: Yes.
1: Kakati ekyo nakyo ne kibeera awo. Ne batugamba nti okusunsulwamu si ye nomination. 15 paka 19 omwezi ogw'omusanvu. Bajjo kusunsulwamu. Campaigns bajjazi kuba wakati we nnaku z'omwezi abiri ne nnaku z'omwezi abiri mu musanvu. Omwezi ogw'omusanvu. Okunoonya abawagizi baabwe. Omulongo yatugambye dda nti abantu baamusaba dda yadde kakati teyeetagana kuba campaign ndowooza yajja kutuula butuuzaawo. Ajja kutuula butuuzaawo. Kakati okulonda nga abiri mu munaana. Echo, echero C1. Na eju kila nti nwaliyo na avero C2, na oba jakuba balonde kwa. Nabachala, okay. Na ye, koja wange kakembo Ivan, bate, atugambi nti, singa waba wolu chiku, nga mutu demokole koti, mwe temuina kuba wansi wabantu mukaga. Mulongo watu gambio inabantu bana. Okulutya tocha tuza gundi ezo koti
3: ne anza sebo na bagane ni nabantu bana na ye ekoti zitulira ddala bulungi ensonga esokerwako tuina abantu nga batuze baffe bakolera mu kitundu ekyo era tuwangala nabo twaddira abantu anawava amalibu gali ne tuleetamu abantu bafaabo ne tuweereza nabo lwakuba tebabadde tebabeera mu gazeti naye be batuyamba okujjuza ekkooti eyo nga tutudde oba enkiiko ezo
1: okkirizibwa okulonda abalala nga bali bavuddewo
3: anti era ne balinze mbalonda kati nze abalonda ate nyinza obutakkirizibwa nga ne balinze yabalonda okusinza wennonda bali era wennonda ne bano
1: yesebo
3: okukubiriza enkiiko z'ebyala tete tukubirize kitegeeza olwekyalo kiba tekikyaliwo era twasabako okemabegako nga okulonda tekuliiwo tugamba baali tuwadde omukisa ne twejjuliza enkiiko zaffe ebifo ebyakola ki ebyasigala ate nkisuubira teri LC yonna ebifo mu bitali era okubijjuza kye kyali badde kisinga n'obukulu. Era sizo nazirimu ebifo ebyamalibu.

0: nina mutabani wange yajja n'agula poloti eyejjita n'agigulira mu mikono gya chairman ne nabakyala ne nannyini ttaka. Naye omuyayi yagituguza, gwe twayita omuntu mulamu, gwe baayita omuntu mulamu, tugenda okuddayo okuzimba nga chairman ne nabakyala beefudde, era twavaayo nga baagala kutwokya, nze nasibira mu kkomera egayaza. Chairman yeru situ yakubira dipiso yabadde kodi Kampala gwe bayita Francis Siriga, najjanzijja mu kkomera, naye nga n'eri omuzannyo gwabwe ndowooza poliisi yali egumanyi bulungi, kuba bwe twatuukaawo era tebanyiga ku chairman yadde n'abakyala. Ffe ate abaali bazze n'endagaano zaffe, ffe baazisaba tuziweeyo. Ne baagala okunsiba ne nziganira, ne nzikwata ne nzitwala ku poliisi y'oku musajja yali yeeyita nannyiniwo Kafumbe Mukasa, baali bamuyita Katulamu. Bwe nazikwasa OCCID saddamu zirabako, era omwana wange w'emyaka 2 n'afiirwa miliyoni z'8 mukadde ako. Ni mukama mulungi, era omwana yafuna n'addamu n'agula ewalale n'azimba n'ennyumba ye. Naye nga ffe ab'omu kibuga temutuwaayiriza, nsaba mutusonyiwe abakola ebintu ebyo gye bali, naye babi naffe era tubanenyanga b'owulidde bwe munenyeza bwentyo.
1: Okay, ekyaffe sempya baakyogedde, naye obudde bubamala bwe papa wadde,
0: eky'obudde bubatuwadde ffe nga bakulembeze. Omukulu oyo agambye ku ky'obudde munnabamu babwekwasa, obudde tetujja kubwekwasa kati gwe omukulembeze abaddeko, kozi abakulembeze abaagala okwesimba ku ffe bwe bakompolinga ku budde batuufu, naye ffe ababaddeko kati budde ki obuyinza otugaana tumala ng'omuntu obadde okola birungi ng'abantu bakumanyi, ne batuwadde wiiki emu era omuntu gwe bamanyi ng'obadde okola bulungi era abantu baali kulonze. Kinnasoso gamba era bwe batatulonda kiba kitegeeza obadde okola bubi, tebakwagala.
1: Lwaki tewali buyigirize?
0: Ekyo buyigirize
1: nga mugenda kuwandiika amabaluwa.
0: Esewa ekyo akakiiko k'ebyokulonda kakikola bulungi nnyo. Ekyo kamalo kyogerako bulungi nnyo bwentyo. Era ndowooza tulinayo n'omuyimbi omu yagamba ne paliyamenti eno teyalibaddemu ba luzungu. Kubanga omuntu obusobozi bwe, omuntu okutegeera kiva ku buzaale bwa muntu. Omuchayina tasoma, abachayina be basinze okukola ebintu ebingi n'obulungi.
1: Sebo basomere ewaabwe?
0: Ewaabwe basoma lulimi ki?
1: Basomesa mu lulimi lwabwe nenga basoma. Otyo.
0: Kati ne Uganda wano twalisomye mu lulimi lwaffe. Kati ekitegeeza omuntu okutegeera azaalibwa amagezi ayina. Omuntu omugezi azaalibwa amagezi ayina. Eky'obuyigirize tetukitwala nnyo nga nsonga ku LC1. Kuba LC1 omuntu alina kuba ng'ategeera butegeezi okusobola okuweereza abantu.
1: Ebbaluwa n'aziwandiika.
0: Ebbaluwa ekiteesawo sekulitale kitegeeza nti sekulitale oyo ye muwandiisi w'ebbaluwa eyo. Kati sekulitale alina okukola omulimu gwe gwa kuwandiika. Era awo abeekwasa eky'obuyivu ku LC1. Abantu abalina oluzungu abaasoma ennyo tebasobola kulembera bantu babyalo, kuba abantu betukulembera si bayivu, tebaasoma. Gojja kuleeta bikozi wotandika okwogera oluzungu mu ofiisi, abantu bakukyayire ddala, tebalowooza nti oli mubi. Naye ng'olulimi luno lw'oyogera oluusi ojja kuba mutuufu, naye omuntu ajja kunyiiga ono oyogera naye adda mu luzungu, kwegamba abantu bakukyayira ddala. Buli ero siweeri waliwo olulimi lwawo. Wengulu balina olulimi lwabwe, era owaawo abajja kwogeranga mu lulimi lwabwe, era kye kifuula ero si wano okubeera omuweereza owa wansi asookerwako.
1: Okay, mulongo webale kakati ndowooza naawe kojja wange gye kikomeko ddamu osimanyi tusooke neyowekitundu kyo kyennyini.
2: Kawalia nsanyuse nnyo okuwuliza muganda wange, naye okusinziira ku kitundu kyange naddala abavubuka abo oba abaana abo abasika obusawo bw'abantu abakuba abantu, mbadde ngezezzaako nnyo nga bwe kisoboka lwakuba nkyalinawo kaluupu olukabazadde nti abazadde bano enkwasaganya yange nabo ebadde ekyannemeseza, naye nga nkola ekisoboka kyonna naddala abaana abo abali myaka 2 abo nkola ekisoboka kyonna, era buli we mbasanga mbagamba bannaabwe bakyali bange ebyembeera eno si nnungi.

0: Wolverine nyogwe na jikumide coach ndamnyak tunyisenya Radio Sapiencia ekiro ekyona kolwa lero ziri tano zakaita kusawo mukaga ogwe kiro ekya lero ngabuli joka bila katimba kabya mizanyo yense padisuma gombebez okuberanga nkutambuza tugenda kuberanga tambula fena paka wali kusawo zigenda kubera musambo ogwe kiro awo nyini wenjo kuberanga nkutera ate unansera Edward Lubarukovu wajio kubera ngajira akutwale mu program damwe subi era binji bia gendo kubera ngajana vyo unakulua ero unakulua kubiri by the way tu ingido unakulua kusatu na kusu mwezi ziri abiri munya mwezi kwa mukaga umwaka biri abiri mukaga kati yao chitegeza wiki kastatu ingiro uro kusatu wetuti wiki ewe tandiso kubera nga sumurura emisinde jota jia kubera ngo jisanga kaza tu ingiro unakoloku sa tumanya anti wiki ewe tambu de era tuwa tu ingide uvori yao inakweza weekend ziba zisembe de amba izo gamba bebe zinga tulimuru wakubiri neta sivu muzaba zungu tuwa tu ingide unakoloku sa na kuzumweza aviri munya mwezi kwa Januari omwaka biri aviri mukaga kakati yao tupa wetu tukendo kupera nga Tumblr ne 22bet ngobe Tumblr buli joo gulao account yo sivuro kupera ngo ispane 22bet chiangunyo kupera ngo gulao account gina msimu yo uo ginda ya kuinternet ojia kupera ngo teka 22bet.uk website ya feja kupera nge jao kusimu yo gende wali chigambo register chini game juza mbye wakusabo kuli amanyago nini namba yo e namba yesim kati wali awagenda promo code oja kupera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kupera ngo tekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kupera ngo wega tak 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula tunaweza abiri mwetantu kwizwa kupera ngo siba chukana wa siba berango siba nobuvunanyizwa banange mwe 22 bet wanomu World Cup ye tulim tulia kitokota sijisani kire era nagambo inokubera kabaraza ko mbebezo kubera ngo lya kusende abatebi tutambula nabo olutatadde then abasiba ku makona nago tutambula nago abasiba ku kadi nogama anti guno kuja kubera mu kadi bwezi nawe ero lya sente then namwina abatambulya mu ntambula yonna kasitobera ngo tambula no mbebezi atera ngo siba ne 22 bet kuchoba okulaga na msimu yo ogenda ku internet oja kubera ngo teka 22bet.uk website ya feja kubera ngo jao ku simu yo gende wali chigambo register chinyi game juza mbye bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba ogenda promo code ya kupera ngotekao akatimba. Then, nyiga mchigambo register. Oja kupera ngawega taku 22 bet. Embira zonazi veringa zikuwa nguira kusaidieyo. Omungereza acha kute wansine wa guru. Onyompira wabungereza guno. Waluwe saja liwichi dokito kupa mguangi eria gana. Liagambi embu mbuguno mpira wabungereza. Nakabagambye kaka ungezi ruwo musajja wichidokito kuba mugwangirya iriya gana yagambye nkimanya omuntu asinga okutebera bungereza ye musambi aitwa Reken tagenda kuteba gwanga lya gana kati gwakada musekenda kugucha ali 0-0 oba 0-0 nesajja lyagambye Reken tajja tuteba liva mugwanga lya gana lyo ligamba mbu liina majiki yenna agenda okulebesa Reken okubera nga tebe gwange lya gana mbu wadde abadde ajateeba naye tagenda mu kwegamba tagenda musobozesa funa buvune naye tagenda mukirisa kubera nga ateeba kati awulira World Cup yakutte wansine waguru siba liina ne tamwe egamba mbu lile jenja wa Ronaldo evivye ya li mutawanya mbili kuminena. Kati ligamba Harry Kane tagenda kuteba timu ya Gwangiri ya Ghana ni wabafatia. Neyo golo keja aja kubawa furuse pere tuina tabu na hii. Na hii Bungereza kuchari 0-0 ne timu ya Gwangiri ya Ghana wiki dokita achanywezeza. Eyo nai eno World Cup ngeri bwe bigambo bingi. Sebo esajja lya gambi tebajja kubagana abangereza ne wabafa batya. Tebajja kubagana abangereza ne wabafa batya. Si bigambo bya mbebezi bigambo bya musawo ngai twali gambi munansi owa wano babu na Uganda kati oli munagana ya gambi tebajja tukuba mupira. Mungereza asigazze dakiika 45 okubeera ng'omupiira guno agunyweza oba nakwata mukwate ekisajja kikulu mu mbeera nga bwetambula, then buli kimu kibeere nga kitambula ku ssaawa eyo. So bwe gutyo bwe gutambula gukyali 0-0 Abangereza ne ttiimu y'eggwangiri ya Ghana bakumyo second half bakyali 0-0 mu mbeera nga bali mu kubeera nga etambula. Ku ssaawa zigenda kubeera 8 ogw'ekiro ttiimu y'eggwangiri ya Panama bagenda kubeera nga batunga n'eggwangiri ya Croatia. Then eggwangiri ya Colombia ku ssaawa 11 nga bukya bakubeera nga bazannya eggwangiri ya DR Congo. Croatia yakuzannya DR Congo kati awo tulinda olunaku olw'enkya oba olunaku lwaleero lwe tuyingidde ebibinja bigenda kubeera nga bitandika okugwayo. Era ku ssaawa nyeze ekiro wagenda kujja games 2 Bosnia and Herzegovina ejja kubeera ng'ezannya eggwangiri ya Qatar. Then timu y'eggwangiri ya Canada bajja kubeera nga bazannya eggwangiri ya Switzerland. Awotumanya ekyo kiwedde tewali syndicate. Morocco ku musambo ogw'ekiro ejjenga ezannya eggwangiri ya Haiti. Brazil bazannya timu y'eggwangiri ya Scotland ekyo nakyo kigwe. Kati ekibinja ekyo ekirala ekigenda okubeera nga kigwa olunaku olwaleero ekiro ekikese olunaku olw'okuna South Africa ejja kubeera ng'ezannya eggwangiri ya South Korea ku ssaawa 10 nga bukya. Then timu y'eggwangiri ya Mexico bajja kubeera nga bazannya eggwangiri ya Czech Republic. Kati awo ebyo ebibinja bisatu bigenda kubeera nga biggwa ku lunaku olwokusatu mu kiro ekikese olunaku olw'okuna ku ssaawa nyeze ekiro ssaawa 7 ogw'ekiro ne ssaawa 10 bajja kubeera nga beekuba eddiba abo babeere nga bakita. Tumanye nti ebyo ebibinja bisatu biggaddwawo World Cup eno. Nolwekyo embeera bwetu bwegenda okubeera ng'etambula Rigwena atambula n'omubebezi ate era awuliza Radio Sapiensia. Kati ke tulinda ogwa Bungereza musajja yagambye tajja kuteeba muntu yenna. Bwomungereza ne waba afa ate tajja kuteeba muntu yenna oba kyoba ki tajja kuteeba. Kale katulinde tulabe nga bigenda okubeera nga bitambula. Naye ng'omupiira ogusooseewo ttiimu y'eggwangiri ya Portugal bakubye omusajja egoolo zibadde 5 ku bwereere. Ngenda kujja mbeere nga njogera ku mupiira ogwo, then tubeere nga twogera naye ku birala byonna nga bwe bitambudde ku sayidi y'ebyemizannyo. Rigwena agoberera omubebezi ate era awuliriza Radio Sapiensia. Buli kimu nekibeera nga kitambula nga bwe kirina okubeera nga kitambula. Kale kaakati obutamala kadde konna mbateereddeyo emipiira gyange ku doketi gy'ogenda okubeera ng'ofunamu kokka sente kasitobeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 okudda aggulu tubeere nga tubibbira mpola. Njagala gwe nawuliriza omubebezi guno gwa Bungereza gwetusooke tugulinde. Nabagambye lulina mugaba kolekitisiko 2 n'ebeera nga yakwata kati tumulinde nga bwagenda okubeera ng'akola. Naye njagala ogende ku doketi obeere ng'ofuna alebadi gyentaddeyo. Njagala ogende ku doketi obeere ng'ofuna alibadi gyentaddeyo. Genda ku 22bet obeere ng'osibako enfisi alibadi eyo. Njagala etambule wamu ne ordinary byonna bigenda kubeera nga bizannya ku makya leero. Alibadi ne ordinary bigenda kubeera nga bizannya ku makya leero. Genda ku doketi obeere ng'ofuna empiira egyo. Genda ku 22bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa. Ate nawe saabiri mwetanto kizi bakupera ngoziba. Njagala gwe awulizo mbebezi gendo jeyo alibadi egenda kupera ngezanya lero kumacha. Gendo jeyo ordinary egenda kupera ngezanya lero kumacha. Genda kutwentu beti obere ngoziba. Oje kunyigesta 2015 16 bisatu munya hash. Tuberenga tambula mpula. Tanaweza abiri mweta ndukrizi wa kubera ngoziba. Chukana wa siba, bera ngoziba na ufudanyiziba. Tubebere kusta 2015 16 bisatu munya hash. Wobo itauja kunyika sita. 2015 16 bisatu munya hash. Tubebere kusta 2015 16 bisatu munya hash. Hey, na chilija meri ya mayo gambo otia. Angambi ya mungeza anga afuse gumit. Hey. Manjiguno gulimu ne nabala guzi. Saji ya gambi tebaja kuba igana. Abangereza niwa wakula batia. Mbu ya sirivye hare keni obutateba. Kati yao tu ingire hare keni obutateba. Omusiba no guru. Rekeni, no gamba rekeni tajia kuteiba. Kwanga uchiwa antie, esaji ya agambie, mbu, ne waba fata tajia kuteiba. Kuchari 0-0 dachika 5 musatu. Tumusibu obutateiba. Kukenda kudoki teoberengo fune mpira. Mzimbate edeo, alibadi ya gendo kupira ngezanya kumacha. Then ne ordinary, ya gendo kupira ngeja, eberenge vipira kumacha. Kukasito berango vipira mpura. Lumba kudoki teoberengo njigasta. 2015 16 bisatu munya hash. Uwo itauja kunyigasta 2015 16 bisatu munya hash. Agamba atachuwa Ronald Boyogere angambi ombebezi esajia liri imba bungereza jia kumala agutegule kare sajia agambi etinewewa wafavatia kasta kenta teba ate ungeza woku atakeni uwo ili ubatadi uruma munyindu. Bukwata hurricane. Obiru batadoruma mnyindo. Kati omu ya yale kaya batadoruma mnyindo. Omusajja alewe kaya batadoruma mnyindo. Ngeleza ibintu bya litavuka. Hey. Ayu wagamba. Wagamba. Oechisirani. Netochie muocha. Mbu. Oechisirani. Neri yemvu limu wangu lerinyo. Sebo nori yeriemvu. Neba gamba. Yeba dali yeriemvu. Elinyo li wangu kamu. Mbu ya koleza tocha. O tochi ne mocha. Yuguba ito oechisirani. Ne tochi ye mocha. Kakati ya kasajja. Yesi kasajja. Line sajja. Ila ikanga lili gumite. Ya gambi ya mungeza tajia kuba jama. Tajia kuba guanga ya gana. Ni ateyo vize viverao manyi waluwe tuwa vera kone octopus. Mbwa kamere keri deko, nga bata deke guangirio, nga teri wangula. Kakati yao. Nenze ngomu webe zingamba, zijia kunywa, bali imba. Ateka stemwe sumuruka, zijia kunywa, bali imba. Manyi, mpira kwa timi ya guangirio ya Bungereza, omusambi aitwa Jude Bellingham abadde lira za nyompiro gwa 15 kutimye gwangira ya Bungereza ku myaka 22 ne myaka 22 ne naku 35 mwenda. Jude Bellingham mu FAB gwangira ya Bungereza ye musambi ku myaka emito azanye mpira emingi kutimye gwangira ya Bungereza lero azanya mpira gwa 15. Na ye, gemwe yu, binje ya jitambuli deko kufechironga ababuli langa bagamba minyuanyi. Abasajja batabuse. Katika tulinde, kula vienga vigendo kuperanga bitambula dachika 5 mwekaga. Bungeza kuchari 0-0. Echija chija kuja. Na ye, ketulinde. Gerumba kudoke tiyo berengo funa. Ale badi yombebezi. Gendo berengo funa. Ordinary yombebezi genda kutuentu beti yo berengo siba. Bobo siba na bufunanyi ziba. Atanaweza abiri mweta ndokizu wa kufera ngosiba. Uja kunyigasta, 2015 16 bisatu munya hash. Wobo ita uja kunyigasta, 2015 16 bisatu munya hash. Tuberenga tubepira mpura kusta, 2015 16 bisatu munya hash. Kari! Mwana ngambi wano, sibu, awasaja waina, nida sibu. Keturi indoba titibi. Kambeko mwaka buno zje, na ye, saja richi alikumi teka tuji.
1: Erinyi mutirikwayo teri kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet osigarengo nyumire byemizanyo awatali komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa emikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumire wa crash games over casino ne slots buli luzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tolinda we wandi sekati wegatte ku nyumire ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano bwegendereza waba myaka 25 nokute waggulu.
2: Tenda mwenye katunye

0: en Cruce y Amaguesía.
1: Sapienza,
2: sapienza yo,
3: sapienza,
4: sapiencia.
5: Baby, yo sapienza, no va a volver a mí.
6: Nange kuno kwensibira.
0: Uja uri disaka timba kebye misanyo.
7: Alright, wewe ni nyogwe na chaje kumideko chenda mnyakitonye senya Radio Sapiencia tukiatambula na katimba akebye misanyo ekiro ekiona kulwalero ukyali ne pade siruma gombebezi tuchabe pira mpora mpora ne 22 bet kula account yosobola kupera ngo siba ne 22 bet changu nyo kupera ngo kula account gina msimu yo wogenda ku internet ujja kupera ngo teka 22 bet dotyugi website ya feja kupera ngejao kusimu yo gende wali chigambo register chinyi game juza mbi bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kupera ngotekao akatimba awagenda promo code oja kupera ngotekao akatimba then nyiga mchigambo register oja kupera ngawigata kutwentu bet ensonga zona zibiringa zikwangwira tena weza habiri mwetantu kiziba kupera ngosiba chukana wa siba bera ngosiba n'obuvunaanyizibwa asiba bera ngosiba n'obuvunaanyizibwa ogwa Bungereza dakika nkaga gukyali 00 oba 00 esajja likyakutte linywezezza hey najali agambya audi asobola kubagana kale katulinde timu yegwange ya Portugal bawangudde game yabwe esose mu World Cup eno bwe bakubye eggwanga lya Uzbekistan egoals badde 5 kubwerere. By the way, Uzbekistan betiibyemuko then Rafael Leao nabiranga ateba Ronaldo natiba goals 2 then omusambi ayitibwa Nuno Mendes nabiranga ateba goal. Manyi Uzbekistan yenu nabagambye ke misana nti etendekebwa Bando wina aitiwa Fabio Cannavaro omuyitali yatendeka timu yegwanga ya Uzbekistan era wedda ngo omanya abakapiro wedda bamuteewa bwaseka aseka batabiriko nnyo golo wezinywa abakapira bo babira bakibanya agamba tunalinda oguddako batabiriko nnyo niyo mpoti kuye nabiranga afunye wini mweyo game mumbira nga besipoto okubira nga etambula. By the way, omusambi aitwa Cristiano Ronaldo okuteba goals 2 mu eno game kiba kitegeeza nti Ronaldo yomu kwa wabasajja abazigawanye mwodi kapo eno manyi bachaliwe wade watebe bonna Rio Messi atebye kati nga ye acha bichali gumi tete yateba mugemwe ya gurao kati abadde aweza goals ezuwerera dala abadde aweza goals mu mwaka guno ezuwe dala 10.37 Ronaldo uyu mu mipira ejuwera dala 10 by the way mu mipira namu 5 gyazanyi na ye jukira abadde baadaye wamcriticizing nnyo nti Ronaldo ngati yate tateba ku timu yegwanga ya Portugal. In fact, bwe nabadde njogera ku eno game nabagambye ko nti aba famire batu kugamba nti kyakawasambi tebamuwa kapiira oba babeera bapasinga omupiira bagupasinga baguzisa mabiga tebamuwa omupiira kubeera ng'ateeba goals zalina okubeera ng'ateeba kubanka kati Ronaldo by the way ye musambi asoso kubera nga ateba mu tournament mukageza World Cup ezenja wo okubera nga ateba mu tournament mukageza World Cup ezenja wo Cristiano Ronaldo tournament mukageza World Cup ezenja wo naye ebyo nagenzo bituukako nga wabadde okwogera okungi simanya tewamu akapiira wala kabamuwalana naye abamu ku bebadde bakulembeza nti bamuwalana be bamuwadde akapiira olunaku olwayo era onabeera nga afuna gol zateebye mu gemu y'olunaku olwaleero. By the way, omusambi ayitibwa Bruno Fernandes y'omu ku basambi abadde batunuulirwa ennyo nti abo oyo tayagala kumuwa mupiira. Manyi Fernandes oyo badde nnyina wendabira akapiira ne mbagamba Fernandes omanyi buno obukulembeze bw'oku Man U ne ku Portugal butwo ayagala bwetikka. Manyi Ronaldo si musajja nnyumu mwogezi nnyo kiri awo kati Fernandes abeera awa ebiragiro mwe mukole muti ng'agenda okuleeta ekkoona oba ng'agenda kuba free kick kati abasinga balabanga Fernandes ayagala okwetikka obuvunaanyizibwa okubeera nga yalinga omukulembeze ku kisaawe kyovola abandooza ne sista wa Cristiano Ronaldo yava okugamba nti naye nga Fernandes tamuwa mupiira okubeera nga ayogera embeera bwetyo naye leero ateebye goolu zibadde bbiri Portugal webadde nga bawangula omupiira nga bakuba Uzbekistan goolu zibadde 5 ku bwereere bwetyo ttiimu yeggwanga erya Portugal nebeera nga efunye wini yayo esoose mu World Cup eno. Fulia wazze n'akola ebibye wadde nga naye ekyejo kingi azze n'abeera nga abateebera goal mu mbeera nga bwesobodde okubeera ng'etambula ku saidi eyo naye kati Portugal akapiira k'esamba bwenaasamba bwekatyo kayinza obutasukka. Manyi eno World Cup yesoose okubeeramu round of 32 kati bamale bagende ku 16 simanyi oba akapiira ka Portugal kanasuka ku 16 nga basambayo batyo webasuka ku round of 32 ku 16 biyinza okubeera ebizibu okubeera nga bayitawo okweyongerayo siza akapiira kabazanya balinga Bangereza guba gwa muswaba gwa muswaba golo tezijja bwebeganulamu kompira gumu ogudako ogubeera muzibu kakati awo katulinde tulabe ebintu nga bigenda okubeera nga bitambula naye nga bwekityo bwe kisobodde okubeera nga kitambula ttiimu yeggwanga erya Portugal nebeera nga ewangudde gemu yayo esoose mu World Cup eno katulinde tulabe ebintu nga bijja okubeera nga bitambula. Kale sooka ogulewo akawunti ne 22bet obeere ng'osiba osobole okubeera nga obebbera mpolampola nagamba kasita obeera nga oli gumite osobole okubeera ng'osiba ku bateebi osobole okubeera ng'osiba ku kaadi ezigabibwa kisaawe osobola okubeera ng'osiba ku basawo abagaba abajjanjaba abasambi kisaawe osobola okubeera ng'osiba ku makoona n'ebirala byonna wekyoba okola genda mu ssimu yo wogendera ku intaneti ojja kuteekamu 22bet.uk webusayiti yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo genda wali ekigambo register kinyigeemu juzambi bakusaba okulya amannya go nini namba yo enamba ye y'essimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegata ku 22bet embeera zonna buli kimu kibeere nga kitambula kasita obeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ng'oweza 25 okudda aggulu awo buli kimu kijja kubeera nga kitambula ate kasita obeera ng'otambula n'omubebbezi awo omanya nti obebbedde wegenda ku doketi obeere ng'ofuna empeera egyo kakati nkugambye alebadi omubebbezi kweri ku doketi genda obeere ng'ogifuna ordinary naye egenda kubeera ng'ezzannya leero genda obeere ng'ogifuna genda oli 22bet obeere ng'osiba tubeere nga tambula kasita onyigasita 2176634#. Tubeere nga tambula mpulampula ojja kunyigasita 2176634#. Tubebbere njagala gwa ayagala okubeera ng'olya ku ssente bannaye njagala tubeere nga tulya ku makya eno wiiki tugitandise bulungi tuingido unako loku satu wada tuwale tulia kusente gendo berengo jayo are badio mbebezi gendo berengo jayo odinale mbebezi genda kutentu beti berengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba atana weza avili mweta ndo kizba kupere ango siba tupe pere kusita bibiri kuina msambu sita bisatu mnye hash ugwa bungere sabata gubo za kuingi dede chikansambu kuchari 0-0 sajia banywe te sajia agambye te wajia kubagana balimba hey kare mwesoko ugende kudoke teo verengo funa alebadi yombebez gendo verengo funa odinale yombebez genda kutentu beti yombebengo siba kasito verengo sibisa funa nyiziba ngoweza habili mwetano kudaguru uja kunyigasta bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash ubo ita uja kunyigasta bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash tubebere kwe kwa take mpisi kwa ina gina kutuentu beti oberengo siba hii kugambia jayo alebali yombebezi gina kutuentu beti oberengo siba jayo ordinary yombebezi gina kutuentu beti oberengo siba kasto oberengo siba sabubunanyi siba ngoza vili mwetano kudakulu tuberenga tambula ampura kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu ubo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu tubebele hey kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu hey agamba atia sewankambo hey nanayi sewankamba ngambie umbebezi ebyo muri imbo musajja gusibyo ogwo yagunywezeza kale yingira no guru ate munaye guri mudachika nsambu go yingira no guru kati tulabe kye kisalawo kumanyiga mwege mukiriza agonza jiagamye mbu bungeza tasobola kuba gwanga lya gana mpozi konga taliwo bajja teguro munagane guru go gusibe no guru gukyali 0-0 dachika nsambu musatu usuru kubira ngo tambuli yao nubira ngo lia kusendi. Na ye, zingo mbebe zingamba, sawa yona chijia kuteguka. Wetuli, wendi, wori. Eee. Kakati nga wetuli ndogo, nga wetu waguise, tuina chitu waguise, feke tuli ndebi afe. Tulave, wekwendo kubira nga kutambla. Na ye, ero mungereza lulia cha mungkiriza nyo kubagore nya. Tatira kuteba nyo. Atera liekwangereza nya qualifier za World Cup. Nibaza nye mpira munananga tibatebe duamu. Aba ngereza abu. Kati, abamu inzo mula banyo nti mungereza abamu nyo. Ya bamu kuba magoro bili. Mungwa kurawu. Na esebo, abadeta tebo abamu nyo. Kati, oyinzo kubera ono gamba wa bajja mutegula kati echo ino kubera ngo kirowoza no kiteka kubali oyino kubera ngo kiteka mbongo bono gamba abadeta nyuesa kitumulinde tulabe gina kudoketi oberengo funa ale bali gina kutentu beti oberengo siba kasito berango sibisa vunanyizwa tanaweza abiri mwetandu kwezwa kubera ngo siba kasito nyigasta bibiri 15 sita bisatu mwenye hashu woi no kubira ngo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu kare se wankambu angambie mkuruno ya joku tegule kare hey mgeza angadira teba atenga naite wa muteba bungele ziba dite teba atenga naite wa jiteba nyochili yao era kye unyisanya abantu otwa jiita nyabbi mu collective skone birange twa send kye unyisanya abantu abasinga otwa jiita mu collective skone birange twa send kati we gubanga guno guyingire nsambu mu omuna mu mukaga ngaguchi ali 0-0 te we unya ne kugenda bwe gutu ate mulimu ne sajje lya gambi te bajja kubagana manyi tuina nina chali wange bamuita Savio Kabugu mkubi we diba mumanyi Savio Kabugu walo Uganda weyakuba Ghana Savio Kabugu ya teba goru by the way wimba sirabide kati ntumuka zako Savio Kabugu ya kuba Ghana ni mwafrika wano ebintu bya engeri yao ikuatamu erimuko enkarubu ulaba tomatipate oyu yali kutimia aseno walo statement ya kula Ghana yali mwafukon woyo yali ezanya game zimuna gamba by the way tomatipate ati tomatipate ngida babu lida ebila lebi ebi mugudde kuliru kubanga atereero gemu ya Bungereza ne Ghana we badde etandika jukira mukusooka bamugano kubiranga agina mugwangiria eriya Canada e Toronto ewali gemu ya Ghana ya gulawo Ghana je yawangula kati ngawachi alikuwa ebyo abangereza batandise di campaign byokutisa tiso obuta mukwata mungalu na gemu etandika naye ongenda kujawo au ngenda kujawo na ye Thomas Partey waluhu ya tuuka na gamba sida muku za njira gwanga riange kubanga okwera guza kususi Partey kutimi gwangiri ya Ghana na gamba okwera guza kususi sima yatu na ate mwemba mgenamu game sima yate wawalete lomu sajia sima yata kuhiseko bino na gamba zendi msajia wa dini okwera guza kususe sigira kupera ngazira mkusanyira gwanga ya Ghana by the way era okumuza ba basoka mwegayirira nenge ekyo yakijja mumbere egamba egwanga tuzanya basoka kugamba adezo okukolebwa oti ate okolebwa oti kati awo tujja kupera nga tukola kwetu ekiro nagamba kukira guza kususi. Kati, bino vyo nabigenzo kujie vyo, ebye sajja, eri avudeo niriga mambu, kenda sura kuteba gwanga ya Ghana, mpozi konga, biriko ya televite geira. Mwingi densavu umu kaga kuchia li 0-0. Kati, pate yali ya chogira kwa ya gamba, e gwanga ya Ghana vera guza nyu. Mumbere yu, yu kurozanti, tu ina kusapa, ulichimo ina kuera guza. Atenga mubyo nokusaba kwe kusinga kati banagana bano tetulinde tulabe waje kugwera naye omusajja yagambya mboziko nga siyenze tebajja kubera nga Bungereza tukuba mpira kagati yao ketulinde tulabe bintu kebigenda kubera nga bitambula kale ngenda kubera nga mpumula mu komaso kawo ne gwatana kubera nga ofuna ku mpira genda kodi oberengo ofuna mpira alibadi njikutele deo gendo verengo funa alibadi gendo verengo funa ka ordinary bina vigenda kupira nga viza nyona kolo alero genda kutentu beti o verengo siwa bobo siwa siwa na vufunanyi siwa atana we sabiri mwe tanto kizi wa kupira ngo siwa oja kunyiga sita bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hashu obo ita oja kunyiga sita bibiri kuna msambu sita bisa tumunya hash tuberenga tubebira mpura mpura kusita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash eno pate ibimule meso mkwa tamungaro wakubaha abagwere umpiro ugu kamera zinengi jezi koze mwaka badi nibatalaga nyo nga basambi tiba mkwa tamungaro kubanga badi bakwa tabasambi wane mungaro nga bamubola era bano ba rais abaliko basambi bane ku timu ya Arsenal babadde bakivumirira okuva emabega Bungereza badde bagamba tebajja mukwata mu ngalo musembe tipato makipati era kimaze ne kiba naye lwakuba kamera einengeri gye kizanyemu ne kibira nga tikirabise nnyo mu mbeera omanyi zino brandi nga World Cup baina chiba protectinga na ye msajia wa febwe watu kubatambute nga yungendo kupira nga kuitia muko maso kao jibuja tuberenga tutambuza ensonga gwa bungereza bwingide ekinana omusajja akyakutte nyondo anywezezza nese gugwera oziru ziru byagambye tebajja kubagana ekiba kibe kale genda kudoketi obirengo funa empira genda kutentu beti obirengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atanaweza abiri mwetando kizwa kupera ngo siba kugambye jeyo alipali jenta deyo genda kupera ngezanya lero kumacha gendo jeyo ordinary na ye genda kupera ngezanya lero kumacha kukwata akaimfisi kubote kam bobo siba siba na buvunanyizwa atanaweza abiri mwetando kizwa kupera ngo siba oja kunyigasta bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hashu wobo ita oja kunyigasta bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hashu tube pere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu bobo siwa siwa na bufunanyi siwa atana weza aviri mweta antokizwa kupere ango siwa kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu tube pere mpura kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash. Katube kombo waka wano nzije, tukende mchitundu ya chisemba yu.
2: Erinyi muteri kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu Virtual Sports za 22bet, usigarengo njumilevi ya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gezisa ya mikisa jo, ne Virtual Sports za 22bet, nyumiru wa Crash Games, over Casino, ne Slots, buliruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula, tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulewe ilio wongo, betting anogwe gendeleza, wabamiaka habili muetano, na ukuda wa guru. Alo, get! Tenda mwenye.

0: badenga bagenda omukwata mungalo kamera omanyiyo yo FIFA ebere defendinga product yaabwe kati kamera otekuteewo ninga kyuba omanya abasajja tebamukutte mungalo badde bamubuuka manyiwo twabeerako n'entaloza z'ebintu webityo abaludde nga bagoberera akapiira bajjukira olutalo lwa John Terry ne Wayne Bridge nga bonna basambira ku ttiimu y'emu nga John Terry yakola ebitalina kukolebwa nabeerawo embibi bwetyo twali tulasira bakubasambi nga buli omu ayisiza munne eggaali kati ng'olutalo lwa Suarez ne Patrice Evra ne babbaninga Suarez Suarez n'agamba gemu wenziramu okusanga maani Evra simukwata mu ngalo ebyo byabeerangawo naye ku luno abasambi ba Bungereza bonna bakyenyigiddemu ne baboola ne bagamba tetujja mukwata mu ngalo kati gwe yeesaddaako omukwate mu ngalo kitegeeza obeera omenye etteeka lya bannu bonna lye baasazeewo bwatyo omusajja wattu bwatyo bw'aboolebwa Thomas Partey ebintu ebityo Partey byalimu ba Emmanuel Ebue byabavuwazaako wadde nga akasente baakayina ne battako ku ku ziro kati ne Partey bino byayitamu bw'atabeera mwegendereza nnyayinza okudda ku ziro mu mbeera eyo kale akadde kadduka njagala kubeera nga nkwerekereza tugenda mu pulogulaamu ddamu essuubi bw'otanaba okubeera ng'ofuna ku mipiira n'ogenda wali 22bet n'obeera ng'osiba njagala obeere ng'ogyayo alebad gye ntadde ku doketi obeere ng'ogyayo ne ordinary gye ntadde ku doketi VIP kweri ekibimba kwekiri beera ng'obifuna genda ku 22bet obeere ng'osiba kasita onyigasita 2176 bisatu munya hash oba oyitaawo ojja kunyigasita 2176 munya hash tubeere nga tutambula bwoba osibasiba na buvunaanyizibwa ate naweza 2.5 okkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyigasita 2176 munya hash njagala tubebbere ku 2176 munya hash tubeere nga tubebbera mpulampula ku 2176 munya hash kugambye sooka ofune alebadi agenda okubeera ng'ezanya ku makya agenda obeere ng'ofuna ka ordinary kagenda okubeera kazanya ku makya ezo lisiiti bbiri ze zikulembeddemu genda obeere ng'ozifuna ku doketi genda wali 22bet obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate naweza 2.5 okkirizibwa kubeera ng'osiba tubeere nga tubebbera ku 2176 munya hash w'oba oyita ojja kunyiga 2176 munya hash tubebbere ku 2176 munya hash babungereza guli mukyenda mu mukaaga olwa ngambye wano naye omubebbezi aka akasajja ssebo kali gumite kalinde katuweyo prediction endala awo mugenda kulya sente gwe sooka ogyeyo alebadi yombebezi genda ogyeyo ordinary yombebezi genda ku 22bet obeere ng'osiba tubeere nga tutambula mpulampula kodi yeeyo ku 2176 munya hash w'oba oyita ojja kunyiga 2176 munya hash tugenda muddamu essuubi ne Nanseera Edward luba lukuvu tubeere nga tubebbera tujja kukwatagana wali akawungezi saawa zibeera 12 ng'amawulire gawedde paka saawa emu tujja kubeerawo tubeere nga tutambula mpulampula kale yenze Padde Sserumaga omubebbezi sigala ng'ofuna ku mipiira egyo gyonna kwegiri doketi kweziri kodi yeeyo eyasita 2176 munya hash kangwagalize amakya malungi kubanga wakededda beera bulungi weeraba
1: akatimba k'ebyemisannyo akatimba k'ebyemisannyo. Ako ke kabadde akatimba k'ebyemizannyo. Akatimba k'ebyemizannyo kakutuusibwako. Kampuni ya betting ng'ansi eye 22 bet. Betting itakirizibwa bali wansi wa myaka